2026 e tla ba fani e qalang ka R le S le Z ho ya ho tsona ka tatellano eno ya tsona. Batho bohle ba sa kang ba iponahatsa ka matsatsi a boletsweng ka hodimo ba tla amohela ka la 20 a nang le metso e 8 Phato selemong sa 2026. Sebaka sa ho amohela ditsiane ke dibankeng tse latelang tsa Standard Lesotho Bank, Cathedral le City Branch le Maseru Mall. Le Maseru Mall wena mamedi. Mme ka nnete o lokela ho iponahatse mo o bonang eka ho haufinyane ho wena. Lekala le hlokomedisa batho bohle ba qalang ho amohela ditsiane hore pele ba ya dibankeng ba lokela ho qala diofising tsa lekala, diofising tse pela Memorial Hall, e le ho tlanka dinomoro tsa ho amohela. Ha e le bakgale bona ba batle ofising, ha batle ofising ba se ba fetela dibankeng ka ho fapana ho latela hore na motho ka mong o fuwe hore na o tla fumana ditsiane bankeng e feng. Bohle ba hopole ho tla le ditokomane tsohle tse hlokahalang nakong eo ba tlo amohela, le ho hopola nomoro tseo ba di filweng ho ba thusa ho amohela ditsiane bankeng. Ebang o lebetse nomoro ya hao, qala ofising o tle o thuswe ka nomoro. Nomoro e ka letsetswang molemong wa tlhakisetso ke 27326239. Batho ba latelang ba kopotswa ho itlaleha ofising ya Setereke Maseru ya lekala la tekano, batjha le ntshetsopele ya setjhaba hang ha ba fumana molaetsa ona. Bona ke re a leboha Leaowa wa Hathetsane, Mafusi Mohaswa wa Hathetsane le re lebohile Molepi wa Kgubetswana. Ofisi ya Setereke e fumaneha C Point mabapi le gate ya Memorial Hall. Tsebiso e etswa ke ofisi ya Setereke ya lekala la tekano. Batjha le ntshetsopele ya Setereke e Maseru. Lekala la ditjhelete le ntshetsopele ya meralo le tsebisa bahlanka bohle ba mehleng, mapensionara ba sa kang ba etsa proof of life registration ho tloha ka Lwetse September 2025 ho fihlela ka Tlhakubele 2026 ho itlaleha lekaleng ho tloha ka la 17 Phato selemong sa 2026 ho fihlela ka la 30 a nang le motso le mong Phato 2026. Bohle ba tla sitwa ho itlaleha dipenshele tsa bona tsa Lwetse di tla kgaolwa e leng terminate ka Senyesemane. Bohle ba lokela ho tla le tokomane ya boitsebiso ID, ba itlalehe Post Office Building First Floor ofising e ngotsweng Partial Guarantee Credit Fund moo e neng e le Post Bank. Mme le tsona mamedi ditsebiso tseno tse akaretsang di fella hona mono. Mme ka nnete ha re le mono di ne di tsho di ka re tle re nke lewa lena re tle gutle re se re gutla ka lewa lenana. Metsotso ya rona ha o sheba e 20 fela a nang le metso e mene ka morao hora ya 10. Ke mmanta wena mamedi ka nnete re qala jwalo re iketlile empa ka matla a maholo, empa ka matla a maholo re iketlile re pentse moutuano wa relaxation. Re qala ka matla haholo empa re iketlile. Re ko fe jwalo Sarah McLaren a re in terms of an angel, in the arms of an angel.

tsa rona e mashume a mabedi a nang le metso e robedi fela pele re fihla jwalo horeng ya leshome le nang le motso o le mong mane moo re tlabe re amohela jwalo bane ba sehwaimpotse bane ba sehwaimpotse ko arabe ba sehwaimpotse ko arabe e ne e le Clarice Knight a re beneath my wings beneath my wings nantse ke fosa kapa ke fosa sehwa kapa ke fosa sehwa e se ka ba ke fosa sehwa ba le sona se na le ho lohana ka nnete sona ke a tseba wind beneath my wings e seng beneath my wings fela wind beneath my wings ke ba bang ba bomme ba matla ka ho fetisisa gobane ka nnete ke etswe ke re e nngwe ya dintho lefatsheng mona naga ya America le haeba e na le ditabanyana tsa yona tse e leng gore o le motho o ka utlwa o sa dithaselle kapa o sa dithabele fela ga o tliwa dikakapeng tsa mmino ke batho ba matla haholo ke batho ba matla haholo ntlheng tseno tsa mmino tabeng ya mmino teng ka nnete ke ba rolela gaebane ehlile ke gola katiba ke bafa yona ka nnete gobane ke batho ba matla haholo mamedi ke ne ke bontshitse mona gore ke lokela ke tlo tla ke o shebela jalo maemo a ne a le godimo ke a tseba gore re ne re so re shebile taba yona empa re lokela re shebe taba ya yona gape gore o tsebe o nna o ba sehlohlolong sehlohlolong sa ditaba tsa maemo a le godimo ka nnete o ne o ipe hantle gobane jale ka nnete qetelong ya letsatsi teng mabaka a bophelo a letsatsi le letsatsi a tlhoka go phethala mme a tla phethala ga fela o tseba gore na maemo a gago a maemo a le godimo le metsamao ya gago e lokela e tsagale ka tsela e jwang e lokela e tsagale ka tsela e jwang molemong wa kannete ditaba tsa gago di bekwadi go bona etse ka nnete gore legodimo le tlakile go ne go bata go seng empa ka nnete ka moya o fokang o le bobebe mme go ka lebelela gore le dula le tlakile go nne go be magareng go isa go futhumala empa go phole dibakeng tse dingwe ka maloting motsheare o mogolo moya o ka lebelela go foka o le bobebe le magareng go tlhaga borwa bophirima mme ga o sheba ka nnete di-temperatura ga o sheba maseru le moshoshowane ke mashome a mabedi a nang le metso e meraro e be mafeteng le mogalesuku ke mashome a mabedi a nang le metso e mmedi e be kuting ke mashome a mabedi a nang le motso o le mong ga qatšha snack e le mashome a mabedi a nang le metso e mmedi mogotlong ke leshome le e nang le metso e robong e be oxbow ke leshome le e nang le metso e mene bothabothe le leribe le beria ke mashome a mabedi a nang le metso e meraro e be thabatseka ke mashome a mabedi a nang le motso o le mong ga se monkong e le leshome le e nang le metso e robedi ke shebile taba ena ya qatšha snack ke inagane gore ka nnete e na le ntho e batang empa ke bona gore ditaba tsa yona ga ba ntse di tshwanela jalo le mafteng le mogalesuku ka nnete e le gore maemo a teng e ntse e le a nepagetseng e ntse e le a nepagetseng wena mmamedi e le gore ga mabe ga kalo ga mabe ka tsela eno yeo re ka e naganang wena mmamedi wa sealemoya sa lesotho ke tlhokometse e nngwe ya ditaba mmamedi yeo ke ileng ka e bona mona o tla gopola gore mafelong a ne a beke e fetileng ke le ka bua mona jalo ka taba ya ngwanana wane yano wa taekwondo yano wa taekwondo wena mmamedi ye e leng gore ka nnete ditaba o la iphumana a kene ka ga ditabanyana mona ka taba ye nngwe mona ya ditaba tsane tsa gae tsa passport ya Aforika Borwa mme ka nnete batho ba ile ba bontsha ka mokgwa e leng gore taba eno na e ka tsela e jwang empa ditaba tsa bohlokwa tse ileng tsa boela tsa tlhaga qetelong ya letsatsi ke gore ka nnete ngwanana enwa e leng Michelle Tau o bona etse ka nnete ra taba eno le ga e ne e bakile ditaba jalo go utlwagala ka nnete go ya ka mogatlo wa papadi ya taekwondo e leng Lesotho Taekwondo Association LTA ka nnete o tiisitse gore ae ngwanana enwa e tlhile o entse kopo ya gore ka nnete yena o sa ikgethela go a emela Aforika Borwa dipapading tsa taekwondo mme ka nnete ba molokollotse ka ra mogatlo ke mo e leng gore ka nnete ye nngwe ya ditaba ya mantlha a beiweng ke ya gore ngwanana enwa Tau o bontshitse

tlhokagalo ya tshietso ha holo ha na bontsha ka nete gore megatlo e petsa maisa ni papadi ka rona ha ka nete e bonahala e sina tshietso e matla ha holo ho ena metaba eno e se re o fumane ntho e kang tsakopedi fumane tsakopedi ile hore o na le passport ya Africa ile hore o na le tokomane tsa Africa borwa mme ka nete ha re sentse re bua gare Michel Tau o lo ba kae kae kae kae machabeng re tla be re bua jwalo e se se mosotho re tla be re bua jwalo a sa emetse naha yane ya Africa borwa e leng ya bo Ahelane ka ditaba tseno tse teng e leng gore ka nnete ge e latlhile taemane gona ge le basotho wena mmamedi e hlehlake re se re e latlhile taemane gagolo ditabeng tseno ka nnete tsa gore o ne a bontsha ka nnete tshietso yona ga iyo e le ntho e batho ba bangata ka nnete le ba mamedi le mmamedi ga ka tlhamone go tla bontsha ka nnete ntho e go luang ka yona ka ga dipapadi tsa lesotho kwano ke botshietsi le taba yona eno e re e buang ka nnete ya gore ditaba tsane tsa mabala le ditaba tse kang infrastructure ha re tla ka gare go dipapadi mme ka nnete mamedi e tlake gore lesotho ke le eno se le latlhetswe ke taemane mme le se le fanne ka yona e se Aforika Borwa e se le yona e e louna molemo ka taemane eno ya rona go tla nno o tlae teng ka nnete gore galala ena ya Aforika Borwa ke letswalelo la lesotho o tlhaa lesotho o la bapalela mme e tla nne e bontshe gore o qetelletse a bontshe a tloa ka gare go naga ya lesotho ka mabaka a itseng mme mamedi go tswa go rona taba eno e reng go rona re le basotho e reng go rona re le megatlo ya dipapadi ka gare go naga ka kwano ga se re latlhile taemane eno e jwalo mamedi ga o sheba metsotso ya rona ka nnete e 20 a nang le motso o le mong fela pele re fitlha jalo goreng ya 11 ya re go fe jalo Shania Twain are from this moment on.

0: kwano ranga le ne o ntana le dingu ka bona le dipudi ba le na ebe bona me gahlelo ena na ba itlota ba itseletsa ba
1: eh andat aka
0: ya le bona a ne re tota ge ge nka information yo se yo se yo se ko mo bona le go ape ape nga ka tshile le bo pele ba sotho ba botwa itse ke tota ge ge nka information no ka fela wa yo ke tla re tota so se go lo sena le bogone
1: e le gore le ke ke la sheba gore a wena ka ga o producer dinku tse ngata e re o kenye categoring ena fela o se ka tlhaga ka nkane o ko o siele ba
0: bangwe.
1: Ah, ke lebile ha ho lo ndate mothobi le wa mphato ka
0: moko.
1: Wa mphato.
0: Ah, ke lebile wa mphato hle ke tla fumanela mo hlompei la ha itse ka mga mona na mosebe jo moholo.
1: O ntse tswela pele.
0: O ba lo tswela pele ona na wa o tata o ngodiswa.
1: Eh, ya wa mphato.
0: Ha ka ba pela ka ke tla be se ke mo kenya moyeng ke tla o tsitsinya o tlotlwe ho kenya wa mphato.
1: Ah, ke tla nne re tswa re o bua ka mehala wa mphato ke lebile sebetsang hantle ka qhuting ka mo.
0: Ke lebile le ba mamedi ba
1: di khomo le manemane a tsone mamedi e motle so utlile ditaba tse hlang ka qhuting ka mane mo lekala la temo le kanetso ya dijo le thagola mogalo o moholo e leng ke gao ya sisiu sa dihwai e leng farmers profiling dihwai di tlongodiswa dihwai tsohle ka gara naga re tlo tseba rona mogotlong go na le sehwai se hlaisang eng o ntse o le mo o teng o tseba o sheba rona ebe o ka fumana dihlaiswa tse jalo ka tsa tse jalo o le hokae emamedi wa kana ka rona ke metsotso fele e mashome a mabedi le ka mora hore yane ya leshome le motso le mong ga nako e se le tsene ke nako e leng gore ke kopa o tlo ntumelele ke late mofumagadi rorisang mo e leng gore moifo wa Icov o ile estrikeng sane sa Berea mo e leng gore ba ntse ba ruta basotho le dihwai ka phetogo ya boemo ba legodimo re shebile gore re le ga joetsa gore ba ne ba bolipi gore gona tsena go tlo ba le El Nino e le motšheso o matla ka hona o mamedi wa ka ke kopa fela o tlo o dule le nna ke yetse tsena fela ke tsebe go tla ke nkile mofumagadi gorisang le moifo wa hae ka mono ka Berea.

0: Mamedi motlo wa Salemoya sena sa radio lo sotjwe le ka kile ka ho hlalosetsa hore ka mane ka bere ya hona le mo ifo mme ntate Koruane Phakwe e le early warning specialist le mme Ntsilane Baholo ena a hla di MA e le mokamedi wa setereke sa Bereya. Bomme le bontate ke a le dumedisa radio yena ya radio le sotjwe.
1: Ke a o dumedisa mme le ba mamedi ba radio le sotjwe.
0: Ke a leboha. Le ha se ke le hlalositse, ke kopa fela hore e monate ha motho yena a itlhalosa a ipulela na ke mang. Ke kopa fela hore re itlhalose hore na rona re bo mang ba tswang hokae, go hokae.
1: Oho. Nna ke Nkopo Matsepe. Ke sebetsa morerong ona wa ICOF wa mmuso. O etelletsweng ke makala a mabedi a mmuso e leng lena la ditlhobilweng le tikologo le lena la temo. Mme re sebetsa mmoho le makala ohle a mmuso ho tloha Disaster Management Authority ho fihleletse tlase kwana le bo education le bohle bohle. Se tsaka tsola ka ofela hore mosotho a sebetse a sa angwe ke taba ena ya phetho ya bomalodi mo ke kopa hore ke fe mphatwe mongwaka.
2: Ke a leboha. Lebitso la ka ke Ntsilane Baholo Madie. Ke sebetsa Strojen Fabrea ke le disaster manager. Mosebetsi wa rona ke ho hokahanya

0: moo ke nnang Libya kwana o tlo tla o re tlhela gore na gantlentle ehlile re lokela gore ebe re ka itukisa jwang maemo a legodimo a tlotla ga e ba jwang.
1: Ke le bontate e be re fumana go tlo bona le ya ditrekeng tse kaofela e le go a ruta Basotho ka phetogo ya boemo ba legodimo. Okay, and at the level, okay, and that's the level. Hona le pherekano ba sotho ha ba utlwisise gore na hantle ha re bua ka El Nino re bua kang ke gore ba utlwisisa ke kwamello ena e so ka e bona ya boja dikata. Ke kopa fela re ke re ba tlhakisetse re ba tshobe matshwafo.
0: Re a leboa mme pherekano enono ga re e nke e le bothata. Gantlentle ehlile kaofela re le setšhaba re lokela gore re ferekane go latela gore na go ile gwa e ba jwang ka 2015. Le a gopola Basotho re le ga ba le komello e matla-matla. Empa thuto eo re ntseng re e fumana ke gore taba ena ya El Nino ga e tla re ke ke re be se re tle re bapise ka sekgatlha sa yona le ena ya 2015 hantle ena e re yang re lebile go latela boithuto bo bona ba bo teng bo etswang ke

0: e ka monana re anwa pele dinaga ka tsela e fapaneng dinageng tse ding gona sara ke mmona re ka bona taba enono ya motšhiso o phagaseng e khutshwanyane mme taba eno e ntse ka ya e tsagala le lesotho mone empa moifo ona o o tswang Namibia o tla tla sile gore fa gore na gantlentle re tlotla re ba le El Nino ya mofuta ofeng El Nino enana e megatlhelo o na le severe kapo ena re re e ka segogolong mme eno e ka segogolong ke ena ya 2015-2016 o na le El Nino e ntseng e le segogolong fela se bobebe mme ke ena eo ge tobaneng le yona gona tsena go latela boithuto ga bo etswa ke bona boga bolepi ba sebedisa disebediswa tse fapaneng gantle ka polelo ya bona boga bolepi ba re disebediswa tse ngata gagolo ke tsona tse re etsang gore re utlwisise re be re lepe ka nepo mme basotho ba tla tlhokomela gona tsena ehlile ofisi ena ya bolepi lesotho mona e sebetsa gantle gagolo ga o ka sheba go tloa 2021 ehlile ga ba re pula e tlana ehlile yana ga ba re segana seteng mme ke taba fela ya gore merero e kang ya ICOF le merero e meng re na le morero wa early warning phase 2 re na le renoka re na le wampo re na le wamko ka o fela di entse gore re be le disebediswa tseo e leng gore naga jale ga e sa sebedisa disebediswa tsa dinaga tse di motlhomong bo South Africa monana re na le go tloa galeng ne re sebedisa disebediswa tsa South African weather stations le a tseba basotho ne re re bolepi ba rona lesotho monana ga re bothepe gagolo nebile re tshepa ba lesedi FM ka nako eno empa gona tsena maemo a fetogile mme ehlile re re mosotho pherekano enono e sake re tle re tukisetsa gore re tle re nepe le gore na ga re bua ka segwai gagolo basotho ba phela ka teng re tle re tsebe gantle gore na seterekeng sa cooking one ke e nngwe gape eo mmuso o ntse o sebetsana le yona re na le sesebediswa mona setlhagiswa gotwe ke impact based forecasting moo re re tlotla re theoela boemong ba setereke re re na seterekeng e be gautwe menyetla ya pula ke e mekana maemo a komelelo a tla ama segwai seno se sebakeng seno ka tsela eno e jwang gantle ntho eo re lebeng ba rona matona a rona letona la temo le letona lena la rona la ditlhodilweng ntate mofusi le ntate motlhobana ka phatlha e kgolo e gona tsenana go latela gona ga o bapisa gona no ntse o sebetsala bang ehlile ba tlo ema ka maatla gore basotho ba fumane ka nako bolepi bonana bo lepang gona mosotho a itukise ka tsela e jwang
1: Hey, and then. Eh, ebe re ka?
2: Ke kopa ke tla se hore. Ke le se fopa sa se tere ke sa tiwe re tala di kudua. Ho koba. Pherekano yena yeo mosotho a ba le yona. Ke hore ke sebetse mmoho. Ke gale mmoho. Ke bua ntho e le nngwe e le go koba gore mosotho a utlwe mohlomong social media e se itse tjena e mongwe a itse tjena e le gore re le makala a mmuso ka go setereke sena sa Berea kapa ka ga setereke se seng ga re bua ke bue ntho e tshwanang ke bue ntho e mosotho a tla utlwa mosebetsi wa rona ka makala a fapaneng a mmuso ke ona bao ditlamogao re di utlwang mona diterekeng e re ga re ya mane tlase tlase go mosotho ke lo bua ka lentswe le le leng ka se ka ga bua dintho tse fapaneng mosebetsi wa thibelotaolwa dikobua wa team ene ya rona ore re fetise molaetsa ore re fetise thuto ka bosebi bo teng

0: Emamedi wa ka se ba khutlile hape re sheba nako rona ke metsotso fela e le 10 le metso e go bong re re lebile go nyane ya le 10 le metso e medi mo nna le wena ge tla a go gana hona teng ke itse tsotsi lang ka sheko nna gena le mo ifo ka mane ka bere ya mo ile go ntse re bua ka pheto ya boema ba le ho di mutete matsepe le mo ifo wa hao ka mo ka bere
1: me wa ka
0: e ya ndo ke kopa fa go ntse re bua le mme ba holo a ne a qetela ditaba tsa hae
1: e ke a leboa mokati wa waka e ne le mwana mo ne kere mosebetsi wa sehlopha sena sa setriki sa thibelo taola dikoduwa se bopueng ka makala ohle a mmuso ka mekgatlo yohle e teng kare go setriki ge gala mmogo taba tsena tsa phetho ya boemo ba lehodimo e mong le e mong ga tlo tsamaya bua ntho e nngwe a ya kwana e mongwe a ya kwana e le re tlotla ge gala mmogo le melaetsa ya rona re tlotla ge fetisa melaetsa e tshwanang e re radile mmogo e le mosotho a seke a ferekana
0: ee
1: ke ya lebo
0: ke kopa fela gore ka metsotsone e ntse e setse kwano ke bulele ba mamedi mo ba bang le ditlhakisetso le dipotso batle ba botse mamedi wa ka o ka kena nomorong ya rona ya 2231 6429 kapa plus 266 599 3 plus 266 599 3 ga ntse re metse ba bamedi gore ba ka kena ka kwano ke kopa go botsa gore na ebe workshop ye e le nang le yona ka moo e tlong ka matsatsi a ma le lebeletse gore lebe le entse meralo ya matsatsi a makae kapa le teng mo tsatsing le kao fela go sane se le gotlela le ya le ribe go sane
2: ke a leboa mme workshop ena e reretse gore setriki se se le se seng e nke matsatsi a mabedi tsale tirelo ke gore go sane re tlabe re qetela re phethelela mona ya kgola ntlheng ya merero re tlotla meralo ya rona re tlotla re qala go kena go yona tsatsi lona lena mme re tle re phethele go sane ga ntle ke tlhoka gore re hlakise gore merero e ne e re etsang ga se gore re tlo tloa mona re se remele le melaetsa e ne ntse re bua ka yone re saemetse moifo one o ile Namibia gore o gutle empa mona mo re leng gona teng re sebetsanana le meralo ya gore na re ikopanya jwang re le makala a fapane gobane re a tseba gore ka gara makala a rona a mmuso kgolotso e kgolo e re tobanang le yona ke taba ya disebediswa gore re fitlhe go setšhaba mane jale motho yo mo le mo o tlamehile gore a utlwisise gore ke mosebetsi wa gae gotlhe mo a leng gona teng le gape re sentse re shebana taba tsa gore merero e kareng ena ya ICOF le merero e meng ka nako e felang re lebeletse gore ditaba tsena tsa bentse di tswela pele di ntshetswa pele ke makala a mmuso gore ba nne ba thuse basotho gore ba nne ba setlele jale gona gore batlang go etsa gona tsena ke gore motho yo mong le mong ge tle re etse meralo ya gore na wena o fitlha kae o sebetsa kae le mang ke ka tsela efeng re tlo kgona gore re ikopanye ge tle re tseba gore ka disebediswa tsena tse teng re kgona gore re fitlhele motho yo mong le mong jale re lebeletse gore go sane re tlabe re qetile le streke sa beria
0: ke kopa fela mme ke nke mo mamedi ga re tshwaganyanyana fela mamedi kgotso eya mme ke mme mang go kae eya mme mantebeleng ka seforong ka moo
3: bakeng sa gore re ka tswela pele ka o lemo kapa re tswele pele

0: ba tla tsa ba re jetsa le sentse re tsitse. Ba ga le kutse ka taba e ba buang ka yona e se ka e re tsitse.
1: Eh ebe putse ya mema ntebele nge hlakile ka mo.
2: E hlakile mme.
1: Ka le ba mema ntebele nge le bo. Se go pafela re tle re kene putseng ya mema ntebele empa pele mo. Mamedi ke tsena mo rena o ka kena ho yona ke 2231 6429 ka pa plus 2665993. Ke go pafela re kene putseng ya mema ntebele ebe me phako tla ba sa tswela pele ka ditaba tsa hetsana tsa di hlakise.
2: Ke le bo ha ho lo mme. Putso ena ke e bohlokwa haholo, mme seo re ka ra se eletsang ka tataiso ya lekala la temo ke hore Basotho ba tswele pele ho lokisa mobu e le hore ha re se re fumane hore na re tlo lema ka tsela e jwang mo re tlo sebetsa haholo le the extension staff bosupisi. Ba tla re hlahlella hore na ha e le mona bolipi bo le ka sebopeho sena se re tlotla re se fumana jwale e be re lema jwang ka mekgwa e feng e le hore dijalo di tle seke tsa ameha. O tla fumana hore hangata ha re bua ka ditaba tsena tsa temo e ka re sekamela ditabeng tsa dijalo fela. Re na le diphoofolo ye nngwe eo re reng Basotho haholo diphoofolong ha o ba le komello diphoofolo di hloka ho nwa mme kgothaletso ke hore pokeletso ya metsi se nne re bone hobane teng jwalo ka ha bana ba bolipi ba ntse ba tjho re ntse re tlo ba le dipula mohlomong hona September le hona ha re se re kene October-ing pula di tla nne be di di teng jwale re lokela re be le boitukisetso ba hore re sebetsa le lekala lena la tikoloho le meo se be le pokeletso ya metsi. E hlakile ntate wa
1: dipotso tsa hao di feleletse ntate a gale wa ntate ke kopa fela re be se re kena dipotsong tsa mamedi ke tsena mongwe ka kenang yona ke 2231 6429 2231 6429 kapa plus 2665993 plus 2665993 ke kopa fela re kene tabeng potsong tsa ntate ha jwale.

impotse ko wa gabe re ne re fu paraletsetso nna dilhakana ko hopotsa fela go tsela ka shoko nna re le ga bua le mo kamedi wa lefaphalane la meraiza eng le gona o ka fumana eng ga boela hape ga bua le mo ifo ona wa icof mo tere ne re bua ka peto peto ho ya boema ba le

mmogo e ile gare pele mohlomphei ga kena ka gare go ditaba tsena tsa ofisi se ba tonagolo empa leto la gela boketo ba itshukudi ka mogo o ba tsebagalang ka teng ba ile ba etsa kopo ya gore kgwebo tsa bona di ba le mathata kapo di ba le tsholotso ya go sebetsa gantle ka gore bareki ba ba balegela babale se ba sa sebeletse mo o tlhokileng go foka magwele go foka e didilo odima dijotholo ka dijo tsena tseo ba di rekisang kapo mefuta yotlhe ya dijo e ba e rekisang mme ka gona ba kopa go diketsa dibaka tsa mo go ba sebeletsang teng le sena seo motlhomphei tonagolo a se entseng ka jeno ba bontsha gore ba tlhoka le matlwana a boithuso e le gore ba bolokege ba seke ba sokola gona ba sebetsa ka tsela ya mofuta ofeng e fita le baji ba ditshebeletso tsa bona mme ke boemelo ba di

0: Ntate Mabota? Ntate Mabota? Momamedi, re metsotsong e 25, re furalletse hora ya 12:00. Ha ke tsebe hore na ntate Mabota wa nkutlwa kapa ho etsahala jwang. Ne ke re re kene ditabeng tseo bamamedi ba di tekileng ntate. Ntate Mabota? Ntate Mabota? Mamedi, e ka kgokahano ya ka le ntate Mabota ha e ntle, empa re tla boela re kgokahana le yena hape. Re tla qala kgokahano ya rona le yena hape, a tsebe ho phethela ditaba tsa rona ka ditaba tsena tseo bamamedi ba mo teketseng tsona, ho utlwa hore na ena o re eng ka ditaba tsena tseo bamamedi ba di tekileng. Re tla hokahana le yena, re tsebe ho beha ditaba tsa rona le yena kgutlo. Re matha ka lebelo ka ditaba tse ding tseo re o fuparetseng tsona lenaneong la re otlolla taba la letsatsi la kajeno. Kajeno ke Mantaha, Mosotho wa heso. Lenaneo la re otlolla taba la kajeno ke le thakgolang beke, mme he re kopane le wena tje ka ditaba tse supang hore mohlomphehi tonakgolo o kamane ka seterekeng sa Berea teateane, mme o ikutlwetse he hore na mosebetsi yo a neng a hlile a lo etsa ka hare ho setereke seo ke ofe. Ho hlahloba kgaho ya tsela le ho hlahloba bokgaho ya boemelo ba makoloi e hlalositsweng ke ntate Mabota hore e hlile ke ye maemo a matjhaba mo teng he Basotho ba tla tseba hore ba sebetse, ba hodise dikgwebo tsa bona, ba hodise le moruo wa naha ena ya Lesotho. Mme he re tla etsa matsapa jwalo a hore re boele re hokahane le yena hape, ho tla phethela ditaba tsena tseo Basotho ba di tekileng ho yena. Re tsebe ho beha taba ena ya rona le yena kgutlo. Re fetela ditabeng tse ding, Mosotho wa heso, tseo re o fuparetseng tsona ka hare ho lenaneo lena la re otlolla taba. Ha ke tsebe hore na ebe ho etsahala jwang Madile haeba ha re fumane ntate Mabota. Re sentse re kopa Mosotho a re inele matsoho metsing e hlile. Mokgwa wa kgokahano ya rona le ntate Mabota o bonahala o sukudisa. Re tla bona hore na re atleha ho hokahana le yena kapa re tswele pele ka ditaba tsa rona. Na ntate Mabota?
1: Jalo, re na le ditaba tse tswang ho ntate Tsibela, mme Mantebohelang le mme Moipone. O no di utlwile akere?
2: Ee, ke utlwile ka bolo ba bonane le ditholetso tjhele ha e le nngwe ka nnete ne e sa amang le ditaba tse go buang ka tsona mona, empa mosebetsi wa ka ko ya gotlhe mo setšhaba se le teng o sa kgetholole gore na ke o apere jwang kapo kwa tumelo e feng, ga fela ke le mesebetsi ya setšhaba ke lokela go ba teng.
0: Ntate
2: mme
0: Moipone o re ka nnete ba leboga gore ebe mohlomphehi tonakgolo o bonagala ka gare ho teateaneng, empa le ga go le jalo e se ka a ka kenelela gagolwanyane ka gare ho teateaneng ho ya bo Pulane a lo sheba ditlhoko tseo Basotho ba nang le tsona gagolo taba ya phepelo ya motlakase.
2: Taba motlakase ba tla ba 2030 Mosotho e mongwe le mongwe a ba a na le motlakase mo a dulang kapo ntlo e nngwe le nngwe e be na le motlakase, mme taba tseno tse seng tse di lebetswa go bona gore kgokelo ya motlakase e anela botlhe.
0: Ho etsahala jwang, empa he ditaba tsa hao di utlwahetse. Re a leboha ntate, le bamamedi ba tla o inela matsoho metsing. Re lebohe nako ya gao le seabo sa o lenaneong la go otlolla taba le kamoso.
2: Ke a leboha kgetsira.
0: Mamedi yeo ke Monghadi Thapelo Mabota, ke ga diphatlhalatso ofising ya mohlomphehi tonakgolo, mme re sentse re kopa hle Mosotho wa heso o re inele matsoho metsing ka kgokahano yeo e sa kang ya bantle. Le ha o le jalo, re hatela pele ka taba e nngwe eo re o fuparetseng yona. Mme taba e nngwe eo re o fuparetseng yona ke e supang hore nakong ya ho feta beng ba makoloi a ba 80 seterekeng sa Mahalosuku sebakeng sa Ketane ba ne ba be seboko ka boemo ba tsela yeo ba neng ba supa ha tsela yeo e sitisa tshebetso ya bona ka kotlo.

0: ka ha jwale e le mpe mme makoloi a bona a senyeha mme ke hona nako nyeo ha re ne re buisana le bona hona le nane le na la go tlolla taba mo ba ne beng ba ba behella thepa ya bona ka thoko na kwana hore seboko sena sa bona se utlwahale sa gaho ya tsela mme ke matsatsing a morao tje ha di phatlalatso di supa hore tsela ya ketane ke engwe ya ditsela tse tla sebetswa ka patse tla ahwa ka hare hona ha ena ya Lesotho mme he re gatlhole ke hona ge le moifo a rotlo la taba ho hoka na taba ena ya gaho ya tsela e tlo be bofatsa jwang tshebetso ya bona na ere eng ho bona le hore na ditlholoso tse neng ditliswa ke hore tsela e boemong bo hlobaetsang sebakeng seo e ne e le dife pele re hokahana le ntate dibetso e re boele re fetise mabenkele
1: Hemophilia ke lefu le tsamayang ka lefutso mme ke lefu le bonagalang haholo baneng ba bashanyana. Ke lefu le hlahang ka lebaka la kgelelo ya dihormone tsa madi. Matshwao ho bana e ka ba ho hlaha metopo ha ngwana a nkuwa, ho ruruha mangwele ha ngwana a gasa, ho tswa madi mareneneng a sa emise, ho ba le matjhatjhetsi ho sa etsahala letho, ho batho ba baholo ho tia manonyeletso, ho tswa madi a sa emiseng leqebeng, ho ruruha le ho utlwa bohloko mmeleng kae kapa kae ho sa etsahala letho. Ha o bona matshwao a tshwanang kapa a batlang a isa ho ngwana, atamela ditsi tsa bophelo tse pela hao. Kapa o ka letsetsa dinomoro tsena 6876 0396.
2: Molaetsa ona lotisetswa ke lekala la bophelo ka tshehetso ya mokgatlo wa Hemophilia Lesotho.
3: Mona Express Credit re fana ka monyetla wa phetha tsa merero ka kadimo ya loketseng tlhoko tsa hao. Hore na o rera lenyalo, o keteka lengolo la thuto kapa ntjhafatsa ntlo ya hao. Re teng ho tshehetsa nako tsena tse bohlokwa bophelong ba hao. Etsa kadimo ya ho fihlela 700,000 maluti. O lefa ka nako ya dikgwedi tse 120. Etela www.expresscredit.co.ls kadima ka boikarabelo go na le melawana le dipeelo
0: Mohamedi re metsotsong e 29 ga re lebile gore nya pele mme mothating ona ga tla gokagana le ntate Lehlabathe go otlolla taba mme ga re ntse re tswela pele ka ditaba tsa rona le yena Mosotho wa Heso le wena ke tla o mema gore o be le seabo ditabeng tseo mme ditaba tsa rona le yena ke go utlwa gore na taba ya gago ya tsela ya ketane e tlo arabela dikgolotso dife tseo ba neng ba kopana le tsona tshebetsong ya bona na ba neng ba kopana le dikgolotso dife mme he taba ena e tlo tlisa phetoho ya mofuta ofe bophelong ba kgwebo ya bona e ka sitana le bophelong ba Basotho bao ba ba fang ditshebeletso ka makoloi a bona ke ditaba he Mosotho wa Heso tseo re tlang ho diqoqa le ntate Lehlabathe metsotso e le 20 a metso e robedi re ya re lebile horeng ya pele horeng ya pele re tla beha lenaneo la go tlolla taba feelwane ba lefapha la ditaba bao fe ditaba tsa hora eo ya pele tsona o tla di fumana ka puo ya Sesotho ha nka morao ditaba tseo re tla tswela pele ka ditaba tsa rona ga hokahane ka katlego le ntate Lehlabathe ho otlolla taba ntate Lehlabathe
4: Hello
0: ke a amohela ntate sealumeng sa Lesotho le nanong la go otlolla taba le bitso la ka ke dimpho ka bedi
4: ya mmedi
0: re hokahana le wena tje ntate Lehlabathe re ithutile hore tsela ya ketane e tla lokiswa mme re o ke o fe Mosotho ntate hore na ho lokiswa hona ha tsela ya ketane ho tlo arabela dikgolotso dife tseo le neng le kopana le tsona le le beng ba makoloi a ba eti sebakeng seo
4: oho mme tsa kgola ka o tloloa ha tsela tsela e ka yana pahala nna ke tla ke re kgone ho phela le rona jwalo ka batho ba bang gobane jwale dikgolotso tse re kopanang le tsona ka ga tsela eno kore ha koloi ile ya laesha ya mosetsi ha e kgutla o tlanna go bona go eteya mme ka gona o tlo fumana go ka nako ngwe mosebetsi ga o motle gobane baiti ga se gona ba ba laolang gona ba ka kgona go boa beting ga kae mme ka gona e tlile ha tsela e ka ba hantle ke kgola kgwebo ya rona ya dikoloi tsa ba hantle mme ke tseba go mohla koloi la ishipi monga koloi le yena o tla kobela le tshwala le fumana ya le bona
0: ke le bona ntate ntle le ho sinyeha ha makoloi a lona ke di fe hape di ntho tse neng di sitisa motsamao o lokuluhileng sebakeng seo sa ketana
4: mme
0: ntle le hore makoloi a ne a ba le mathata a mangata ke dikgolotso dife hape tseo

0: ona wa lenane la ro tlolla taba wena di tabatse o di utlwa ka sebope o sefe mo sotho a eso mme o reng ka tsona mamedi dumela mme
1: e o bua le mme ntle le ntshala
0: ne mante wele ne
1: tsere na ne tsere ntsa ne tsere na ntsa ha ba ni eta la e e to tsisa bona ha mmoho le mmuso go bana ke nna hana go bona hana ka makoli ya wa bona ba fugule ja mmuso e ka ba ba ya ni se le tsi ba ni ba na le bana ba ba tsira mmu le ka ba ba ba tsira di tsela di tsa bona ke a di bona
0: a go kopa go e hlakisa pe mmate bale
1: e ne ke re ke ka tena ha bona ke se tsaba se ne se tsaka mmu se le ba ni bona ba tsa dira ba ba se le tsaka di tsela di tsa bona
0: Yellow
1: Hammer. Why, you know, tea is a funny and it's a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little
0: bit of a little bit of a little bit of a little bit of e le wa boraro ntate le hlabathe atle a tsebe ho kena ditabentsa bona mamedi o amohelile le wena nomoro ya mohala ke yona eno ya 59933 mamedi dumela mamedi dumela
2: o zomme
0: ntate
2: ke mzama munyaka
0: ntate munyaka
2: e yase me wa ka jwalo ka ha ntate le bomphato a hae e sale le sello sa nako e telele ka nnete sa sera eo ke utlwa ke ba lebohela haholo jale ba ke ba nthusa hore na ebe bona ba ile ba etsa jwang hore sello sa bona se ketelele se utlwahala jwalo ka ha re ntse re lla jwalo ka bona ha e sefoka mosefumo ka senaa ebe taba e ba ile ba e tshwara jwang gobane etlile ke tlokotsi ya nnete le sotho le kaofela ke a leboa
0: ntatelhabae ke kopare kena ditabeng tsa bamamedi ntate
3: eeme
0: ntate monyaka o re wa le lebohela mme le ke le ba fe malebela gore na le sebeditse ditaba ka sebopeo sefe ka ketane ka moo gore seboko sa lona se qetelele se arabelegile
3: ohome ka gona e la ba taba ya go kopa dithuso go tloa gomme media kapa ntadidie gore re keteletse re kopa thuso gore ka nnete se kgone go thusa ka taba boemo ba tsena gobane etlile ke ne re bona gore maphelo a rona mo le baiti bano ba re ba thusang ka moo maphelo a rona a tlokotsing ke a gola go tloa gona mono ke gona mo e le gore ditaba tsa rona ile tsa keteletse di nepagala
0: ntate
3: eeme
0: mme manteboheleng o re na taba ena ya boteng ba tsela galeo ya lona e sebetsa gantle le tla ba boemong ba gore le fele bana kapa batho ba bang mosebetsi makoloing a lona mo
3: a mme ga se taba e tlo tswela rona re le bagwebe ba bo makoloi molemo re le bana gobane ga ebe dikoloi tsa rone dingata ka mono re tla bentse re thusa le bona bana ba bona ka mono gore ba fumane mesebetsi mmewa
0: ntate
3: eeme
0: ntate segwane ena taba ya gae o tlhaga gona ka mono ka ketane o ne a supa fela gore taba ena ya gago ya tsela e tlo arabela diqholotso tse mmalwa tse kenyeletsang dinako tseo ba tsamayang ka tsona go ya ketane go tloga ketane go ya toropong mogalosuku le go tloga mogalosuku go ya toropong mme a supa le taba ya boleng ba tsela ke ditaba tseo o ka tshwaelang go tsona ntate le ga o ne o sena potso ga kalo
3: a nne ka nnete tsela ga e se lokile mme waka ke nagana gore ge le basebetsi mmoo re ka shebisana gore motlhomong go se ka ba koloi se ka ya nyolwa ga nngwe go be le dikoloi tse nyolwang go be le dikoloi tse thewang le motsheare molemong wa gore baiti a nnete ba fumane ditshebeletso tse nepagetseng tsa go phetha maeto a bona.

0: ragazzi le nepahetseng.
1: Ntate,
0: Eya mme.
1: ka metsotswana e mmedi fela, ntate Lehlabathe, ke kopa o phethele ditaba tsa rona hore na o ka rata horeng ka ditaba tsena tseo re entseng re qoqa ka tsona, ntate, re tsebe ho lokolla.
0: Mme ka nnete nna ke a leboha ka nnete ka taba tse ke di fumaneng, ebile ke tsetsa ke di fetisetsa ho basebetsi mmoho le rona, hore ka nnete re fumane taba tse monate haholo ha bamamedi ba hlahisitse maikutlo a bona kgahlanong le hore na tshebetso ya rona ena e tsamaya jwang mmoho le bona, hobane ha re iphedise ebile le bona ha ba kore re a phedisang rona le batho ba sebaka seno se ka moo. Mme ka ona ke re ke a leboha.
1: Re lebohile seabo sa hao, ntate Lehlabathe, lenanong la go tlolla taba le ka moso.
0: Ke lebile omenane.
1: Ra leboha, ntate. Mamedi, e re repotele motsotswana, re tle re hokahane le wena hape, re phethela mokgahlelo ona wa pele wa lenano la go tlolla taba.
2: Re bua ka morena ya ileng a ipha nako ya boitshunyo bo bongata ho bua ka ditaba tsohle tse amanang le ditaba tsa batsofe. A tshwara ditumelo tse amanang le naga ya dikita le sada o tla ba a le buka ena ya Theoseonototo, another development for SADC, another development for Lesotho. A leka go tsonya maikutlo a diteni tsa naga ena gore naga go nepagetse, e ka ba naga ya Lesotho e ka tsamaiswa gantle jwang puo botlhale.
1: Mamedi, re metsotsong e leshome le metso e mene. Le shame le metso e meraro go ya re lebile horeng ya pele. Mme he ha ditaba di le tje, re re ke re shebe ditaba tse ntseng di etsahala dinaheng tse ding. Mme he ditaba tseo re di shebileng ke ditaba tse hlahang naheng yane ya Democratic Republic of Congo. Mo mafelo a sa tswa feta a beke, mokgatlo wa lefatshe wa bophelo e leng WHO o phatlaladitseng hore Democratic Republic of Congo e tla fumana diente tse kalo tse balwang ho 70,000 tse lebelletsweng ho tla thusa ho sireletsa kgahlano le Ebola virus kapa lefu la Ebola le bonahalang le ja setsi ka sekgahla se phahameng haholo ka hare ho naha eno ya Democratic Republic of Congo. Mokgatlo wa lefatshe wa bophelo puong ya ona o bontshitse hore diente tsena di reretswe ho sireletsa kgahlano le sewa sena sa lefu la Ebola, mme wa supa hore diente tsena di hlahlobuwe mme di fumanehile hore di bolokehile mme di a sebetsa, hore di ka sebetsa ho sireletsa kgahlano le lefu lena la Ebola. Mme diente tsena di tla ba taolong ya mokgatlo wa matjhaba wa poloko ya diente, mme metla di tla qala ka mokgahlelo wa pele e leng mo teng di tla behwa tekong. Ke batho ba mmalwa fela ba tlalehwang ba tla fumana diente tsena pele fela ente ena e sebetsa. Mme ente tsena di fihla naheng ya Democratic Republic of Congo ka mora hore bekeng e fetileng mmuso wa DRC o ntshe phatlalatso e neng e bontsha hore e se e fumane batho ba ka bang dikete tse 5,000 hona bekeng eo ba fumanweng bana le tshwaetso ya lefu lena la Ebola. Mme batho ba tlalehwang ba hlokahetse bona ka lebaka la lefu lena ba tlalehwa ba le dikete tse 2,300, mme palo ena ya batho ba hlokahetseng e tlalehwa e le ho tloha ha

go ne go phatlalatswa lefulena la ibola e le sewa dikgweding tse tharo tse fetileng mme palo ena e tlalegwa e le palo e odimo haholo yeo naga ya Democratic Republic of Congo e kileng ya ba le yona ya batho ba bolawang ke lefu la ibola. O tla gopola mosotho wa heso gore lefulena la ibola le ile la tlalegwa e le sewa ka la 15 May ke mogatlo wa lefatshe wa bophelo ka mora gore go bonagale le ata ka segatlha se tshosang haholo ka gare go naga eo mme le ne le supa gore karolo e ka borwa ya naga eo ke yona e bonagalang e tlile e amegile haholo ke lefulena la ibola mme lefulena le tlalegwa le tshwaetsana ka maro a mmele mme le amang a matshwao a lona ke motšheso o phahameng haholo mme lefulena la ibola le tlalegwa le se le bolaile batho ba fetang 15,000 hlwahlweng ena ya Afrika go tloga dilemong tse 50 tse fetileng mme naga ya Democratic Republic of Congo e tlalegwa e le e nngwe ya dinaga tse bantlokotsing ya lefulena la ibola hangata le ha go le jwalo dinako ntse fetileng kapa dilongwaneng tsa go feta ha naga ena e ntse e lwantshana le lefulena la ibola taba yeo e ne e bonagala e sa be tlokotsi e tshwanang le yeo ba tebaneng le yona ha jwale le ha o le jwalo lefapha la bophelo e ka sitana le mekgatlo ya matšhaba e tshwere ka thata go bona gore lefuleo le bewa tlasa taolo ka gare go naga eno ya Democratic Republic of Congo ke ditaba he mosotho wa eso go tlhaga ka mane ka nageng ya Democratic Republic of Congo mme he ditaba tse ding ke ditaba tse tlhagang a nagenyane ya Zambia o tla gopola mosotho wa eso gore naga ya Zambia ile ya tshwara dikgetho mme yeo

0: Komisi e ikemetseng ya dikgetho ya naha eno ya Zambia mo ba supang ha dikgetho tseo di ne di sena ponaletso mme le komisi e sa sebetsa ka moo e neng e lokela ho sebetsa ba tswang mokgeng wa bohanyetsi mme bona ba tshwerwe tje ka ba qoswa ka hore ba tsitsipanya batsitsipanya polokeho ya naha eno ya Zambia. O tla hopola mosotho yaso hore naha ya Zambia ke e nngwe ya dinaha tsa hlwahlwa ena ya Afrika tse tlalehwang taba ya puso ya setjhaba ka setjhaba e le e bolokehileng haholo, mme matshwao ana a bonahalang ka mora dikgetho tsena a tlalehwa a ka tsitsinya metheo e neng e tlalehwa e tsitsitse ya naha eno ya Zambia mo neheletsano ya matla e tlalehwang e sale e le taba e etsahalang ka thello. Le ha ho le jwalo, ba bileng ba ileng ba lebella dikgetho tseo ba tlalehwa ba ile ba sola ka matla moetapele wa bohanyetsi ya ileng a iphatlalatsa e le mohlodi le pele sephetho sa dikgetho tseo di ka tsa balwa, mme taba eo ile ya hlaloswa e le taba e kotsi haholo eo moetapele a ka etsa moetapele wa bohanyetsi Brian Madumbile ke yena ya ileng a kgalengwa ka matla ke balebelle ba dikgetho ba SADC mo ba ileng ba sola taba eo a entseng, ba supa hore ba mo latelang ba ka nka ditaba tseo tsa ileng a diphatlalatsa le pele sephetho se phatlalatswa e le tsona, mme taba eo ya tlisa merusu e neng e ka be e qobuwe. Ke ditaba ya mosotho wa heso ho hlaha ka mane ka naheng ya Zambia. Mme re bua le wena tje moetapele eo wa bohanyetsi e leng Monghadi Brian, o tlalehwa a kentse qoso lekgotleng le phahameng la naha eo mo a kopang hore sephetho sa dikgetho seo di boele di balwe botjha. Re tla nne re etse tshalomorao ditabeng tseno ha mosotho haeso ho utlwa hore na ebe ho hlahlela nyewe eo ya hae ke nyewe e tla shejwa ka leihlo lefe. Ha ditaba di le tje, e re fe ba lefapha la ditaba sebaka ba o fe ditaba tsa hora ya pele. Rona le wena re tla hokahana hang ka morao ho ditaba tseo.
1: Ke ne ke tla go ba sotho ihle ka ntse re tlamehile re go lekanya gore ebe bana ba rona ba ntse ba šwa ba tla thungwa ka lebaka la meseresere e ntse e etsagala ka gara ditsetsena tsa rona, ke gore ebe ditšhelete tsa bona di ya go fitlha molemong wa thuto e ne fa e sobane e fa bana kgatelelo ya maikutlo ke e tshabeyang, mme ke nka setsisa fela ge le komiti enana ya boiketlo ba setšhaba ka mane kaparamenteng ya social cluster re tswere ka thata, mme re tla tshware ka thata gagolo, mme re tlo ikemisetsa go re bona gore dikolo tsena tsa rona tsena tse boemong ba thuto e phahameng motlhomo ke re kopane le tsona di kopane kao fela di sa le di SRSSA teng ga ke re kopane le tsona kao fela di sa le lekala la thuto le baoshe ba ameyang di sa le mekgatlho go shebisana ditaba tsena le go fetola histori ya Lesotho karolong ena ya thuto e phahameng gore kannete boleng ba yone re tlamehile ge bo boloke bo le hantle, mme re tla bo boloka hantle ga bana ba ka dula ba le sekolo go sena meferefere go sena o tshwako wa dikolo mme o sena dinyewe tsena tse ngape tse kgatlhano le dikolo kapo tse kgatlhano le baithuti.
2: Nna yena o theoletsa batho ba ntse ba eta odia o eta nako ena ka o fela go sa bona le dijo tse e tswang sentse batheoletsa ntse re ga ba le teng re a tshepa ee nna re kgathetse ke batho ba etang.
3: Ntate Tumo, ga ona ntho e reng ga e tloa e tloa e setse e etsa. How can we also pray that we don't fall so bad that maybe our children are going to die? Maybe they give us a call and we too pray. But even we are so unpaying, we are not. We are not saying that we are not saying that our children are going to die. Imagine this is the new house. Maybe we are too aggrieved. Maybe we are too emotional. Maybe we are too emotional. Maybe we are too emotional. O a kampa tanga menwana dipo ke ne re simo ho etsa dipotentse ka ho phetla ho bopi a the ha ona le motho a ntseng a supa mona hore ka go ba le phoso mona hore ka go ba le phoso e hlile wa o supa ho supa ho o phetla.

I'm going to go to the house.

0: motho mmamedi ke a dumedisa ditaba o di ballwa ke motsirisi chakela makaja le sotho le kadile etsebetso ya ho lekola di ente tse sebediswang ena ne la di ente ho netefatsa hore le nano la naha la di ente le arabela diqholotso tse ntjha tsa bophelo phetoho ya maemo a lehodimo le ditheko tse fetohang tsa di ente puisanong le mooki wa lenaneo la diente wa lekala la bophelo mofumahadi Buileng Kgotso Dimape o re tshebetso ena e tla sheba diente tse sebediswang hona jwale ditheko tsa tsona le ho fumanweha ha tsona hammoho le ho bata diente tse tlang fana ka tshireletso e tshwanang ka ditheko tse tlase a re tshebetso ena e tla boela e shebana le phetoho tse amanang le ho ata ha mafu diphetoho tsa maemo a lehodimo le tshehetso e tswang ho balekane ba ntshetso pele mofumahadi Kgotso Dimape o kgothaleditse batswadi le bahlokomedi ho netefatsa hore bana ba fumana diente tsa bona ka nako ka ha di thusa ho ba sireletsa kgahlanong le mafu a ka thibelwang a leboha mmuso le balekane ba ntshetso pele ka tshehetso ya bona lenaneong. Mookamedi wa sekolo se segolo sa Lerotho di Polytechnic Professor Sipiriti Tladi o re dipontshuwa tsa boqapi tse etelletsweng pele ke batjha di tla thusa ho lwantsha diqholotso ya mathata a bophelo bo botle ba kelello tshebediso e mpe ya dithethefatsi le tlhekefetso ka ha sena e ntse e le qholotso e kgolo ka hare ho batjha o boletse tsena kajeno ditlhodisanong tsa batjha ka dipontshuwa tsa selemo sa 2026 tlasa moho o reng twantsho kgahlanong le tlhekefetso tshebediso e mpe ya dithethefatsi le bophelo bo botle ba kelello ka boqapi mo a boetseng a supa hore dipontshuwa tsena ke sesupo sa ho fana ka tshepo a re twantsho ya tlhekefetso e lokela ho ntshwa ka metso ka hare ho batjha. Mookamedi wa sekolo se seholo sa Mahlale sa Limkokwin Lakta Advocate Tefo Machedi o itse sepheo sa mantlha ke ho fa batjha matla hore ba furalle mothamahane dithethefatsi le tshebediso e mpe ya tsona ba tle ba be le tjantjello ya ho etsa jwalo. Tlhodisano ena ya boqapi e tshwarwa selemo le selemo ka sepheo sa ho kenya dipuo tshebetsong. Ba bang ba baitshokodi ba rekisang pela sekolo se seholo sa setjhaba NUL ka mora ho hlolwa ke nyewe eo ka yona ba neng ba tseka ho tloswa mapatlelong a tsela haufi le NUL ba kgutletse ho aha mekhukhu ya bona hona sebakeng seo. Modulasetulo wa mokgatlo wa baitshokodi Monghadi Thabiso Mafoso o netefaditse taba ena le ha a itse bao ba kgutlele moo ntle le taelo ya mokgatlo a re e le mokgatlo ba ile ba tsebisa ditho tsa bona hore ha ba sa tswela pele ka nyewe ka ha ba hlotswe lekgotleng la maipiletso. Modulasetulo wa lekgotla la puso ya dibaka la Manonyane Monghadi a Makgaola Chele o itse le bona ba makaditswe ke ho bona baitshokodi ba boetse ba aha mekhukhu ya bona moo. Abuela a re etabeng ya ho batla ya ho batlela baitshokodi bana sebaka sa ho sebeletsa ile ya kginwa ka ha le bona ba iphumana ba le hara baqosuwanyeweng eo baitshokodi ba neng ba tlosa lefapha la tsela. Lekgotla la dikereke Lesotho CCL le ketekile dilemo tse 60 ne thehilwe jwalo ka ha naha e keteka dilemo tse 60 ya tsa boipuso. Moketeng o neng o tshwaretswe a Mopedi Bothabothe. Ha bua moketeng ona mookamedi wa tikoloho ya Bothabothe Moruti Mohaukgampepe o tlaleletse hore sepheo sa lekgotla ke ho kopanya ditereke tse fapaneng ka sepheo sa ho rapela ha mmoho ka ha di rapela Modimo a le mong. A re ba leboha ka dilemo tsena tse 60 tsa ho ba karolo ya bophelo ba Bokreste. Motsamaisi wa tikoloho ya Bothabothe Mofumadi Mapoloko Masena o bontshitse a e nngwe ya dikatleho tseo tikoloho e di fihletseng e le morero wa leruo la dikolobe le dikgoho o isang bana ba tlokotseng dikolong la ha ho le jalo a re e nngwe ya diqholotso tseo ba kopanang le tsona ke bana bao e bang mahlatsipa a tlhekefetso ya ka malapeng maipiletsa ho ba amehang ho thusetsa. Ditaba di felela mona mamela tse latelang hore a pele fitile ka metsotso e 30 ka Senyesemane.
1: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value. With deals like All Gold Tomato Sauce, 700 mils for $34.99.

0: mokgotsi bekeng e tlang ka nna ka tsamaya.
1: O tsamaya ka se ka ntshosa.
0: Se ka tshoa mokgotsi, ha se ntho e tshosang. O so tla bona bekeng e tlang ha re bapala diketwane tsa rona.

0: elishume le metso e tsheletseng re fraletse hora ya bobedi ke sentse go dumedisa hle ho hle ho hle mo mametseng sa le mo sa le sotlo hona teng ke kopela tshwara hle ka ba mogao nyana ha ho lwana nyane na go mea sentse go dumedisa letsatsing la ka jeno lo amohela ka letso le mofutu le nanong la bahale ba rona ke itumeleng wa hamanka ke moradi wa tlhokotse hlano ngwana nyana a thaka le sesane ke mmaka ditaba wa kamane ka makauteng ke re ke gaitsedi ya bo bantu a matsho matebele ere ha botswa ditaba ke di fingire Sesotho ha se tologwe empa e re sedi le teng ke di a le ka mahlo ke qake se Africa ke tebo ke sesheshwe e be ke hwanka se kaota wa ke tshwe ke ro ka ntsha ka bokaota empa o ka sentse bokaota ka hare ho nna ke re ke le kaota tatata fubensaka hongotswe a matsho matebele mme lenane o le kenang letsatsing le ka jeno hle ke lenane o la bahale ba rona ke lenane o le kenang manta o molomong hora ha ila bobedi ho isa horeng yane ya boraro mme letsatsing le ka jeno moeti wa rona ke ntate le shota ka mane ka mogotlong senqu mme tse ke di utlwileng gape ka yena mamero sa masalo setutlhe ke motho ya ka kopanyang batho motseng ga ba na le mathata le go thusana le marena jwalo go fitlhela ditharololo tsa diqholotso tse teng motseng ntate leshota ke a o amogela le go dumedisa sealemoeng sa lesotho ntate ke kopa o dumedise ba mamedi ba sealemo sa lesotho ya ntate ke kopa o dumedise ba mamedi ba sealemo sa lesotho re tseba o tswela pele
1: ke a le dumedisa ba mamedi ba sealemo sa lesotho ke le ametse ka mogodi ke ena ntate lesota le ka mpela lataba ta lone
0: ke lebohile ntate leshota ke kopa go utlwega letsatsing la ka jeno gore na ga re bua ka ntate leshota re bua ka mang
1: ha le bua ka ntate leshota le bua ka ntate leshota wa mahai wa motseng gona mona mogotlong ye mo motho ya haile motseng monono ya ka tsiwang mohlomongwe e le motho e mongwe a molemo setšhabeng seo ke pelang le sona mono ka mokgwa o tena wa gore ka nako e nngwe mohlomong go bona le go na le dikgolotsonyana se ka bang teng e re ga ke fana ka beeletsi mme go bona le batho ba ka ba utlwisisa mme ebe taba eno ba iphelela ka kgotso ke boemo boo ke phelang gona makesana seno sa go fana ka beeletsi ka nnete ntlheng tsa makokonyana jalo ke motho ya ntsa kgona gore ga batho ba utlwa beeletsi boo ke fanang ka bona go bona empa ba bona e ntse e le batho ba phodileng dinthong tsa bathateng ga gona jale
0: pele re kena ditabeng tsa ohe tsa rona ntate le shota ga go utlwa ko re fe nalane ya gago go tlowa tlhaong ya gago kgolong ya gago go fitlhela ga jwale
1: nalane ya ka go tlowa kgolong ya ka ke motho a ile a gola ke le motho ya diphoofolong ke itisetsa diphoofolo ka gola ka ba ka qeteletse ke le monna ya ikelang dimaeneng ke le motho yo di dimaeneng kwana ka nnete kile a nna ka reka diphoofolo go fitlhela ke ba tshwai ke nyala ke ba le lelapa ke ntse ke le motho a iphelelang ga monate go tloa bophelong ba ka go fitlhela nakwane yona ena ke ntse ke le motho ya ntse a iphelela ka mogolwalo ke motho a phelang ka bohai ya isagelang ya isematlelang
0: o hlakile ntate le shota
1: eyaa
0: ga go utlwa gore na teng go bile jwang kgolong ya gago
1: kgolong ya ka ashe ka ne dikile ka ikgolela ga monate ga o ka baga ba le bothata ba letho gore mohlomong jale ke iphumane ke se ke tsamaataba ya bobedi botlhe empa kile ka ikgolela ga monate ka nnete ga o ka baga ba le letho ya bakentse ke le monna a itisetsang ya phelang ka bogai ba diphoofolo ke santa ke godisa ke ntate le mme go fitlhela jale ke ba ke gola ke ba mokana ke ba ikela dimaeneng ba se ba le siko batswadi ba ka go fitlhela jale ke tla ifumana gore jale ke a nyala ke ba le mosadi ke ba le bana ke ntse ke ikgolela ka mokgwa o monate gagolo go fitlhela ke tlobela dimaene ke ba ke tsofala ke itulela gae mona gae so ke sente ke le monna a fanang ka beeletsi ga ba banna ba bangwe ga ba etsa diphosonyana tseo bo bonagalang ditlha ke sa tlwaeleya mme go nne go bonagala go ka nnete ba nkutlwang ba nne ba bone botlhokwa bo re teng baka

0: Tata le shota ha o ntse o hola na o bone ka le hona jola ha o bapisa. Batho ba nako ya lona le ba ha jole ba neng ba mamela le ho nka boeletsi haholo ke bafe?
1: Batho ba ne ba mamela haholo le ho nka boeletsi haholo dinakong tsena tsa hona ho ke fumana ke batho ba ne ba kgale. Ke batho ba neng ba mamela batswadi ba nka le boeletsi ba sa tshwanele batho bana ba hona tjena hoba jwale batho bana ba hona tjena e se le batho bana ba reng o ka nketsang mme wa ka bophelo ba hona tjena ke bona o sa tshwana le bapele.
0: O nahana se fetuileng ke sefe?
1: Se fetuileng hona tjena ke hore bana ba hona tjena ha ba sa laoleha le ba bang e ntse e le batho ba baholo hona wa ditjena ha e sa le batho ba laoleha motho o re isa ntho e ke e ratang ka nako e ke e ratang jwale batho ba kgale ntho e ne e sa etsagale e ne ntse e le batho ba hlompha molao haholo o ne o sena motho a reng ke isa ntho e ke e ratang ka nako e ke e ratang ha fela go na le ikinitso ipakeng.
0: O hlakile ntate Leshete, jwale ha ke utlwe mo o dulang teng mogotlong ke mo o hlahetseng kapa ke mo ileng wa haha teng?
1: Ke hlile ke hlahetse moo mme ke bile ke tsofalla hona moo ehlile ke tsofetse ke hlahetse moo mme ke tsofalla hona moo.
0: Lebaka le ntse ko o se ka tswa botse ke lefe o se ka ya dibakeng tse ding?
1: Ko bodule a monate segotlong sona seno ke fumana o sena phapang. Ko bodule ga monate ke bone ke phela ga monate sebakeng seno mme ke kgotsofalla ntho e nngwe le e nngwe sebakeng se o dulang go sona.
0: Mme gape o dudisitswe le ke lerato la sebaka seno?
1: Gantle ga o le bua mme wa ka ke se ke tlwaetse sebaka sona seno.
0: Jale ntate Leshete ga o sheba o bona ka mohlomong gona je tšhaba se sa gona je ge se tlhae ka kae gore mohlomong re e be batho ba mamelang ge ka etsa jwang?
1: Gona jela mme wa ka ka nnete ga ke bone gore na ebe le ka etsa jwang goba ka nnete gona jwa le batho ba gana tsena ga ba sa mameleya le dibibele dintse di bolela gore motho e mo le e mo sa etsa ntho a e ratang ka nako ya e ratang le mola gona ke ya ontsho jale motho o tsa ntho a e ratang ka nako ya e ratang jale ga ke bone gantle gorena gore batle ba le mamele ga ke bone e se ka ba fela motho ya mamelang ya ratang go ka mamela go rua gona boemo ba go mamela fa bophelo bo jwang ka gona ya so.
0: O hlakile ntate mme jale ke batla go utlwa rena gara boemo bona bo o bileng o bo tsebang o bo bonang ba phapang ya batho ba ga jwale le bane ba kgale ke eng se ntseng se susumetsa le go fa maatla a gore o nne o tswele pele go ba eletsa le go tlisa ditharololo dikabang kapo dikabang tsa bona le nakong yona e?
1: Se ntseng se susumeletsa mme wa ka koba ke motho ya sa rateng dintho tse mpe. Ke motho ya sa rateng dintho tse mpe ke sona se ntseng se susumeletsa gore ke bue taba eno go fihlela nka ipona bophelo ba ka bo fedile ke ntse susumeletsa ya batho tseleng ya toka mme wa ka.
0: Oho. Mme a go qokela hanyane ka tse ding tsa ditaba tse o ileng wa di rarolla motseng.
1: Tshe ke a kgola ditabanyana tse ding hanyanenyana tseo kila ka nna ka bona ke fana ka tsona molemo motseng. Kila ka ba monna e mong wa bontate ba lehokela. Mme ke qetelletse ke fana ka boeletsi bo phethahetseng haholo mme ke be ke bona gore go tloga ke ba ntate wa lehokela ka nnete ntse ge e letsana le ba mphato ga eso ge thiba bosodu bo na le bokgolotso ba bakeng sa eso nna e fanne ka boeletsi bo phethahetseng sebakeng seng se ke yaka ka etsa nna ke ba teng kago go boeletsi bo jalo ke kgethwa ke ba bangwe gore ke kene lehokeleng empa ke bone o na le phetho e jalo mme wa ka.
0: O bile le go kena nako e kae ntate Leshete?
1: Ke a gola mme ke bile le go kena lemo tse pedi ke ntse ke le go kena empa jale ke botloetse se ke godile jale se ke bona o dibukodi ka ga bosobong kgathatsa o ba le

0: jara o tso sai e bo sivulo tsa maitlane di rabeng ya le arch ka nete ka mutuela empa ka ho ga tata ba ya ho jela ka bietse ka kenya ngwana ka ho ba jela tata ba yena yena le yena a bona ho ho jela into e mo le ma ho
1: ho bile jwang di le montse ho tsepedi tse ho bile nne ho kela ka tsona
0: pitho e ya ya ba ntle ha ho re se ba keng se go sine ho ho zona ka nete di kholo tse tse di lingata di bonne wa ya ka nete di di fatse di tshwile tsa ya fatse ho
1: O bontshitse gore o laba wa kenya ngwana wa gao tabeng ena gobane e le botlhokwa e be ga o se o ka tlhalosetsa mo mamelo wa sa masalesotho botlhokwa ba bagokela ke bofeng
0: botlhokwa ba magokela ke ya gola mme ke go thibela ditlolo tsa molao botlhokwa ba magokela ke go thibela ditlolo tsa molao dintho tsa o ithapela dintho tsa batho ntle le merego go thiwa haholo e ba batho ba se ba tshaba go nna ba tlholotlholo tsa batho e se ka ba tshwanyetso ke ona mo go ke bonneng bolemo ba bogokela bo kaere tsona tsela tsona tsene nna
1: o hlakile ntate Lesheto mamero se masalesotho e mashome a mabedi a metso e supileng metsotso re faletse hora ya bobedi gentse re le ka hare ho lenaneo la bahale ba rona letsatsing le ka jeno gentse re le ka mane ka mogotlong re qoqa jalo le ntate Lesheto ka tsa bophelo bahae mme o bone tshietso e bile jwang le tshepo ya setšhaba boteng ba gao nakong eo ya bohokela
0: mme wa ka ke bone ka nnete tshehetso ebile ntle haholo hoo ba mphato a e so bene ntse ke na le bona le go keleng ba ntse ba nkgopola ba ntse ba re monna o re ka goja e kabe o ntse o le teng o e na le mangwele go latelela jwale tsena ke bona ka e kare dintho di kuburuwa ka ga jwale o so o le siko empa e re ntse re di lwantsha ditaba tsenana empa di sa tsana le ga o re teng.
1: Jalo ka ha o bontsha hore taba ya bohokela o no fumana hangata ke taba tse o tlo fumana batho ba tsamaya ho bata bo bosibu jwalo mafifi and taba tse ho no sena nako e di tlisang ho se utlwisisane ka hare ho lelapa jwalo ka ha ke utlwa ka o na le lelapa le bana.
0: Ke ho no sena ka mokgwa o dikisa mokgwa wa ho thusana ke ne re mpa re thusana fela ntlheng ya diphoofolo ha di utswe le ona a matlhoko ao le gona o thibela tlholo tseo tsa molao go sena letho leo le re thusang re thusana gona re bona re ipholosa mathateng a ka bang a shebana le taba tse jalo go sena molemo o tlang ka ona.
1: Ke a utlwa ntate Lesheto ke ne ke bontsha gape le tabeng ya gore jalo ka ha le ne tlo fumana mosebetsi ona o le tlama gore be bosiu ga le ka matlong le katile le go lebela batho ba motse kgatlhanong le mashodu kapo bona boshodu taba ye e ne sa tlise qabang ka lapeng ya gore jwa le bosiu ga oo o tsamaile o mosebetsing
0: mme waka e ne sa tlise qabang ka lapeng go ne go iba monate ke a gola gore jale e tele e fetelele jale e se e bakabaka gore se ka ka utlwana ke gona go jare ke tsofatsofale ke rate go tsamaya ha e le bosia ga kutlwa phala dila kae kae jale mosadi e le bua le wena re ntate taba tsena ke tse o tla o bolaisa tsagame o se o godile empa ke feteletse ntse ke tsamaya fela ga ke tseba gore banna ga diphala dilele tsena di ke ba dilela nna empa he ke feteletse ke itlwetse taba yone re e kota go ba monate ke itloela ke fana ka e mong wa ka moshenyana a sandana le mateng go lwantsha bolemong
1: ha jwale le gale o bona taba ya boshodu e iphile matla e ne le ngata nakong tsa lona kapo ehlile ha jwale e batla iphile matla gagolo
0: dinakong tseno tsa ga re kena bogokela bona e ne e tlile e le matla gagolo empa ise gantse re ya ya ka nnete ka bona e ka ya saka-saka go latelela ka mogoni re batla re le matla ka teng jale gona jale ke se ke bona ka e ka nnete e boetse e ka ya kubuloa go batla fana bongata.

0: ba gone mo mo ine ile batho ba bagolo ba ne ba batla ba utlwisisa jale gona jale se re batla re gate se di matla ka disiwane jale siwane ke tlasotse di sa tshwana le gore ya batho ba pedi empa re ntse re rutela la ntse re utlwisisa gore banna le nne le tswe ka magalwana di etse ke le etse ke gore taba di tse tse gore
1: o hlakile ntate wa kahle mamorese masalo sothi mashima mabedi a metso e robong metsotso re ya re lebile horeng ya boraro re ntse re le holona la bahale letsatsing la kajeno mme a ha re tle tabeng ena ya hao hapehle ntate wa ka ya ho tlisa ditharollo mme o bone tshaba sa motso wa hao kapo mo o phelang teng se ananela le o amoela dikeletso tsa lona le se le le baholo kapo le motho wa moholo kapa ho na le ba ntseng ba hle ba thibane ba sa utlwe
0: go ntse go le jalo mme wa ka sebakeng seo re ntse re phela ho tsona go ntse ena le mahala puso go ntse ena le batho ba ntseng ba utlwisisa ga ba ntse ba lemosa ke baholo go ntse o na le mahala puso gao ba ntse ba rokanke sa monna ke etsa ntho ke e ratang ka nako e ke e ratang empa re ntse sa tloele go eletsa le go ntse o le jalo o fitlhela gona ke re ntse re eletsa gore mohlomongwe tabo go fitlhe nako ya gore motho a utlwisise
1: ke a utlwa jalo ka ga o bontsha ntatego e ya mahana puso a ntse a ba teng o e sebetsa jwang taba gaga bothata bo le teng gore mohlomong o bo qeteletse o bone gore kare tharollo e ba teng
0: ke ka bona boeletsi bo jalo ga gore re nne re eletse ditaba tse jalo kapa re be re qetele re tlisitse motho wa jalo moreneng ge fana ka ditaba tsena jale morena re ditsetsa motho wa jalo ge mokosa re etsa ditaba e le gore jale mohlomong a tla wa qetele a utlwisise ga re mo tsedisa morago gore jale ga e le monakosa re mo tsedisa mokgwa wa tronko e mong motho wa ba qetele a fetoa a tshaba jale a dumela go laolega
1: taba tse ntle haholo ntate wa ka ke ditaba tse ntle mme se re batho ba motseng wa gago jalo ka ga o tsebagala ka ditaba tse ba o nkile jwang na ba ananela le go bona phetoo e o e etsang kapa o e tlisang ka gare go motse wa lona
0: jalo ka ga ke ya nna ka bolela mme ke re ka ga ga motse mo o negentse re na le mahala puso le ba ntseng ba dumela puso ba ntseng ba dumela puso ke a gola ntho ntle eo ke ntseng ke entse ka gare motsele ga ya ke ntse ke etsa le gona ke ba ntse ba ifumana go ke bosokwa botlhabjang mahala puso jale gona ebile a ntse a re he banna ge thotse monyetla motho yana a ntse a tlhola a re isa kwana le kwana ga a sa tsamaya ke mahala puso yano ba batla gore a dule a iketsetsa ntho engwe le nngwe go sena mang a ka ba emang pele a ntse a ba thiba ka ntsena le kwane pele
1: me taba ena le ha ile jena ntate ntho ke e thabelang le ho le ho e analela ke taba hore ha o kgathale la ha hona le bano ba tla bentse bahana ho kena tseleng empa seo ha se se kgathatsa matla o ntse o tswela pele ho eletsa le ho tlisa ditharollo ka hare ho motse
0: ho fihlela bophelo ba ka ho fela ke tla bentse ke ile tsa lula le mme wa ka ke seo ke se tswaletseng ho ke ile tsela ha di tlhoketsere ke nne ke ile ke ho tabo ho be le tsebo se fetwang se mamela
1: taba ya bohlokwa jele ha ke utlwa ntate wa tseba hona le batho ba baholo jele ka ke utlwa go se le motho ya moholo ba o tlo fumana gore ba teng nnete metseng mona le metsaneng yo re phelang ho yona empa ba utlwa e se bohlokwa hore ba ka nna ba thusa le ho nna ba eletsa gore ba se ba amoetse le ho lahlela thawele hore hae bana bana ba hona tjena ba tswile tseleng bana bana ba hona jwale ha ba mamele bana bana ba hona jwale ke mahana a puso mme ka nako nngwe e be ka nnete mantswe a mabedi a mararo go tswa go bona a na ka tlisa phapang mohlomong ga o eletsa batho ba dilemo tsa gago ba baholo metseng ya mo ba phelang teng o ka re ba etse jwang
0: ke sala ke ntse ke ba eletsa le ba baholonyana bao ba seng bonyaneng le eletse go fitlhela go fitlhela modimo a kanka bophelo ba lone goba ga ka bana ba lone mona.

0: ntse ba khalemela o ntse ba khalemela go nale yo mong a tla ka setuwe a utlwe gore banna taba yona ena e ntse e le sa bana ka nnete mme ke ya bosoko jalo ka gona tena ga re isa bana dikolong go na le ba bang ba gana dikolong ba re akeremese ge ba teke ge ba teke ba ntse ba gana dikolong e re ka makanako ba fumana gore batsadi ba bone bana ba feleletsa tabeng tsa bosupeni jalo le banna ba ka iso ka go motse wa iso ke ntse ke go bona e ke dithaka tsa ka le ba bagolo go nna gore banna segathaleng go iletsa segathaleng go iletsa le mme re fana ka maele e fana ka mahlale go tla bana ba tla fetwa banna ba iso ba bitse ba le utlwe ba bone gore taba tsa lone di molemo di botlhokwa.
1: Ditaba tsa monate jale re kene go mahokela le ona ke na le go bona a kikitlela a na le go kgathala go lebeleng ditabeng tsena tsa thibelo ya boshodu mme e be o ka rentle mantswe ao a ba kgothatsang gore ba tswelele pele go etsa mosebetsi oo o motle o ba ntseng ba o etsa motlhomong bangwe ba kgathatswa le kogo jalo ka go bontsha gore wena dintho tsena o ne o di etsa o tseba le gore ga gona le letho le o le fumanang go tsona empa o di etsa ka lerato la motse wa gago e be o ka reng go bona
0: ke ntse ke eletsa le ga e le gona jale mme wa ka le go bona bano ba kgathetse dibakeng tsa eso go banna ba ese emang ka maatla e ka re jale botlokotsebe bo ipha maatla go feta ga e ka le a kgathala jale botlokotsebe bo ipha maatla go feta banna ba ese segathaleng le lwanentwa go fitlhela banna ba ese segathaleng mme ka nnete ba bangwe ga ke ba eletsa ba ntse ba tsewa ba tse ba kgathetse ba tsewele ntweng.
1: Taba tsa monate ntate Leshete fale ke kopa o ko bue le thaka e ne e tshetshane o le motho wa mogolo ke go utlwa gona ga o eletsa batho ba ba batšha e be o ka reng go bona
0: ga ke eletsa thaka e kgwadi ena ena ya sebaka sa eso ka nnete ke nne ke re banna ba eso lesedi godile ga le godile le godile motho ga a gola o tšhintšha kelello o fumana kelello ya bogolo ya bo ngwana o itswele jalo o ntse kelello ya bogolo o tsebe ntho empele e ntle mme o eletsele ba bangwe bao go bonalang ga ba so bone tsela gantle o ka nketsang ekeke ya go phedisa ntsha gore banna nna ke nna ke etsa ntho e ke e ratang ka nako ke e ratang ekeke ya go tswela molemo rata wa eno jalo ka go ithata monna wa eso e le sa ngwane mo jalo ka go thata o ka lakaletse dintho tse ntle mme dinakong tsa gona badie ke dinako tse mpe gagolo banna ba iso ga re sa eme ka maatla ka nnete banna ba iso re tla felang ga re emeng ka maatla e lwaneng ka se nna.
1: Ditaba tse monate ntate Leshete tlhe ke lebohile gagolo ka nako ya gago tsatsing la kajeno ge le ba bagale ba rona lenaneng lena sealemong sa Lesotho ga o nka o le mogale ge le boa ka mosebetsi o ne ntseng o etsa o motle mo mogotlong motseng wa gaeno mo Senku mme se ka ntate Modimo a ka nna o fa bohlale o nne o thuse motseng mo thaka e ne e setsane e nne kenetseleng ge lebohile gagolo. Danke. Mama re sa masala so tlhe ene le nna ntate le shito hla ka mane ka mogotlong. Sentse ke re tlhe go bile go tle go ba lwana. Fela go kopana nako ngetlang bo mamedi be bo monate ba bana no a tlang ho latela. Mme bang rile ga o hata tromphepi e khopjwa e le maotomane. O ri nela matso madinga mgana Jesu mpa mme bang re sebeditse ha monate thoriso. Iso ho ya matla o hle etswe e ya molokela. Ho bola lena no lena ho hlopseditswe ka magaithe le bogabane ke matshweni ratulo wa lebelwa moyeng ke nna papa.

Ratabang.

0: Nako ke hora ya boraro sena ke sialemoya sa Lesotho. Momamedi ke o dumedisa ditaba o dibalwa ke motsedisi Chakela Makaja. Lesotho le tadile tshebetso ya ho lekola diente tse sebediswang lenaneong la diente. Ho netefatsa hore lenaneo la naha la diente le arabela diqholotso tse ntjha tsa bophelo, phetoho ya maemo a lehodimo le thekiso e fetohang tsa diente. Puisanong le mooki wa lenaneo la diente wa lekala la bophelo Mofumahadi Puleng Kgotso Dimape o re tshebetso ena e tla sheba diente tse sebediswang hona jwale, ditheko tsa tsona le ho fumaneha ha tsona hammoho le ho batla diente tse tla fana ka tshireletso e tshwanang ka ditheko tse tlase. Mookamedi wa sekolo se seholo sa Lerotho di Polytechnic, Professor Spiriti Tladi, o re dipontshiwa tsa boqapi tse etelletsweng pele ke batjha di tla thusa ho lwantsha qholotso ya mathata a bophelo bo botle ba kelello, tshebediso e mpe ya dithethefatsi le tlhekefetso, ka ha sena e ntse e le qholotso e kgolo ka hare ho batjha. O boletse tsena kajeno ditlhodisanong tsa batjha ka dipontshiwa tsa selemo sa 2026 tlasa moho o reng Twantsho Kgahlanong le Tlhekefetso, tshebediso e mpe ya dithethefatsi le bophelo bo botle ba kelello ka boqapi. Ha re phethela lekgotla la dikereke Lesotho CCL le ketekile dilemo tse 60 le thehilwe jwalo ka ha naha e keteka dilemo tse 60 tsa boipuso. Moketeng o neng o tshwaretswe ha Mopedi Bothabothe, ha bua moketeng ona mookamedi wa tikoloho ya Bothabothe Moruti Mohaukgampepe o hlalositse hore sepheo sa lekgotla ke ho kopanya dikereke tse fapaneng ka sepheo sa ho rapela hammoho ka ha di rapela Modimo a le mong. A re ba leboha ka dilemo tsena tse 60 tsa ho ba karolo ya bophelo ba Bakreste. Ditaba di fella mona, mamela tse latelang a hora e le ya bohlano.
1: After school life is the

0: Yes, sir. Mamedi wa sema sala solo tla ke ba gele go mo ke ho ema dumeme tla ngala masotho ka lentse le phefatsa tsena ka jeno. Ya sa ntse dumedi sa ke thapelo mo le di pholo mo tonga se boka mo tonga mo le di fela na go ena motho a matsolo angu. E fo le mo kekeng wa mafteng. A ka ka tao ho pholo ke so ke mafteng fan.
1: Mhm.
0: O ka re.
1: No le betse. Mhm. O le bala taba bo hloka ha ka lo jwang.
0: Hai, mna ho le bale. Ho wa le bale ya.
1: So dule tsema se go go.
0: Ha boko pan figure se boko pan e gala bala bala bona nana na hiso ye ka ara wes a be ba mafela be
1: eh e bile mafela be tengwana la pe
0: eh
1: that's all I can say
0: aba lovely
1: mm
0: o a fetwa DJ ne
1: butle eh ha ha rate piece ne
0: ah
1: ka ke la ipona ha rate piece
0: come on okay give it My aim, levels. Mm-hmm. Yeah, levels.
1: Okay.
0: Yes. On what are you doing? Ole mon affaire.
1: Hey.
0: You got to have the soft soul, eh?
1: Mm.
0: You got to have the bar. So I'm going to Chao bot.
1: A ke atotse.
0: Oh, e yetse taba ha. Mhm. Ha sa di minisi ba check up.
1: Ba ba meji, ke na le lona hape ba gatuwa ntse le nna hape wa mabale maobane. Wa ho ga yene fitileng. Otherwise dumela ba gatuwa ba kantse ke la gata haholo. Mhm. Ha ba qata bulela sa le moe. Bitsalaka. Ke tumeleng ho mangka ke mogadi wa tlhokotse hlano ke ngwana ngena a theka le lesisane ke mmaka ditaba wa kamane ka makauti.
0: Mona tatini na mabese mo sala soto ke sandwich. Yo. Ke ne di pa ke mfela ntse tse mmoji fela. Ke tsena fela ntse ke fela. Eh? Ah yo
1: le ka. Ke di saba we.
0: I'm fan.
1: Ke di best fela. Se.
0: Ah yo cha le It's going down tatini le. It's a beautiful Monday. Ah yo le se hle. Ho tla phathana go di mo le class tatini na. Me ibile ha ke batlo lo tshaisa tatini.
1: Mm.
0: Mano.
1: Nna ke tla o sia ka.
0: Mm.
1: Na ke tla tla ho sia he ha re tsaisa.
0: Eh ha ona botata la ho kan sia mo. Na slow yes.
1: Mm.
0: Slow yes. Yes. Otherwise mme se mo sala tsotlhe tsa bo nnete ba strong hla o tsuti kwa no tsa tsingela ka tsheno the MOB. It's a hip hop Monday tsa tsingela ka tsheno me he o tla patana o re mo le tlase. Beautiful Monday ke mmanta ha o etellang wa mafelo a go ile.
1: Mm.
0: Eh so ile go tla ba busy ne. Na rally. Ha ho gala ka ho. Ho tla ba lwang.
1: Ka ntle. A ke watsa ba ke begena le bo money Monday, snogonogo Monday.
0: E ba tlo mbitsa di money Monday wena. E ba tlo mbitsa ka money. Money. Ara ba se mo se masala sa tlo tla o pala tlhopana re tsa tsena ga jeno

What have I told you?

0: downgrade jwang. Ha ba o sebedisa koloi e ja mafura mangata haholo. A go e rekise, o go rekenye yana go yona. Ebe tshelete bangwe e ntse a phello mono, o go ile e kenya ka e ka mo e ka tswalang, ka pa mo e ka di sambo phelo ba hao. Nka etsa mehlala e mengata ga itse di aka e go reng ke le bagotsi ba hao. Ha ba no etsa weekend teng le engwe kgwedi. Etsa bonete ba gore he o ka nna etsa habedi, o go tloe bone mane, o ise habedi. E lo go bonyane tshelete na e nngwe, o atle go ise ka e ka mo e tla di sa bophelo ba hao. Dingata taba tsa ka buang ka tsona ka ntata isa ka dipotso empa ha di le siyo nna nka bua sa le na ka o pela ba e ya ntate
1: maemo a ho downgrade ke a bona hona le boemo bo mona beo nete sa le ke tsebang hantle ho ke pressure ya batswadi ba batjha hangata ya hore nna ngwana ka ke hloka ho phela bophelo bo betere ho feta beo ke bophetseng. O so mo ise private school ntate recession e etsa hala bile ka ha itsa itse re se re le bogodinya bo bedi jolo ka ha hlalosa. Jwale o sale mane mo gwaelwa mo nice food mane mo gwaelwa ga calendar ga ntate o so bona hore eish bana wifi ya ne ntse ke mo patalla yona ho ga nna je khokhomelone le tseding tsena tsa se gwatse ba di shebellang ka go sotla ba buimanyana. Kwa maemo ano kwa ofela wena o le motho wa bona mme o willing ho ka downgrade ba dwale o so o ipeile tlasa pressure ha holo holo ka lebaka la bona bathunyana bano mme re tla o tla dumelana le nna ha kere ke batho ba sa nke mphetoho ka tsela e tshwanang le o motho ka enkang ka yona ha holo ba ngotsi ba hore mohlomong wa tseba hore kanyane lebeleng tse letswa magweleng mme ha se o bolela hore ho gutlela la ha o se bonolo empa le ntse le tla phela pele motho ena o fitlhe a sa fitlhela ka gapina ba thaba le o solokela o theowa le ena o solokela o theola boemo le ena mme e qetella e ba challenge e kgolo haholo jena ha ke tsebe na e be kwa reng ka yona taba e
0: a ke a leboa ka potso ya gago e tlo go thusa haholo ga gare o downgrade e tlile a se ntho e bona ge batlang gore ga o e etsa se ka bo so e etsa o so ebile gore go gopola motho yona o na le taba e o so e kentse ka kelelong ya gae ga kere o mo dudisa fatshe botswadi ba gona jena ga lokela gore re tlhokomeleng gore batho ba ka ba re ba godisang go latela gore na tsela gore baby go se re na le bothata bo itseng le bo itseng le bo itseng mme bothata bona bo ka nna ba etsa gore re bone ka e ka re lokela re etse qeto tse itseng mme ga o ka bona a sa utlwisise ke mane mo kereng re na le bahlabolole re na le batho bana ba etsang tho tsa social work ka ga naka mo o ka atamela le go bona gore ba tle ba o thuse yona nnete ya salang ke ka go ntshe ngwana ga ga selemo sa dithuto e be o se o montsha sekolong fela jwalo o lokela go e atamele ka mokgona paetseng go na le posting gona ke etsa Facebook ke bolela kere dibogedi o inaga ke gona ditlotla di tshwarwa ke mafu ya pelo le go nwa dipilisi tsa phaelelo ya madi e phahameng gobane di-bread eaters ke batho ba ba re ba phedisang ga bana kutlwisiso e tshwanang le rona gobane seeta sena ga se ba chese ebile ga ngata ba rutiwe ke rona gore go phelwa tjena mme ga e ba re batla go rutolola ntho e nngwe re bone ka e kare ga e sa tlo atla gore e phethagale o ya pele ke mane ma o lokela go ngwana gago o komonkele gaufinyana le konotung le jetsane dinnete tsena a bone gore na boemo na ke bofeng o ka nna a fumana ka nako e nngwe o tshwile ga tlo o fumane ngwana e le gore o tlo tlhokomela gore ka nnete tlile ya tseba bophelo ba lona batswadi ba ka ke bone gore tlile kare go batla go le boima gona tjena ga re nkeng monyetla gore ka kgwedi tsena tse setseng tse tharo ge ke re shebeng gore na ga ke se shebe sekolo se itseng ngwana eno ga a le jalo a ke ba ba le kgatelelo ya maikutlo gobane o mo atametse wa mmontsha dinnete tsa gore na bophelo bo eme jwang e tlile taba ya downgrade ga se ntho e bobebe nagana ngwana a tlwaetseng go ja cheese tsatsi leng le leng jalo o sore ga o sa tlo kenya cheese bogobeng ba gae e tlile taba e jalo o tlhoka o e atamela o kodule fatshe le motho eno a se ka e bona ka surprise bana le ena e tla mmakela kgatelelo ya maikutlo
1: mogolo wa ka e ka ba relela kganga nnete e sale empa le taba nako fela gantle tlile di sale ngata ditaba tsena ka lebidi ka tse le kgethe e leng tsatsena ka jenotlhe ka tlatsetso ya gago gana re itse mosotho ga batla go bua lona.

0: Shabjun.
1: Shabjun.
0: Kabajana ka. Kasi tunga na.
1: Abu Jack.
0: What's it?
1: I wanna register ke kala ke le bua mo America nete ke bua la ke ho ema dume ho salama ya sala sotlo ba mo America of fela taba bo hlokwa ngwana mme ke a hore yo ri leng ga e bona mafelong a bikina sika dikeng kwa no sa dipapadi kore ngwana nyana ya le ka nete e le Michelle Tau ka mora hore ho taba tsa di hlae di lengata kwa no marangrang ka hore ka nete o na bonu jwalo a tshwere passport ya Afrika Borwa tlalo di bontsitse ka nete hore Mahatwana le Sotho Taekwondo Association ka nete bontsitse hae video tease tse hae wa moete taba ya hore ka nete sebapadi sena sa bona ka nete se kopile jalo ho emela naha ya Afrika e le ka nete taimane keo e se re hlotse re le ba Sotho ka mora hore ka nete a bontshang atanyana ka nete hore taba ya hae ya mantlha ke hore ka nete ha fumane botsietsi bo bongata ka hare ho naha ya Lesotho a ho le ka taba jalo mekgatlong ya papadi ena ya hae ya taekwondo e ka tsena le mekgatlo e ikarabellang tsalo dipapa ba dinka kakaretso mme taba ena e batlile ditaba tse ngata mo batho ba bangata ba bontsitseng ka nete ha ha se yena a le mong ka nnete naga ya Lesotho e bona e tse jalo e sile e sena tsotelelo haholo ga o tsiwa jalo dibapading mme ke taba e nngwe e ka setlhong ena e leng gore ka nnete e batla e tle nne e shebiwe ka leitlho le ntshotsho ga o tseba ngwana mme e tharaso
0: ngwana monna o ka re maikutlo a hao ha ke tsebe gona e be o utlwa kae ka ge boemong bo go ka nna gwa etsagala gore ebe e tlile re thonkgetse leqeba le ne sentse le le teng ya babele re diela dintho ka mogolokotlong e le gona ka la Basotho go latela maikutlo a rona mabapi le taba tse
1: e tlile ka la Basotho ntho e bobebe ka bogusanyane fela kore tlile talenta ga re tsebe go e boulela mme ke ena re se re hlotse e boulela re le naga ya Lesotho mo Aforika Borwa ka nnete yona e boneng botlhokwa ba yona ka gopola ke batho ba bangata golo be e leng go Aforika Borwa ba na le menyetla ba qetele se ba ba le ditokomane ka lebaka le le khutshwane fela la gore bona Aforika Borwa e kgona gae with merit tse itseng motho yona re bona botlhokwa ba gae mme re ka mo fa citizenship e le gore ke sure ga o potang gore le go ngwananyana ena Michelle Tau ka nnete ba tlhokometse taba tse e kang tseno ga a fana ka sello sae mme ka nnete ba ile ba bona ena a le botlhokwa go bona e le gore o sa tla representa naga ya Aforika Borwa o tlwana jalo bane gona ka nnete taemane eno jalo ge e latlhile
0: nna ntho e tsena ke se e bone ebeo bona kae ka re chennete e sale jalo ka ga o se o tshologe ka nnete poulelo e batlile e fokola ga e tla e re lebile o bona kae ka re che ga re se re sheba monyetla ntate o bona kae ka re mohlomong this is a good move for kgarebe ye ya bo rona kapa che mohlomong o utlwa kae ka go gatile ka labatha
1: nna ka nnete ke le motho mo le mongwe gage ba qetelelong ya letsatsi ntate le a re ka ba ga rata gore na buang bophelo ke ba gago qetelong ya letsatsi bophelo ke ba gago molemong wa ga yena e tlo mo tswela molemo taba ena mme e botlhokwa go yena mo e leng gore ga tseba ka nnete o le gore Aforika Borwa ebile ka letlhonono e na le menyetla ya di-business opportunity tse ngata di-endorsement o monyetleng wa gore ka nnete o tla di fumana gona di-company tse ngata tsa Lesotho mona ka nnete ka nna ba ne di sa bone thahasello eno ya gore ka nnete

e isa morolo wa bona ka nete gore ba seke ba qetella ba ba maemong e leng gore o le motho o ka bona taba tse e kang tsena di ntse di ipheta di boela di etsagala ga ngata ke tsa tsedi tsa ditaba ka nete tse e leng gore tlabe ntse re di shebile re bona gore na di etsagala ka tsela efang ye nngwe dibanks ga se setlolwa jalo mgopeng wane wa MTN 8 empa jale taba e nngwe e ka setlhong ditabeng tsena tsa yona ko go tlhokometse go mamelodi sundowns ka nnete e tla jalo on a global stage mo e leng ka nnete e tlaile seasoning yane ya 2025-2026 ka nnete e ipabotse agolo ka ntlho o thweng ke average possession mo e leng ka nnete e bona etse jalo e na le possession ka lebaleng ya dintlha tse 70 a nang le metse e robong ya diperesente go feta setlhopha sa Barcelona le PSG tse e leng ka nnete di na le record ya gore e be ke 68.8 ha Bayern Munich e le ka moga yona setlhopha sena sa tsona ka 67.4 taba ena e bohlokwa go le ngwana mmere dipapading kwano la ha ba nne re ka bapala re ntse re re bapala boleng ba Afrika mona empa ke mona setlhopha sa Mamelodi Sundowns ka papadi ya sona fela se bona etse ka nnete se bapala papadi e ntle haholo gagolo matšhabeng mane mo e leng gore se fetile jalo dihlopha tse ka godimo se bua ka dihlopha tse kang bona bo Barcelona bo Real Madrid mohlomong gara dihlopha tse di ye nngwe ya ditaba ngwana mme yeo ke e tlhokometseng e ke e boneng ditabeng tsa matšhaba moporesidente wa UEFA le monghadi Alexander Kefirin o bontshitse ka nnete wena gana thaselelo ya gore a ka iphumana e le karolo ya mokgatlho ona wa papadi ya bolo ya maoto lefatsheng e leng FIFA ka le wa bontshitseng ka nnete gae nna ke na thaselelo ya taba tseno go gang ka a bontsha gore o rata UEFA le gore ka nnete o rata go sebetsa mono moo a bontshitseng taba ya gore ka nnete menyofonyofo e mengata e ya etsagala ka gara papadi ene ya bolo ya maoto mokgatlho ono e leng FIFA mme taba ena ke ya tse dingwe tsa ditaba tse e leng o le motho o di tlhokometse ka nnete wa di sheba gore bogolo ba batho e tlile go na le taba tse bo ba di tshelang ka mathe ga ba ba lebile jalo mokgatlho ono wa papadi ya bolo ya maoto e leng FIFA mme ngwana mme ga sheba taba tse dingwe tsa bohlokwa tse etsa tse mafelo ane a beke ke taba tsa diphetho re tle re fana ka diphetho gore na ebe go etsa etse ka tsela e jwang ga o sheba kwano Vodacom Premier League re tlhokometse ka nnete gore Diori Football Club e qeteletse e bapala jalo le LDF mo ba bapetseng jalo ka ntlha tse pedi go lekana ya ba setlhopha sane sa lemkonkun se bapala ka ntlha go lekana le sane sa difofane ya ba dinare e tlhola jalo setlhopha sa LMPS ka ntlha tse tharo go ntlha e le nngwe mme gona le tsatsing la mokabelo ke mo e leng ka nnete re le ga bona mogolo mo e leng gore dija batho e tlhotse jalo setlhopha sa Mozamane ka ntlha tse robedi go gaoletho e leng gore 8-0 mme taba eno ka nnete e tlhile bakile ditaba tse ngata golo ka gara papadi ya bolo ya maoto ye nngwe ya ditaba tse di boneng letsatsing nang la sonta ko gore setlhopha sa LCS se tlotse jalo sa matšhoga ka ntlha tse pedi go e le nngwe ya ba manonyane le bantu di bapala ka ntlha tse tharo go lekana mme ya ba setlhopha sa matlama se tlhola jalo sa members ka ntlha tse tharo go gago letho villa e tlotse jalo ke majantšha ka ntlha e le nngwe go gago letho mme o sheba ditaba tsena fela dire kalong ena ya leki fela go se obile jalo le dintlha tse 30 gore tse ka godimo 30 papading ena ya bolo ya maoto leking ena ya rona ya selegae mme ngwana mme ga o sheba tse dingwe tsa dintho tse re di boneng ke taba sa gore mafelong ana a beke go MTN 8 ke mo re boneng ka nnete Orlando Pirates e tlhola jalo sekgoni ka ntlha e le nngwe go gaoletho leotong la pele ya ba Golden Arrows e tlhola e tlhola jalo Mamelodi Sundowns ka ntlha e le nngwe go gaoletho mme taba ena e re leoto la bobedi le tla boela le tswela pele mafelong ana a beke eo re yang re lebile mme re tla bona gore na ebe setlhopha sa Mamelodi Sundowns se tla tisa ka tsela e jang ga o sheba go tsane tsa Orkant ke tlhokometse ka nnete gore Brentford e tlotse jalo Tottenham Hotspur ka ntlha tse tharo go gaoletho ya ba Manchester City e tlhola jalo Bournemouth ka ntlha tse pedi go e le nngwe ke mo e leng ka nnete Newcastle e bapetse jalo ka ntlha tse pedi go lekana le Liverpool ya ba Fulham kapa ke mo e leng ya ba neng jale go qetelela setlhopha sane sa Arsenal se bapala jalo ka ntlha tse tharo se tlhola jalo Coventry Hallam City e tlhola Manchester United ka ntlha tse pedi Ipswich e tlhola jalo Sunderland ka ntlha tse pedi go e le nngwe Everton e tlhola jalo Palace ka ntlha tse pedi go e le nngwe ya ba Leeds e tlhola jalo Nottingham Forest ka ntlha go gaoletha mme ke tsa dingwe tsa ditaba tse e leng gore ka nnete mafelong a ne a beke re bone ngwana mme mme re tla nne re boele re bona gore na ebe go tla e tsala ye nngwe ya ditaba tse ntlhokometseng ka nnete ke gore mokgatlho wane wa Premier League o tla boela o fana ka tlaleo ka nnete gore na ebe ba feleditse ka tsela e jang sesleng sena se fetileng.

Then using my name.

0: bua molwana wa ka
1: a monana
0: ke o taba
1: taba
0: lebitso la ka ke DJ Letse Salomon sa Lesotho mona ke bua le Ntate Mpho Maga Mpho ke utlwa ho thwe ntate o kotsi haholo ka o qhoba ntate nna ke tsona taba tseo ke nnete taba tse mme ke utlwile gore diawa tse nga tse neng a di tshwerwe o hlwauwe e le wena mohlodi kapa o le moqhobia wa hlwahlwa wa koloi ya baeti ga ke tsebe mogolo wa ka gorena boemong bona ge ba letsatsi le ka jeno ba le sealemoa sa Lesotho ge bone ka nnete go lokeleya gore ge thabelo wena ka jeno ge ge congratulations ga o nka ka jeno e le wena ge
2: Men's crush Monday.
0: Ojalo molwana. Ke ha ke tsebe o ikutlwa ba ntse dinaka jeno ngebe o hlwa o le wena.

0: mohlodi go ba qhobi ba teng ka ofela strikeng se o sa qothe
1: a e ya ga re tsa tsa ke tla ba e to tsa ka nne e ne tsa ntsa e tsa e ya ba
0: o ya ke a dumela ba le hore di pesale di tlotswa boroko jwale e
1: Ntsale ntazo wa ditazo wa tsa ba tawa le tsepo di ma ga ga motšhiro ga ga nnete na ga ba motho a ka ga potana
0: a ke u tla taba eno moholwana wa ka hle ke u thabetse ka tsela kgetheileng mohlomong he balaka tsa ngo tshwara ba keng sa di special ba o fumana ho ka
1: a mo no mo go dira ke go ka fara ka yona mo
0: no mo go yona ya tshelela pedi ha o letho robedi go bedi ha o letho nngwe pedi e leng
1: 6208-8012
0: ditaba tsa bohlokwa ke etapele ke lebele ka tsela kgetheileng hle tswela pele o etsa mosebetsi wa bohlokwa o motle moholo wa ka ba nne ba fitlhe gae ba bolokeile ba utlwa I'm going to go to the house.

0: bona motswadi ka phede ha ke lebeletse go ke mohlagepe o ja boroso e sa ikeboleng mohlagele na le tumelo ya gore ke mohlagepe o ja nku henda ya ba tsa nku KG ha ya lahla mohlagetse bang hantle o tsa tsinena ka paka tlo ja yana e sotho ine sa fumane ya masego fela ha e swele makauteng kwana ke tseba gore ha ka ntlo tla ya masego wale ha gutla o tlo gutla ntho e lentle e sotho nyana e hlae fela bele ke bone a sia sia a me tsena ke go ipotsa gona hantle ho etsa lang ha ga me o ha a tsa matsatsing a ke re sheba bo di 15 fela o na le maemo a mona o tla fumana hore ke na le batlang ka moga ka ba babedi o no tla fumana tshennete ya batletse tletse le lethonyana ho le mona te bo pelontse bo tsola pele ba nna we na konyela yo lebeletseng ho tla ba mona to feta ele phede o bona swila faletswe ntate ibe re ka ge ho swila fallwa hona ho bohlaka he that I don't see but really ah chika nete le nna ke na lo bona se ke swila fallwa tjena ho swila fallwa hona ho hlaka
1: ah ke tlo ya ga ba bo bebe fela mongaka
0: ere
1: monna ke sebetsa temo sebetsing wa ka wa pele pele bohale be mongaka na ba bona bekeng ena o no kgolwa e le ntsa letsatsi pele go moo le letsatsi le o ne o patalwa e ne ba bona bona bo ga e sale and-e ka nako eno ka baka la dilemo tsenyane ke ne ke sa e utlwisise ke sa tswa e utlwisise a sentse ke le mogolo tjena gatelelo ena ga la ntele tšhelete e monate ga e kena ga ona gatelelo ya gao e tlhokomela ga e setswa o le tlameya go e ntshetse bathong kapa ditlhokong tsa mantlha tsa botho batswadi ba gona e tlile bana ba tlhona majwalo tsatsi le na le o nothwe ke phede gobane ke gona a tlamehang go patelang patešeleng ke gona a lokelang gore mme madigontsho mane sala mokadimo ma magolo a mabedi a maloti o lokela go bona gore a patalwa ka nako e nngwe motswadi eno wa modimo o emele le lengwalo la a rela sekolong le itseng ga ngwana ga o sa mo lefelele o boswe mo boloka gona lapeng moo go na le di-SMS diteng tse botlhoko mona tse e le gore ka senye semane le ditswa di-stop order fa pele se ntse se ditsitse banka le yona e se hutse le pele sala re ikena ka mane ka poka ka mane ka polokelong go na le e mona e kalang ka negative ke gona a gopolang gore go itswe ngwana o wa eta kgweding e tlang mothusi wa ka lapeng o lokela gore a lefuwe le modisana le yena o lokela gore a lefuwe
0: watsaba kobetse na le 20 pele o ya gole mogolo wa ke sa goka o bo gopole le gore banna fela fele motho o fela na banna be ke mosebetsi ofeng o mokalekale a o etsang banna yo a re thusang manna a ntse a ja koo sa gaka
1: o tsea ka nako eno ka tlho ja ka mala godumo a fela na ebe banna ntse ke tlhoka modisana kapa ke tebele modisana
0: yoeletse
1: ngwana sekolo a tobisa
0: ke
1: re ayeye ye go re se botsala o go ha na ka go tloelle sekolo o tlo imolle ha keng ke sekolo se ya kere ebe ka mona wa o disisa ebe o imolwa ha to ga ska patala modisana wa go la ntse ka naba ntse duma ka kelelo ja ena e bui bajwa
0: yo
1: o ke le ka o bontsa ene o bona fela gore nthena e ka ba thagollo bophelong baka
0: wena wena o ja botse o ntse ke manta ke ba kena ena ke ba kena
1: ke
0: go tse mmoji
1: ha o tsebe ka nkala o tsaga go ja ka ga ka o tsa ka sekolong ga mana o hirisa kwa go ba ne go tsejwa lo gona le batho ba ba salang pe go kene dikolo le bona ba ntshuweng dikolong wa utla o so thu o hirisitswe go kae kae e le ntho e e tsa go ke tla le di gapa ka mahlo go bana ke tseba batho ba ne bana le bogone bona bo ha esale e batswadi ba bana ba ile ba bantsha dikolong go bile go sa lefuile le di-school fees tsene di le boima gakalo ya ba olodisiswa ke ntho e tsaetseng empa he le bophelo mona ba ga jwale nna le wena ga tseba SMS eno e re emelang eo ya kgwedi fela e monate bona bona bo ga e sale empa ga e qeta o kena o tla qalelela go sulafalelwa go tloa ga banka e hula seng sa yona ha o sheba rente e lokelang go patala o santse o bona mathata ka nako yane ngwana wa bolelela gore dedi le mami ke kopa tšhele ke kopa go rekelwa diphatlho tsa labohlano ke ntho e mona ba e bitsang free dress day wa gopola kere ke shwa e teng dikolong mona ga e tle le diphatlho tse ntšha fela ebile go a lefua gore go etsa le taba tse jalo so ke ntho e le gore e botlhoko jaaka batswadi gona na banana ka thata jalo le gona e tlile re fitlhela boemo bono o ka utlwa ka nako nngwe le yena mothusi eno a lapeng o ka utlwa

0: ga go ka molokolla kana go ena ha o bone molemo wa hae wa notla sa gatello ya gore tswele tshelete lokela go fokotse e ya go ena
1: ke utlwa na don't see
0: kamane mme o itse o ya pitiking go tlokala go bo ntsha le seshweshwe le dieta tse phahameng mme ke go pa o hlobotse a o sepela ha o mono re na ha ntle taba tsena na ba tlokometse go di beya bontate tla sa gatello ga mpa fela bontate re thotse ba ne re rata mafuma a di a gona fela e hlile ba kela bontate ba bangata gatello ya maikutlo
1: na le ntse ke ha o sontso o di hlalositse tse mmalwa tsena hona letse ke batlang go re ke utlwe fela gore na re se re di bega monana e be re di beya kae pressure e kgolo kapa gatello e kgolo ntate e hla go kae lelapeng metswalleng mothunyene o wa ka eo ke mo ratang eo eo go gannang tikete ya bophelo le ena e be kapa dibili ka tlong kapa nna ka bo nna kapa mohlomong marangrang lona a qetelela kenya gatello gore bale a ke sebetsa la o se itumeleng mona ga dula ge le ka studiong ka tsatsi le le leng ka nako e tshwanang jale ha a tswa mona fela ke bona gore ke di best fela ha hae mane go phutlelwa ka boroso monyako wa le nna ke mathata fela go golla monwang go etsalalwa
0: nnete e sale go goleng wa ka ne re rata gore re galengwe ka ntho ena ya gatello ya methaka e leng peer pressure ka senyesemane le gona tjena boemong bona ba ga se re sebetsa re le basebetsi mmogo re lebeletse gore se re le batho ba bagolo gatello ya methaka e ntse le teng ka nako e nngwe go latela gona o sebetsa le batho ba mofuta ofeng ba ntse ba le dintho tse ntšha tse jwang yo bea tlasa gatello ya go bona ka e kare wena bophelo ba gago ga o bo tshware gantle jale e botlhoko ga o na le mofumagadi wa utlwa le wena o moo radio Lesotho o ba le gatello ya moo ga ke nke gore mofumagadi o ruta sekolong sena se pela ga ka mona sabere ya high school le yena o na le gatello le matišegane a mane wa utlwa na taba tse ga di kopana di le pedi o santse o na le gatello ya ga o tlwa mosebetsing le yena o na le gatello ya go tlameya gore a gadise methaka ka mane jale ke ana ka gara ntlo e le nngwe eo le sa duleng fatshe le ka motla gore le ke le shebisana gore na taba tsa lona tsa ditšhelete na di galwa jwang ke yona bothata bo tla fumana gore bo a etsagala ebile ga ke batle gore ke swabele gore go na le malapa a qhalaneng ka baka la taba tsa dikgatelelo tseno gobane e mong le mong mo a dutseng teng segotlong sa gae o bona a etsa go nepaetseng le ga e mong le ena a bontsha a etsa sewang se nepaetseng jale botlhoko bo feteletseng ke ba gore mesebetsing re na le batho ba nyetseng le ba sa nyalwang jale wena o le motho a swanyalwe kapa a swanyale o batla gore o kene tlhodisanong le motho a nang le lelapa e lore ka ga gae go na le megolo e mmedi wena o batla ona wa gago o le mong o lwantshane kapa o kene tlhodisanong le wana batho ba babedi wa utlwisisana ga e shelo na e sereng motho a tlo o thusa gore o atle go lwantshe bophelo bo e se le go le o kadima tšhelete and ga o kadima tšhelete gatelelo e ngata ya maikutlo e fitlha gona mono bato wena jale gore o atle go lwantshane le motho elo o lokela gore kgwedi le kgwedi setsi se itseng sa fanang ka ditšhelete se dulentse seng ka letho setlankaneng sena sa gago sa patala e leng pay slip mme taba eno ka bo yona fela gatelelo e tlhaga gona mono batho ba ba kene ka gare tsatsing le ena ba ingwetswe ke dikoloto ba tlola gore ba ka phela ipaketswe fela ke taba fela ya go fela motho o batla go lwantshe go tshwana le gago le primary jale o batla gore o debate le motho wa high school le boemoma ba ditšhelete go jalo re na le batho ba bangata ba jalo e ka nna ba wena o nyetswe kapa o nyetse fela ntate o dutse gae ga a sebetse o keke ba rata o itshwantsha le motho e le gore ena ka ga gae go na le lekeno la batho ba babedi ebe wena o tla ka le leng o batla gore o no ipetla sa gatelelo eno ya peer pressure ke nkana re gangata re tla bua re re he elang basotho ba heso downgrade-ang bophelo bona bo le ipeileng go bona itloseng mo one setlotlolong o ko ipeye gare o tse o tlhokomela gore na bophelo ba gago bo ke seng ke mothinyao seno e tlile gatelelo e boima ga e watla le bonkgono ba sentse ba gola pension le bontatemogolo ga e otle rona re le bang fela ke re le bona ba tlasa gatelelo ena e ga e sale o tlo ko shebe mona mo ba golelang teng kgwedi le kgwedi o tlo fumana o santse go beiwe diphatlho mo o ne o beiwe dijo a tsaya kerenkgono a kata o fumana magolo a o a fumanang o santse ebile a tshwana ka yona jase eno be buen mono.

0: ana sa ka a itukisetsa go ka ereka o kwana ja gatollo jwang go bana fela mangwe wa ratla pereja se ntle o feta hai ha ba tlo gola a ke ba hlodiswa ona magolo a fokolanga o sabile lebetse le go na lokelwa ga e clinic ka ona go sa o lebetse le hore le chalete ya go ebe o tlile mona mo gollwa mposong o latlame o kadima chalete ya mahaisana gore a mpapalame tabena gatello e tlile ke ntwe teng e ga tlamang gore re duleka re bua kana le tsatsi le tsatsi ka sa tsotele na motho o mokae
1: a o ke wa utlwa hala na re ntse tlile ke e utlwa na e tsama ka tsela ya mofuta ofeng wena moholo wa ka ke utlwa ona e tsama ka tsela ya mofuta ofeng tabena gore ei ke bana tshihlena ya dipresha bana e hlempe a holo ke dipresha ndodzina
0: empa he ena le tharollo nyana enyana o ka ndumela tle ke bua ka yona
1: jalo moholo wa ka ke na ho yona ne hlere ya ho yona
0: ei bo ile tsiba ka nna ke bona ha o ka a ke tsama hlala ke re hona le lebelo le matho a masego mona mo re tlatla ba ba matlang ka di kilometer tse le show me ba ba nke tse 21 ba ba nke tse 42 boitokisetso ba batho ba ona bolojolo bo fapana motho a mathang maratone no mogutshwana la mathang o molelele diboitokisetso ba bona bo a fapana ntho e ke ke e bue ke ya gore sebe se ka sebeletsa gore ha kgwedi e fela ebe o batla o lefa ntho e nngwe le nngwe le nngwe ka letsatsi le le leng taba eno e tlo o bakela kgatelelo ya maikutlo ka mokgwa o phahameng gona go ha e sale ha se o bolela gore ha o fumana mogolo wa gago tsatsing lena o lokela gore batho ba naka o fela o bone gore o ba lefile be bangwe wa ba kolota a ko etse a goleta ba tsena ka matsatsi tsena se bolela gore o tlo kwata hanyane ka letsatsi go na le gore be o tlo kwata gagolo go ka nna o fumana gore o tlame o be gome ngwana ile go rekela pidisi ya tlhogo jale taba ena ke kere gape kana kere gona letsatsi le o patalang dikoloto tse tsegolo se ke ke be wa ya lebenkeleng ka letsatsi le tshwanang wa reka dithepa tse tlhokalang ka tlong o lokela o di a gole gobane ga di le jalo ka go fela ya tsona di ka etsa gore di se tshenya maikutlo a gago ka mokgwa o batlang go fapana e mongwe ka baka la gatelelo eno ya go tlame gore a lefeng eo leng eo leng eo o keteletse a bona ka e kara tšhelete ena e sentse e sena thuso o keteletse e setseng eno a isa jwaleng ka go fela gwa yona o tlo keteletse ena e nngwe a keteletse a entse diqeto tsa fosaetseng gobane jale o sa etsa dintho ka maikutlo ke nkena nna ke le boipuso ato ntse ke kgothaletsang gore ha o tseba go gola ka letsatsi la 20 a metso e mehlano se ke kebe wa ya lebenkeleng ka tsatsi leno le tshwanang ha o ko fetisa o ko feta letsatsi leo motlhomo le le tlatlamang e le gore nako o yang lebenkeleng o ye maikutlo a gago a sa batla a tsitsitse gobane ga o ka wa ya gang ga o kata go fumana SMS e na le gore ebe wa lebala le gore o kolota boipuso le gore o kolota noluthando le gore o kolota mme itumeleng ka moo e re ga o kata go inyakalatsa o e ntsha moya e be le gona o tlhokomelang gore hela ke lebetse le gore le scrofi sa ngwana se teng taba ena ya di-emotions e kapa ya go reka o na le tshusumetso e kotsi ga botlhoko ke nkena batho ba bangata e ba tšhelete e kenang tsatsing lena e be ka moga matsatsi a mabedi ga a sana letho ko bane ga ngata go fetanyane tlile tšhelete ena re ntsha moya ka diqeto tseo re di etsang ka baka la gatelelo ya maikutlo mme ke a tsho kere ngwala taba tsa gago fatshe le banka ya gago ka bua le yona gore banka ke a tseba gore tšhelete e tla kena ka letsatsi le itseng mpo nthuse gore o tlwelele go hula tšhelete matsatsi a mabedi ka moga gore ke gole gobane jale e etsa diphoso ebe o tlo ba le gatelelwa gape ya makwetha ga o tlo o lelekisa gore o kolota banka ga ya fumana tšhelete ya yona kgweding e ebe jale go nka bothata ba ona tsena o ntse o buisa pele so ntho ke le kang go e tshwa ga ke bua ka mokgwa e mogotshwane ko wa gore leka ka maatla otlhe gore tsatsi la gago le o golang ka lona e se ka ba letsatsi le o bileng o sebedisang tšhelete ka maatla ka lona e tlisa gatelelo e monge ka nnang makela le stroke a phaphama a sa le sepetlele e tsaya gore taba tsena o kodi a go leka matsatsi ano o tlo tlhokomele gore gatelelo e ne o nang le yona e kekebe a tlotse ba teng bophelong ba gago ke kopa o ntataise ka dipotso mongaka le maitumeleng
1: ke utlwa mogolo wa ka o buile ka ya botlhokwa e nngwe e ntsholoditseng ya gore o se ka tatela gore SMS ga e re qeng e be ko wena eno o somathile jalo ka kae kaka ko wena fela SMS e kenang go yena
0: ehe ebile ka lako ke bekere a ko e wa manye o ko e wa manye fela o e tlwelele mono go wena SMS o tlo swara ga ke tlo

0: ntsha ka mono.
1: Ke o gawana.
0: Wena mogolo wa ka ke gawana lo wena dula ka mono ke tla o bana beketlang. Go go o kwae wa manya fela salary ene ka tao kena ka accounting ka mono. O tsebe gore na go tlo e sebedisa o bo phodile ka hlong ka mono.
1: Ha re re ntse re le hana notong yone eno mogolo wa ka re re ntse re lapi le taba tseno hetsa go phola ka kelelong ha ga re bile boemo bona. Hona le gatello tse dintate tseo ke reng ke tse mona tsa tsa di external force tse mona tse hlanga thoko gena le metswalle ya gone re tsebang hantle le gone e tsebang phedi ya gona le ho feta gona gona re tseba ka tsela ya mofuta ofeng ha ba ipe kena 22 wa tseba ipe kena 22 ha ba kena 23 ka 25 o santsa tse mohlomong le bana be o retse bang hore ba kentse letso mo hlomong kgodisong ya rona ba kentse letso mo hlomong ka tlong ya rona le ba bang le tsona tsa ntse o re tla bere re boletse na tsona ke botho bo mona bo gegeng re a tseba hore re na le megalajo ya rona re na le metswalle ya rona yane ya go kenyetse pedi hle monna kapo ga le go bana ka ofela ka sebetsa jwang he kgahlano le external force ha ho lwang ge tseba hore re we are a black community e mo ne o re reng ge a tseba hore hang ho ba o re cha chiane o tla o so o le ya ina hana ho go jwang jwang ya inwang enye
0: da te ta re no ile yona ga tlo o iphapanyetsa yona hore e re bakela hatello ya maikutlo batho ba ile ba o thusa o lebelletse nthweno ya hore ka re o ka ba etsetsa letho. Empa ntho ke batlang gore o tloe basotho ba tle ba e tlhokomele ke ya gore batho bana ba re buang ka bona ba ile ka ba re thusa ga ke re go no sena mone re sa nne tumelelano gore gobane e le ka go thusa tjena le wena o lokela gore o bone go itima go tlo nthusa bophelo botlhe baka ga ke re re beng kgopo ga ke re re beng kgopo empa batho ba jalo o dula fatshe go agala gore ga e ba ke gola legolo nka thusana ka one loot. Meta bena ya wane luti ha o tlokomela hore e se ingwelwa go bana ke gana tse di theko di sa tswanyuloga ha ke go bona tse o ka etsela ka galapala ha o ya ba mofuma ha di ka pantama ka pama e mo amalekana o tlhalwa ke mosebetsi o ye ba ga ha o fellwa ke mosebetsi ha o lokela go go downgrade ibe jwa le motho ya no ba no so ntwe tso mo pidisa ka thoma luti kgwedi le kgwedi ibe o utlwa ga e ka ga o kampano yena o tlotla o hula ka thata ibe yena o tsaba hantle taba ya ne ya pisana ya go bua mathata a bateng e molemo haholo ha ke etse mohlala motho yo ha o ka wa hlokahala o tlo phela jwa o bana ngo swabela hore ha o bona hore lekeno la hao le tla sa gatello o mo dudisa fatshe o mo shebise hore a tseba ga ngwane ka pa mangwane ka pa gagadi ke a tseba ka nnete o lebeletse gore ke ne go thuse tjena le tjena ka pantse ke thusa ngwana hao tjena tjena o ga e sekolong jwale ngwana ka selemo se tlang ke tlameha wa mo patalla kolong se solo sa setšhaba ke bona ka e ka ga taba ena e tla nsitisa gore taba nnetse ke ya gagela bohashana kgwedi le kgwedi e ka nna ya seka etsagala taba ya puisano e gagolola mathata a magolo le dinaga ga di lwana tharollo e kgolo ke taba ya dipuisano go feta gore e be re shebana ka di sa bole ga ditsana ga ke tswala pele ka e nngwe gape ke ya gore ke boitaba e nngwe ke ge metswalle ga ona mo o ngotsweng fatshe go go tlaiswa toronkong ha o bona ga ga ga boipuso o sitisa ho etsa dipeto tsa nepaetseng tsa tshebiso ya tjhelete le motswalle wa hao setswalle ha se ntho e o itsweng tla go ngwa ke lefu nna ke ya kgothaletse ke re ha o na le metswalle o bona yo kenya ka sa gatello ha se le taba ya gore wa bahlala ntse le metswalle ya hao empa a go theotheole mokgwa wa go kopana le bona ho etsa dipeto tsa ntho tse itseng ha ba bona ga ga go so ba boga ke re nna ba kampane ba o lahla wena o itswelle pele ka bophelo bo bo go na le metswalle re e tshwarellang fela o fumane gore bophelo ba rona bo emang kae le ngobane re sa batlo o ba tlowelele botlhoko ba teng ke bone motswalle eno ga wa o ntsha ke dulang o senya tšhelete le yena majwaleng o tlo fumana gore yena o gola sekete ga wena o gola legolo fela jwale o batla gore nne leetse dikoto tse tshwanang jalo kae kae kare le kopanetse megolo taba eo e sedile ba bangata taba eo batho ba bangata gona dipidisi tsa high blood ka baka la yona mme ke keletse batho ke re ka nnete setswalle le sona se na le mo se tlowang teng se felela teng se ka tswela pele ka metswalle eo beyang tlasa gatello ke re tse re bua batho ba le gatello ya methaka ko wena ke boikarabelo ba gago go bona gona o intsha jwang ka gatogong ko eno e jwang
1: tlakile mogolo wa ka ka nnete ke a tshepa ba utlwile ka jeno basotho
0: ba seke ba re ke kgopotlheke.

re batho ba tloelane ka nete na ke ipuela nete le pitiki wa etswa ha ile se rata go ukenteng le engwe wa paka go bentsha ka pa wa paka sejo se seja ka nete wa etswa le mochaelano wa otswa o mocha

0: wa ka nnete ha le mona le bidilana sa le potile re thotseng ka ofela ke go pa go pakella ka thoko bona le batho ba nang le gatello ba le yeneng ka ga dikoloto ka bakala mo tshallano fela a tswa fa ngo ga bolelle batho ba kopanetseng bona gore ka nnete ka bakala ho imwelo ke bone ka e ka re ha ke sa tla tla ho tswela petse
1: na ka nnete bimbaka ba le ntse re tshallana ha ikho
2: enough is enough no da don't sit there le betse go ho ha
1: ho mole he ya khona la ba di tse go tshwere ka nnete ta ba go sise ga na iqala qephele le tshala tse le ke hlahlele
0: e jwa fela e ke thete ha o tswe le bidilana le support ka ofela ke
1: e tsanga le potelo ba ba
0: e o tsaka i mona monwana ba jwa le wena o shobile ga ka nnete na ke pakela ka thoko ha gune ibe go etsa qeto
1: ala mohala mona ya 20 ka re o wa o batla mona mohala ona
0: e ya nat ha ke tike tla tswa ga mngaka
1: a yo le wa ba le motho ya plus 2665 mme se matsala so tle re utlo gona potswa ka patatse tso itabetse na he pele re dikwala ba bona ka pa dikwala ha o sa ga letho ka tla dikwala ha o sa ga letho ka ditabatsena ya 20 re itse ya mantla ka sehlohong ka o dimudimudimudimudimudimudim yo motho ha rwa le tsena ha u tlwa pressure a lokela mpela qala ka yona ka pa yo ka reng wa tseba hore this one is a common one ke reng ka nnete ke utlisa utlo gona go baneng o ye ngwa tloela ka pa wa fetola mona hano ka tsela itse
0: a engwe a pele ntate tle ke ipuele nete fela go na le ntho o thungwe itereka
1: Hubesa ndana ratonzi.
0: Hubesa.
1: Baba chaba ubitsa hubesa.
0: Oh yes, yes. Oh.
1: Kapa dieso kapa ba ubitsa ka kiki mapedi ba reng ke kota.
0: Okay. Oh hubesa, la tsinela ke go teile. Tabena ya hubesa. A se ka diphatlo fela. Hona le ba go go besa ka pa ho itireka, hangata go tloetse ka hore go ka diphatlo, ga se diphatlo mfela. Hona le motho a besang ka hore na o dula go kae. Mogolo wa hao ke ketetse tharo. Wa mofumadi wa hao ke ketetse pedi. Fela ka baka la hore fela le batla hore batho ba le shebe ka leihlo le itseng. Ibe le tlodula ntlong ya lekgola e le patalang rente ya ketetse pedi. Tjhelete ya rona e kopane ke 5,000 fela o batla o dula duplexing ya 2,000 kapa ya 2,500. O dula mono ha se o bane tlhoko wa gao e le gore o dule mono o shebile taba ya gore na batho ga ba o bona ba o associate le ditaba difeng gore ee ke boipuso ya na dulang duplexing. Fela jwale lekeno la gao lona le re ga ra ntente boipuso o lokela ebe o dula da double e ha ke kala dilo ma segomo ne ke ditse sempeteng yana le botsa tlhano ka go fela motho mo le mana mpotsa fela tsa bana bona ha di madi ba ka kala se ka ta ka le ka 2007 o dilo sempeteng yana go bane kana go nngwe ba ka se o dilang ho sona wa sheba go na se sentse tlo be ya tsa gatello ya mofuta ofe nna ke ditse mo no bane ke ne ke hlokometse gore nka tla gore ke itulela o tloa ha ke gola le tagaseng ke nyolwa jalo go sena gatello yeo ke bane le yona kana go eno so batho ba bang o tofumana ba ba besa ka taba go na o dula go kae e mong o besa ka kolo ya e kganna ke nka nana kwana ka ofela e tla fumana gore nako ena ka ofela ga a la kopa gore le ya moketeng ga le lotsama ka koloi yaka empa yola ka na le dikoloi ka ofela go a e wena ka tlameha dula ka tsamaya ka ya gago ga o go fumana gore motho ena go kganna koloi e imelang lekeno la gae jale go santse a re fela bonyana ga mona mo o kopanelwang mafura gompotshelo ena ya gae gobane ena o besa ka koloi o rekile koloi lekeno la gae le sa rega ka koloi ke ntse postu se ngwana e bontsang gore motho e mong o reka koloi ha a ka ta o reka koloi ka sekoloto ha koloi ena e robeya o ya go kadima tšhelete tlo e lokisa koloi ena ha lebidi le taboa le tlameya go rekwama o kadima tšhelete gape gore a kenye lebidi ntho eno ka bo yona fela e o jwetsa fela gore motho ena o kene ka gara ntho eo e sa lekane le lekeno la gae e be ya go koloi ena gore e be e ya phela e o se tlameya go kadima tšhelete nako ena ka go fela haibe ke abobedi fitla kgweding o sa tlameha go rakadime tšhelete go mo gaisane 200

0: maluti tle ke sala koloi mona ke thopate ke nthwe ke reng ka o fala tsona di le jwalo ha ke re le keng hore re ipense kaleng sele kana le makeno a rona ntwe na etla o thusa hore le nako yeo ndate modimo a o ntlafatsang ka pa a o phahamisa go tla ba bobebe hore o atle go bona ha o phahamisa o bana jwale ha o ntse dula o eketsa dikoloto na kona ka o fala bana ba tla o hadisa batho ha ona mohla wena mogolo wa hao o totla o lekana o tlo dula o ntse o fokotseya o fokotseya o fokotseya gobane ga o ntse ya bana wetsa o revolve di loan sena se bolela gore lekeno la gago la tšhelete e kenang wena e tlang wena kgwedi dikgwedi e ntse theowa selemo le selemo dikgwedi le dikgwedi and ko wena motho a tlo ba negative ore monga gago ga a patale gantle ha o ntse a patala gantle monga gago ko bane fela wena o nkile sekala seodimo agolo sa go sa ditshenyegelo tsa letsatsi le letsatsi gobane fela o shebile gore o batla batho ba wena wa besa wena ha wa apara diphatlo tsa tlotloga ene masego mona ke bue nnete fela tsatsi nena ebile lona ka mona ka studio eng ke dumela laetse bataba eno ebile kana ba lona le diapere diaparo tsa ga masego mona di turu bona bona bo haesale fela jalo motho ha o mmotsa gore na o direkile kae ke rekile ya mmoleng ke bone ke sa bona lebole na o enkile kae bana beso diphatlo tsana tsa di second hand di re phuti bolo ba rona fela nahana ha e ka re motho a apere le dipatela bohlaswa dipata bohlaswa jele wena ka o setse bana o itse wena o ke se apareng yeotse wa tlhokomela go tlo kena tlasa gatelelo ya gore o ya mabenkeleng a magololo reka diphatlo tse turu gore o tlo tla o computer le nna o sa tsebe nna ke tswa tlotloga koe taba enana ya taba ya gatelelo ya go gatisa methaka e tlotla e be a naga ena tsietsing ena e ga e sale gobane ketelelong go tlo keteletsega phela ka batho ba sebetsang batho ba se nna ba sa kgoneng go boloka tšhelete and ga ona motlha a reta fumana economy ya naga ena e gola ga fela tšhelete e ba e a kena ebile e a sebetsa ga ona le gore motho a ka gaga le malaene fela ga iphedise ga ona le gore motho a ka etsa le investment kae kae fela gore lapa la ga letlele a tle gore le phela go sale gona ga tšhelete e eketseya ge eketsa le lifestyle ka mpe taba eo ke gona e tloge ntsha mmokola mme ke thabile gore le mpotsitse potseno tsatsi nna ka jeno mme re lokela gore e be yona bebele re tla bua ka yona go tlwana tsena go ya pele ga bona setšhaba sa ntate moshweshwe se timela ga ngata re ne re re se timetswa ko go tlhoka tsebo empa morago tsena ba na le tsebo empa ba beya ditaba tsa ditakatso tsa bona ka pele go tsebo ya letsatsi le letsatsi mme ke re taba ena ya phekoleha ka tlhoka fela gore re ikamogele re ipe mo maemo a re beileng teng ha ke etse mohlala mongaka o kenya ngwana ga o sekolo ke na tshwara ntate
1: boemo ke bona bo bonyana bo lokelang gore bo loke hang ya dipege ya dibese ke bona

0: nako e nngwe taba tsena tlabe di fetile o se itjella o ere bogobe ba ga botloswa bo ka tloswa ka ntho engwe le ngwe gobane jale matshwenyoso a fetisitse bana se ba ikemetse ba itshebeleletsa jalo go ga o se le gore o ja tšhelete ya gago ka nako e nngwe le malaeneng o ka dula go fitlhela o le dilemo di masome a matlhano gobane jale mojago o nang le ona ka nako ngwe o ka o setisa go ka ba le ga gago sekekebe wa ikwatlaya ya ba wa ikwamanya wa re na lemo tsa gago se di le 50 bo ntse o dula malaeneng ko fetisa mojago wa gago tsena tse dingwe tla di bona ka morago o keteletse o ya ntlong eno e jalo e le gore banka e tloenka o ne o leka fela gore o nana batho ba tlo otelela gobane jale wena ga o sobele ga gago gatelelo tseo tse jalo ga ke re di beng ka thoko basotho phela bophelo ba gago ka o jalo ke a gola nkare ke batla ke samagaesitse gore ga o motho mo le ba ka phela bophelo ba gae tsena tse ngata tsena tse re imelang di ka feta boipuso ga dontsi o fumane ya nomorong ena ka nako tsotlhe e ka letsetso e ka tsetswa WhatsApp ke 59 166 580 kapa ba ka mfumana Facebookong ka mabitso ona ona boipuso a dontsi ba ka ngwalla ka mone ka inboxing ya Facebook ka messengereng ke tla ba araba mme ke teng basotho ntshebediseng gore re tsebe gore re feteng matshwenyego ana re tsebeng go phela bophelo bo tla re nolofalela le gore nate fela nako e telele ka nnete ke a leboga
1: ke lebile gagolo mantsi ba monate ntate
0: a go lebile nna ka nnete le nane o le na le a madikong wa bašwa ga le tswela pele go fa tlolola basotho ke a leboga
1: tanke mamato sema sao sotho lesome le na le motso le mo metsotso re fraleletse gora ya botlhano ke a tseba sentse re fahlile mmuso ka letlhabadi motlhophisitlhe sentse re re oho ge inele matsoo mading a mogana jeso kapa ba ee sentse re fahlile mmuso ka letlhabadi
2: le bohle ba ameyang
1: Mm-hmm.

Amedi o se ma sala sotle re ntse re le ka ho hokahana le bane ba mebileng bo seru tlona e bo tla ba jwa. Go na o tla ba jwa ka bo se se lwa lwa.

0: ho tloha ha jwale ho fihlela mane goreng ya bosupa mo re tla ruanang teng gore o tloatele setšhaba pele go tsotlhe. Mamedi ha re beela ka tlhokomelo selelekeae ntlheng yo go tshwaretseng yona e reng ofising ya mmuso wa setereke sa Maseru e ntshitse lengolo mo e tsang kopo go marena a setlhogo a welang gara setereke sa Maseru go fana ka lenaane la metse banna le basadi ba phasitseng metseng e jalo. Sena ofisi e tlhalosa e le o nolofaletsa botsamaisi ba setereke ka kopanelo le lekala la bophelo go hlwela bahlanyana dibakeng tseo ba phelang go tsona. Sena se tla tsena bahlankana le bakwetsana ba dilemong ba kene mme ba fumane thuto sekolong sa moetlo. O tla gopola mamedi gore sepolesa le sona se ile sa thagola dipitso dibakeng tse fapakaneng moo se neng se bua le banna ba thaba e le go fana ka thuto ka ditlolo tsa molao tse atisang go etsagala mephatong kapa moo babolele ba kopaneng teng. Go utlwa ka botlalo tse se susumeditseng mmuso wa setereke go nka kgato ena, re buisana le ena monghadi Paul Lewake e le mmuso wa setereke sa Maseru gore a ke a re fe na ditaba tsenana tseo a neng a etsa kopo gore a ke a fumane lenaane la babolotsi tlasa marena ana a welang setereng sa Maseru na ebe ke a fe. Mme mamedi sentse re etsa mawala a gore re gokane le yena metsweng ena e lesome le metso e mmedi re furaletse gore a ya botshelela. Mme ka re re sentse re kopane le yena ka katlego, re gokane le yena ka katlego. Ntate le wake, ntate le wake ke wa mmele, ntate ke le bona go ya ha o lenaneo la go tlwatela ya mešišane phirimane ya kajeno.
1: A ntate tle ka boikokobetso le tlhompho ndumelele ntate ke dumedise bamamedi ba Radio Lesotho mmogo le bookamedi ka go kgetholwa wena ntate. Lebitso la ka ke Paul Lewake, ke mmusi wa setereke sa Maseru, ke a leboga.
0: Ntate Lewake, ke bekeng e fetileng ntate ga e sentse kgathetse ga re bona lengolo go tswa ofising ya heno mo o neng o etsa kopo go marena gagolo a fumaneha setrekeng sa Maseru gore ba ke ba o fe lenaane motlhomong la babolotsi banna le basadi ba bolotsitseng le metse e jalo ntate. A ko re efe ntate gore na e be taba e ne susumetsa se nna mogopolo nako ke ofeng?
1: A ntate kannete ke a leboa, ke mpa ke batla gore fela ke tiise gore ya ntate e tlhile go jalo ka ofisi ya eso ya mmuso wa setereke Maseru ntate, re ile ra etsa lengolo kapo mangolo a neng a potoloa go marenana a setlhogo a waleng seterekeng sena sa Maseru e le go ba kopa gore ba re fe kapo ba re romelele mathathamo a magotla a teng e ka ba a bontate kapo a bomme e le gore re ithute rona a makae fela a se re a fumane fele re kopane le lekala la bophelo re tsebe go etela magotla a jalo e le go tlhatlhoba bana gore na ba ntse ba le maemong a nepagetseng ka bophelo na.
0: Motlhomong ntate Lewake, ga ke re utlwe mona na taba e ke taba e tsagale kapo ke mogopolo wa lona le ofisi ya mmuso wa setereke le ba tshwarisaneng mosaitsi o le bona ntate?
1: A ntate ke mpa fela ke sa tsebe na be ke taba e kileng ya e tsaga fela nna ga ke fitlha ofising mona ke ile ka fumana ditletlebo ka marena gore motlhomong go na le batho ba e bang ba isa bana e ka ba batla se dilemong kapa ga ba phela gantle jalo go fumana gore e ba tshokolo gore re bona gore bophelo ba bona bo a tsitsa mme ka gara lekala la bophelo ka fumana gore go na le manese a beuweng streke ka seng e le go tlhatlhoba mephato kapo magotla a mo go boloditsweng teng kapo mo phatsiweng gantsantse taba e ne e tlameye go etsagala pele ba ka ya moo jwale ka lebaka la gore ga e se ntho e etsagalang nna ke le ofisi ya mmuso wa setereke sa Maseru jwalo ka ga e se ke le mo ileng ntate gore go sona le mo phatsiweng teng mephato e mengata gagolo jwale ke tle ke nke go tloa mono go ya pele le go fitlheleletse ka mophatong.
0: Motlhomong ka ntle go ditletlebo tseno ga gona tse dintsi e sentse di sibolola gore motlhomong go na le ba sentse bophelo bo sentse bo se gantle ntate ga letla la phamela mopotlo.

0: ntate, ka nnete ha o jwalo, empa e le hore ke le mmuisi wa setereke sa Maseho, ke ile ka ikana hore ke tlamehile ho bona hore ditshebeletso di fihla ho motho e mong le e mong ka lebelo. Mme le bona bano ba mephatong kapa ba seng ba phatsuwe, ke batho bao e leng batho ba ka beo ke tlamehileng ho netefatsa hore ba fela le bona maphelo a bona a ntse a tsitsitse.
1: Ha re shebe bohlokwa ba senana seo le tlo se etsa ntate Lewaki, mohlomong le seo le lakatsang ho se fihlela, ebe ke se feng?
0: Ntate, bohlokwa ke ho haha dikamano le beng ba mophato le dikomiti le marena. Hobane ka nako e nngwe o fumana bana ha ba le mophatong, ho ka ba le ya ka bang le bothata ba ho kula. Mme taba eno yona ka bo yona, re qala foundation ya ho haha dikamano dipakeng tsa rona le babolotsi le babolli le lefapha la bophelo le mmuso wa setereke sa Maseho, hore haeba ho ka ba le ngwana a ka kulang a le mophatong, ho tlo be bonolo hore jwale ba re fumane re tsebe hore re mo thuse, hobane a tsebe hore a nna tswele pele ka moetlo ona wa rona wa Basotho.
1: Ka ntle le hore ebe o ngolletse marena a setloho ntate Lewaki, na tjhe, ka nako nka o setse bo ntate ba boloditse na bona kapa na ho na le ba fihle ho wena mohlomong e ntse le hona taba yona eo ya ho bopa dikamano?
0: Atjhe ntate, ntse ba fihla e le batho fela beo ke ba tsebang, empa ka kotloloa hore ntate o le mmuisi wa setereke sa Maseho, dilo tsa rona ke tsena, kapa re kopa ho be e le hore ha bana ba le ka mophatong o tlo etsa ha le tjena. Ka nnete ha eso fihle, empa e le ditaba tseo e le moralo wa eso wa ofisi ena.
1: E nngwe ntate Lewaki, taba ena kera ke mohopolo o motle, mohlomong le babusi ba ditereke na ho ke se be hotle hore o ke o nyenyeletse mohlomong ba bang bo mphato wa hao ditereke ka ho fapana hore le na Maseho e sebetsa jwang, na ke o shebe na le bona ba ke se ba kgalwe ke leano lena la lona.
0: Ntate, yona e ntle, ke re ntle jwalo hobane ke se ke fumane batho ba mphaphatang le hetla ba re ntate mona o nepile. Mme taba enana ka jwalo ka ha re tseba hore re le babusi ba ditereke, e hlile re kopane kapa re sebetsa mmoho, e tla ba ntle ha e ka ya anela e le hore e akaretse ditereke tsohle tsa Lesotho. Empa fela ke sa tsebe na jwale ha nna ke etsa ka sebete sohle ke jele poo, na bana ba sa ejang ba esoe ba tla etsa jwane. Empa ntate, ha eba ho le jwalo, ha ke re ke basebetsi mmoho le nna, ke tla ba thusa mo ebang ha ba fihlelle ntate ke fihlelle teng jwalo ka ha ke fihlella.
1: Mohlomong ha o so di akaretsa ditaba tsena kapa pele ho moo nono ka mora hore o lebeletse hore manane aba fihle ofising ya heno neng ya metsi ya babolotsi jwalo jwalo, mme se tla latela ka mora moo ke se feng?
0: Ntate, ne ke lebeletse hore mohlomong tsatsing lenana ke tlabe ke fumane manane kaofela, empa ntle le mono ntate ke batla hore ke se ke fumane taba ena ke entse labone, empa labohlano ya ba ke fumana mathathamo a tswang ho morena wa ka wa sehloho wa Ramabanta, mme ke mephato e mene fela four. Ntle le mono ya ba ke fumana mathathamo a tswang ho morena wa ka wa sehloho wa mama a 12, mme hara bona ke bomme kapa barwetsana mephato ya barwetsana e meraro, ena e meng ke ya bontate. Mme ntate, ke santsane ke lebeletse ka tshepo hore marenana a eso a sehloho ba ntse ba itukisa e le hore tle ke fumane manane. Ha ke fumane manane ntate, le rona le lekala la bophelo, jwale re tlatla re dula fatshe. Ha re dula fatshe, jwale re tloga hala hore na metsi e ya rwane ha kae, re tla nka metsi efeng ka letsatsi le leng, kapo ka ho arohana ha yona re tla nka mephato kapo makgotla a makae. Hobane ehlile morero le sepheo kore re lo fihlela lekgotla le leng le le leng kapo mophato o mong le o mong, re shebe hore na bana ba fela ba nepahetse ka bophelo ntate.
1: Ha o di akaretsa ntate Lewaki, ebe o ka di akaretsa ka ditaba tse reng ntate?
0: Ntate, ke mpa ke re ka nnete ke batla

0: leboa ke bona ba sotho ba bangata ka nnete ba thabetse taba enana mme ke sentse ke ipiletsa go marena a sehloo ao ke sebetsang tlasa ona mmogo le dikomiti tsa lebollo mmogo le beng ba mophato le basotho ka kakaretso ntate gore taba ena ke kopa ba ntshetse ge e phamolele godimo gobane e botlhokwa e aga dikamano ntate ke batla go tiisa gore e tlile lebollo ke moetlo wa rona wa basotho eo gona ba bang go boulelang ke gola ke nngwe ya dintho tse etsang gore ebe ke qadile go etsa mosebetsi ona kapa ke utlwile ke na le thaselelo mme ka nnete ke kopa ba mpulele mamati ba mpulele menyako re sebetse mmogo gobane nnete ke gore mosebetsi re ke ke ga o etsa kapa ke le mong kapa le lekala la bophelo fela empa re tla tlhoka tshetso ya bona re etse mosebetsi mmogo re tsebe go atlega ee nta
1: tate lwa ke kopa oke o mamele sealemoya mo o leng teng e tlere gang ga ore re buisana le moedi mongwe wa rona re tle re bulele mamedi e tlere ga tobisa dipotso wena ntate e tle re gokana le wena gape
0: nate ntate ke taetso jalo ke a lebo
1: mamedi yeo ke ena moisi wa setreke sa Maseru monghadi Paul Lewake a neng a re fa ka seo se ba susumeditseng gore ba etse kopo ya gore ba fumane manane a ba bolotsi le mephato e teng ka gare go setreke mme ga jwale re tla buisana jwale le setsebi sa molao ebile e le setsebi ditabeng tsa lebollo e leng advocate Maphake Ramotsokwane ena o tla re tlhalosetsa gore na ketso ena ya lekala la bophelo ya go tlhakela bashakana mophatong na molao wa e dumela le gore na go ya ka moetlo wa lebollo ke methati efe e lokelang go latelwa ke lefapha la bophelo kapa sepolesa ga ba batla go hlwela bashakana mophatong mme setse re le ka matsapa a gore re gokagane le ena advocate Ramotsokwane metsotso e 20 a metso e mmedi ke e ba meraro 20:30 re fogaletse hora ya botshelela mme ge re sentse re gokane le ena ka katlego advocate Ramotsokwane. Advocate Ramotsokwane ke lebo ya nako ya gao ntate ke wa meelelaneo la go tloatelo ya mesetlhaneng phirebaneng ya kajeno. Advocate Ramotsokwane
2: ndate
1: tlaba ke a omela ntate ke lebala nako ya gao ntate salamane sa Lesotho
2: ke a dumedisa ntate ke dumedise bamamedi ba sealemoya sa Lesotho gotlhe bo mamametsi ba le gona teng ompaontlhaile lesumatha jale
1: ko tlhaile lesumatha
2: ka koleng ya baeti o tlo ntshwarele go tla ba le legata le ka tlhagang o ntshwarele ke ka koleng ya baeti jale ke fumane meme ya gao nako e se e lenyane
1: ntate e re re utlwe ntate ya advocate Ramotsokwane taba tsona heno se ntse o di tseba se re tlo bua ka tsona re bone lengolo la moswi wa setreke sa Maseru ntate moo a memang marena a setlhogo setrekeng sa Maseru gore a ke a ba fe motlhomong na ke lenane la metse efe bana le basadi ba phatsitseng metseng e jalo jwale re re utlwe ntate ke methati efe e latelwang gore jwale batlhankana kapa go tsana ba ke ba etelwe moga ba le ka moo ka moetlong
2: ga ke tsebe haeba moswi wa streke o na le ko ba bogadi tabeng tsena e le ona ke gola taba e ke e buang ke gore tate dikomiti tse tseng tsa marena a setlhogo ke mametse maetapele eno a ntse a bua gore o la a dingolola ke gola batho tebelelo e ne e le gore ebe moswi wa setreke o ile a etsa meralo e o tlologileng e gakileng gantle le dikomiti tsena tsa marena a setlhogo ya ba ditaba tsena di tsebagetse go tloa sethatong e le gore taba yona eno ya methati jwale e tloa rajwa gona ke bo mang ba tla kena kae ke bo mang ba senang go kena kae elelelwang tate gore ramophato ka mong e ka bo wa ba go itsana kapa wa bashangana o se o ntse o na le ngaka le komiti eno eo ramophato eno a ka reng o sebetsa le yona jale ke a kgola ke o rena

0: mmuso wa strike bale a kena le team ya hae. Kutlwisiso ke hore ba ba ne sentse ba le teng, ba sentse ba sebetsa. Ho tlo ho etsahala jwang? Ka bona na haholo jwale ha e le mona mmuso wa strike a kena ditaba tsena batho bana ba se ba le ka hara tshebetso tjena. Kutlwisiso ke a kgola ho motho ke hore ke a kgola taba eno e tshwanetse ebe o tloa sethatong ha o qala, o qadiwe mmoho. Ke a kgola taba e ntse e le gorena ka hara tshimi ena batho bana ba mmuso wa strike sa Maseruna go na le basadi ba tla kena mangopeng ha basadi e ka ba ba bolotse sekabele kapo Sesotho na. Go na le banna le basadi ba bolotseng ka hara thimi ya mmuso wa strike e tlatla e kena ka hara banna bana ba ne setse ba qadile methati eno na. Mme ke ya gola ke ngongoreo fela ore na ebe mo e tla ka nako e nepagetseng na kapo a ka ba ebile morero o rereng go lokile ga re kgala re kalang go nkao fela gobane ke tse ke dumela go mmuso wa strike jale ga a bile a ntse a bolela go tse le poo ga ke ba ithomelela batho fela be e bang ga ba ya moetlong mo o ne o santse a tseba gore e tla bo wa fosa eyanda eyanda
1: o tlakile ntata ka Motsokwane fela ke batla go utlwisisa gore na ka nako e nngwe o thola gore mo ditlolo tsa molao di leng teng na go o sebetse jwang etlhe ke batla go utlwana ditaba tse nang methati e nnono gona tsena se ke kgelwa ka ke utlwana mo ditlolo tsa molao di leng teng na le teng le sepolesa se tla romelela ba tshwanetseng go kena ka moo
0: ka ha o nepagetse go lokela go beiwa ga o tlho go nepagetse sponsor se lokela gore sona se kekebe sa thijwa gobane se na le molao wa sona wa seponisa o se dumelelang go batla ditlolo tsa molao gotlhe e file ba tla kena ga o na ditlolo tsa molao ntate ba shebe ba nyakogele empa ga o nepaetse gantle gopola gore le bolelo le sireleditse ke molao wa motheo wa naga ga o nepagetse ba bulelwa menyako yotlhe gore ba sebetse fela ba kena ka seponisa sa ditho tsa batho ba bolotseng e seng gore go ka ba le karabo e reng ba se kebe ba sebetsa mo o ne o tla bo fosaeng eyata
1: jale empa he ga re shebe se susumeditseng mmuso wa setereke sena sa Maseru gore a tle ka se mosumetseng go etsa tenana ke go ya tlhoela bana gore na ba ntse ba le hantle le gore na ba bang mohlomo ba tla tlhoka ditshelo tsa bophelo le bona ba fuwe kalafo e jalo teng mogalo o na o utlwa o le jwang
0: mogalo o nono ke itse nna ke le motho go latela gona tshebetso ya mmuso ya mmuso wa streke na e nka o ga ikarabelele ditsebetiseng mmuso wa streke date o tla kema a ka kema ngongorego ya ka ke gona o na le di-resource na e leng batho ba re o tla kena ka bona mobuno ya bobedi mmuso wa strike kapo ena e le motho ga a ikisa e ba o batla go a thusa batho tebelelo e bentse e le gore motho a ikagabelelang na ga o re thuse fela gore ke kopa gore bale ke atamele ke tlo tla ke bona bana e nngwe ya ditebelelo ke gore mmuso wa strike o nontse o tshwanetse o tlhetse bo ga mephato banono ka tsheetso yotlhe e ka bang teng yona eno ya ditaba tse me tsa bophelo fela ebe ke yona eno e fane ke mmuso wa strike e re ga a tlo sheba gore a ke baka lefa dintho tse itseng tse itseng gore le sebetse tsele ke batla go bona gona lefela le disebeditse ke taba gona o ile a ka fana ka tsona na empa ga e batlho ko itshebela fela ele ka monna mosotlo ga ke boneka mosebetsi ono o tla bo nepagetse o fana ka sethala o batlhele gore sebedisang sethala seno sebedisa disebediswa tsena jale ke tlatla ke tlo tla ke etse jang e ditlhatlhoba ke mane mo ke itseng ke ngongorego ya ka ndate eo e nngwe e kileng ka e bolela kere pele setlha sena sa o phatsa bana se qala o ne a loketse mmuso wa strike gore

0: banna ba iso ga re duleng fatshe morego ko gore re tlo sebetsang tsena le tsena le tsena le tsena le tsena empa bua le mona mo a sa e tlhothela seseng e ka nna ya eba ya baka modikwadikwane le go batho bana ba bangwe gona o ne ntse o le kae ga re qala ga o a re jetsa keng gore re tla sebetsa ke le je le je le wena ke itseena ke ngongoro yaka ke
1: le motho go rwala abe o ke tako re re rekise o ntse o tshwere jalo ga nka mo go rekise re tle re tswele pele
2: atamela ka tlo go sebela EcoCash e se e na le EcoCash mogatlo o se o ka bulela mogatlo wa lona EcoCash mogatlo account go sebetsa ga ponaletso go botlhokwa ka hoo setho ka seng se ka itshebela balance ya pokelelo ya mogatlo ka founung ya sona o kenya kopo ya tšhelete tsebiso e etswa ke ditho tse tharo e be e ananelwa ke setho se le seng go romela tšhelete go tswa pokelelong go ya go setho ga o sa tlhoka o ya econet shop ebile ke mahala go ngodisa o tla tlhoka ID tsa ditho tse 4 le go tlatsa di-form econet e gaufi le wena o bule mogatlo account sasai econet financial services simplified payments everyday everywhere
1: mamedi metsotso e mašome a mabedi a metse robedi ka re lebile goreng ya bo super mme ga e bantsha tswa bulela o ntse ometse lenaneo la ditaba go tlatelwa metšhetšhane sealemong sa lesotho a tofa ketega motsokano
3: dare
1: sentse re ga ba o diphetelang date re le o bulela mmamedi ga ke tsebe na ebe o tla mo utlwa mmamedi ga e le mona o ntse o le letong wa tseba e nngwe e potso e nkeng ka go tloela ka yona ke ya gore na molao wa lebollong date o gakae
3: ke a leboa ntate kgetlho la go qetela ga re ne re kopane ke kgweding ya bobedi makala wa yona beti ya pele re ne re kopane jwale le batšhotšhisi botlhe ka ga gona ga ya lesotho mme taba ya gona e nentse e le gore re thakelane ka malebela gona ditemana tse nono ka tsela e dingwetsweng ka yona na di ka isa motho le kgotlheng leseng na ntate tlaba
1: ntse ke le mo ntate
3: ee ntate mme go bona etse a ke go a tseba jwa le molao o na le gore go sebediswe puo eo thweng ena e keke ya tlosa motho sebakeng e ka mo etsetsa tlhokomediso e le gore le taba eno ya puo fela ya language e etsa gore jwale molao o jalo kapa setshwantsho se jalo re se kgobotle gore rere ga e ba jwale motho e ne a lokela go ya lekgotleng la mathomo a ka iswa ke lekgotla la mathomo na le na le maatla ga ya lekgotleng la masterata a ka na le molao o ditemana tse itseng di mo fa maatla na e leng gore re la ga gobotla ditaba tseno mme ntate ka nnete e ne le dintlha tse fokolang gagolo tseo rereng tsenana ga di o lokiswa mme o lokiswa fela mokgwa wa mongolo ntate tebelelo e ne e le gore ka nnete ne loketsebe molao o nana ka thapedi yotlhe motho o sa tsebeng gona ga o gapetse a ntlo tla bo itseng ka nnete kopo ya gona le godimo le o badimo ko go molao ona o fete ntate ka loetse tsena o tlompo o tlo arabela ditlolo tsa molao tse e fagalang
1: mephatong a kore go fe mamedi wa selemo sa sotho ntate gore na ga molao ona o ka feta ke ntho difeng bonyane tso ga okadigabanya fela tseo o ka dirarololang
3: re itse e tlebe tlolo ya molao go ga mophato go motswadi le batho ba tlabe ba ganna ngwana a tla sedilemong wa mobolotsa e le gore re itse e arabele motho a ka tlosang ka bomong le go tlosa ka mmomogi mmogo go be le ditemana tse dintse o rereng tsena jwale motho a ka tlosa ka go setisa kabo ya toka gagologolo ntate molao ono kapa setshwantsho seno se lebeletse gore se ake molao wane wa bana wa 2011 se ame molao wa tikologo se ame molao wa thuto gore ka nako e dikolo di butsweng bana ba sekenne ba potiswa mona ya ba go ntse o tlho ba ithoke ka ba jale dithuto di bonala di amela
1: ntate
3: e leng gore go kentswe ditemana tse ngata gagolo ga golo tshireletso ya bana tokelo ya thuto le tokelo ya go ikgethela gore ke batla go bolola kapa ga ke batle jale o boele o arabele gore o e o sebega mophato a isang ngwana sekolong jwale motswadi a qeta o patala dithuto di examination fee go o sireletse ka gohle go se be ya qobellwang ya ka hulangwang a iswa moetong ana inweletsana tsa ithabela o batla o ketse ditimana sengata go lontate ke mpa ke sa o tshwara go nna mona
1: ntate. Hey, how di fega ntate e pele re bolela mamedi e be he o ka di fega ka taba tsirenye
3: ke ne ke go ntate mmusi wa streke taba eno ya o hlahloba e tsamaye le boikarabelo go be le mo mmusi wa streke a reng ke fana ka ntho tsena re sentse re tlotla re ba le leqhula la motšheso o mongata haholo ona jale ga ene e ba moetapele eno wa ka gore go lokile ke tlatla le fa metsi a hlwekileng ka nako ya heat wave jale ke tlatla tseba gore ke etse tshalo morago ke tlo bona gore e tlile bana bano ba nwa metsi a hlwekileng e seng fela gore re tlatla re sheba gore ba nwa metsi a hlwekileng mephato e ditse mo o hlwekileng a sa etsa letho a sa fana ka dintho tsenono tse ka thusago nna ke itse ke le motho ke ama taba eno ya gae fela kere e tsamaya le boikarabelelo go ofisi ya gae mme taba eno gore a tla e tsebe gore a e elelelwe a ba bone gore e a etsagala nang ya Aforika Borwa masepala wa Aforika Borwa di-provinces tse ke di tsebang tse pedi ya Eastern Cape le ya Bloemfontein di ikarabelela ka kotlologo go pataleng dingaka di ikarabelela ka kotlologo go fana ka metsi a tlhokileng go bana bano mmogo le ditaba tsa bophelo mo e kabang go ka tlaa mafu mme eno ga o tika dikontate ga a tlare ke tlo sheba ntho tsane tse ke ileng ka fana ka tsona le disebedisa gantle jwang le bone ka legidela jwang mme o kadiwe go rerwa mmogo e seng re e tlhothela sefidi
1: ntate
3: ee ntate mme ga a kanka that lesson o tla e bona gore e a e tsagala re a e gokagane le batho ba Eastern Cape re a gokana mmuso wa Lesotho ga o etsetse babolle letho ga o ba se letho ga ba le jalo ba itsege ga o tlhaga mafu ke gona jalo mo o tla ba le elwa maponeseng sala ke na le lekala le bitswang la botšhaba ga gona letho le ba le etsetsang batho ba bolotseng sala ba dibakeng tse dingwe go na le batho ba tsheetswang ka ditšhelete gore ditaba tsa setšhaba di bonagale dinkelwa tlhogong taba ya moetlo wa Basotho ke taba ya setšhaba e ne e tshwanetse be mmuso ka ofisi ya mmusi wa setereki go a yona a se go etela fela ke go fana ka dithusa thuto le go fana ka ntho tse ka sebediswang go boloka bophelo ba bana ba Basotho
1: ntate ga ke tsebe ntate naebe ga jwale na o tla kgona go mamela sale mo ya ka potle ke o nkele tsona e ba ntobile go ena ntate
3: ke jale ka kila ka tshogagentse ke le ga ga kolo ya baeti ke tla kopa baeti ya gola go ntshagela fela metsetse e lesome ke tle ke utlwa dipotso tseno no go tloga monana ketlabe re le koloile ntate
1: ke a leboa ntate
3: dikgomo motlhompeiwa
1: mamedi eo ke advocate maphake ga motsokane he ena a neng a re fa gore na ditaba tsena tsa lebollo na ga o nepagetse ke methati efe yo go lokelang go kenwa ka mono mme ge ke o motlwele le yona he mamedi o ka kena henomo ka mogala +26659933 le 22 3649 mme ge gape jana teng re buile le monggadi Paulo wake le ena o ka tobisa potso go ena kapa go advocate ka motsokwane kapa le gona wena o le ntate wa moetlo kapa le ditsebana le taba tsena tsona na le diutlwa eka di ka atamelwa jwang nomoro tsa mogala +26659933 o ka kena mamedi ge le wena wa tshwaela kapa gona wa ntsha maikutlo ditabeng tsena tseo baeti ba rona ba seng ba di beile metsong ena e 20 ge a re lebile goreng ya bosupa e na nako ge mamedi ke ya gago gore o kene le wena o tshwaele ditabeng tsenana tseo baeti ba rona ba seng ba di dekile mamedi kgotso ao gutla mamedi keo o gabile maqhubu a mo latlhile nomoro tsa mogala mamedi re kena ka metšhae medi +26659933 le 22 3649
4: ya ntate ga ke utlwa ke gatlhwe ditaba tsela ka nnete ke nete ga ke a bolola ka lebollo lena la gona la Sesotho empa he ke taba tseo gatlhileng gagolo nna ke ile ka tliniki mane ke a gola ke ne ka circumcision la teng jale ke batla go tseba gona lebollo la Sesotho e motlana ka le lebollo la Sekgowa ntate ke botswa ka pedio gape ke batla go e tseba ko gore na mona tlasa taba tsa moetlo go ba ne makurella ba

0: bua maikutlo a bona ka ba ikemela ka taba tsa bona ba ka ba kgobella ka mone ka thabeng da tsala tate ba re polisa a ba thuse mo le gona gobane go kgobella batho ka bo go ka gagatsa batho kapa batho ba ba laua ga ba ikemiseditse kapa ba itegeseditse go utlwa ka sekgowa le go sakamisaesa ka sekgowang da tsala
1: yagoe
0: ba ka ikisa da tsala ka gore
1: I was a little bit of a ha ke re tlopeng sa le ntle ba hlompeng ya tabeng tseo re
0: le
1: bandade mamedi metso e le shumele metso go bedi fa ya ke dibile gore nye a bo supa o ka kena hello wena wa ntsha maikutlo kapa gona go botsa dipotso go tseo baiti ba rona ba ditekile mamedi kgotso kgotso mamedi
2: Ne ke ne ke kopa go botsa ona selemong se na re tla ke ke re bone batho ba le kala la bophelo ba ya mephatong mona ba lo hlatsoba gobane ka nnete bana ba a tlhokana mephatong mona ntate mme bo ga mephato taba eno e ntse gana go thopothela gore ba tlameya ba bitse batho ba lekala la bophelo ga ba bona ditaba tsa selebang jale potso ya ka ke yona eno go ena ntate ke a lebo
1: tale boandate phoko mamedi lo wena o ka kena he wa botsa ka pano tsa maikutlo ditabeng tseo baiti ba rona ba di buileng mabapi le seo re ntseng re se bua ka jeno kgotso mamedi
3: halo
1: kgotso ke ntate mang o kae
3: antle ntle ke santa matenjane
1: ntate santa ka go buela hole o kwa tametse mamedi metso e le shumele metso e mehlano ya ke lepile gore nya bo supa lo wena ha o ka kena nomoro ya mohala +26659933 le 2231649 lo wena ha wa tshwaela ka bona wa lahlela ha molangwana ditabeng tseo re ntseng re bua ka tsona ka jeno tse amanang le ditaba tsa moetlo kgotso mamedi
4: Ele go go tla go tsireletsa bang ka batho ba jwalo. Go ba ne hontso kana ba le ba ba mohlomong le lesedi ha ha ba ha ba na lona hona ba le tsena. E hlile go di pele ka hare go strike se tsa masego if le o tla fitlhela dibakwa tsotlhe e le go tsebo tsa makwatineng e tshwanang ga ke be ga ukwa taba tsa ditlolo tsa molao e nngwe gape e ke ratileng ke yone eng ya gore ebile ke karolo ya moetlo o o phethile mme ka nnete o utlwisisa gantse sene seo a batlang go se bule mme ka nnete le nna ke boetse ke tlhakisitse kere o esitate lebollo lena jelo ka ga o tlhakisitse lefatshe la basotho ke sene ke la basotho ga se la babuli gobane babuli ba lefetotse la bona e be ba le ditaba tsena di senyegela gona matsong a bona jelo ka mane ka go

0: ke dumela ha ile mona mmusi wa strike ya saluting ibile ke motho wa haiso wa mathatse mona ke tla batla tshege ho ka hane le yena ha ntse a potolo wa jalo mohlomong ke tlhagise letsegele haufi o tla re thusa gore re tle kopane le ba mmuso ha motho o tumoletse a ne a kentsenyewe ka lekgotleng e neng e tlosa tlhopho botlha gona molao ona wa rona e sa leng ke tlodisa maatla a godimo gobane ntate mohlomong ntate le wake ha e le mona e sa le teng re tla ke re tsamaye le ena re be go kena kutu go tonagolo molao ona mpo o fete ke wa 2009 o fetiwe le ko ona wa magoa wa bojaletsa gobane ke a gola ona gobane jalo o ne o sponsoruwa ke naga ya america wa utlwa le tsela e ke buang ka yona gore se re sa thaba re
1: kwatile
0: go na le mongwana a na bolokwa matloele ona o fetileng ka tlhoka letse mane mo a le supa go gona gobaneng ona wa gona o sa fete ke a gola gobane e le wa lebollo ga e ne ba kwanene o tlhagang o sponsoruwe ke america e ne tla ba ona o botlhokwa ge kopa ntate mmuso o fetise molao ona ga re tsene na o tshwere gobaneng o ne o saletse fela gore o fete senateng motho tloi a o tekene o tsebe gore jale le ona o ile o sireletsa maphelo a bana ba basoo ee ntate e le go boipiletso ba ka kore mmusi wa streke ga re thusane le ena ge tlempe re bona o feta ntate
1: petel advocate
0: ka nnete ntate ke tse ke re ke le motho taba eno ya mmusi wa streke ke a e tholetsa fela ke ne re loketse be re kadile mmogo ya bobedi ga re fe dithusa tse tlatla di thusana eseng be taba e fang fela ka nako ya tlhatlhobo ga e tlaleotlalong le boramephato ba tsebe gore go tla sejetswa jaanong kapi mme a sebetse mmogo le dikomiti tsa magena a setlhoo e se ka ba batho bano fela bano ba supileng kapa ba bararo ba ba badileng nka o mona ke le motho ka nnete ke tholetsa sebetso enono
1: I don't forget ke le boha se bo sound a ding and all ho tlatela
0: ya le boha ntate ke le boha ba mamedi ha ile bo go
1: kona ha bile on that mamedi e o ke na advocate ga motsukane me re beha le nane ola ho tlatela ho ya le tshatsane khutlo mona he lo na le hlaitse lo hlopela gaso ke me ko phohledi ba ne ba ola la gaso ke ntsane monyane le madi le moeletsi na yo ke o betse lona moeng la ka le bitso ke tlaba David tlaba ha jwale ke se tlhalefa pele ditaba mo tsitsi tshekela makaja a tloge balla ditaba tsa hora ya bo super hena lo ena mma medisi re tla kopana hape kwana ka la boraro e pa boisa mo tla kopana lo mphato thabo sisa ke le ka mana go yo go tswa ke mo

Kia lebo atiriti na kwa kihora ya bosupa sena kisi ya limo ya sale soto. Mwama midi kia ujumidi isa itaba ujibalu wa kimotirisi chakela makasha pele kidi kloho za tona. Mwato mpe ituna kulu nzo kwa ni matekani uri ukosofari tuwe ki khatelo pele. Mwato mpe ye pizo le sawana utuhule za bukabi di itaba kabotlalo. Mwato mpe ituna kulu nzo kwa ni matekani uri murero wakao ya buemolo ba makolo ibiria. Letsela ya letswana e potang ka toko ho te robo ditlebe diphetetso di kgweding tse pedi tse tlang di nehelwa sechaba motlomphei matekani o buile sena ha tlhahloba merero ena tya tiene ka jeno a tlhalosa gore ho bile le dikgolotso empa o kgotsofetse ke gatelo pele e seng fihletswe a tlhakisa gore boemelo bona ba makoloi potlaba le motibo wa sepolesa dibaka tse mashome a tsiletseng a metso e menetsa ba itsukudi dibaka tsa dikgwebo matlwana le sebaka se laolang ditshila. Mokgetho wa lebato wa late ya tene motlhomphei le bona lephema o leboga mmuso le tona kgolo ka dintlafatso seterekeng a ipiletsa go setšhaba go di tlhokomela. Letona la puso ya dibaka borena le sepolesa motlhompheing kgetho wa setsa o thogoleditse mokonteraka ka kgatelopele a lebogela setšhaba ka gore se tla una molemo ka dintlafatso tsena a tsa boleng. Dinaha tsa Afrika di lokela ho matlafatsa tsamaiso ya dikgwebo le ho fetola ditsi tsa mmuso gore e be tse sebetsang hantle tse nkang boikarabelo le tse ka qhotisanang lehlokwa le tse ding lefatsheng sena se boletswe ke motlatsi wa tonakgolo Justice Ntumi Majara a bula ka molao seboka sa matsatsi a mararo sa Afrika sa puso e ntle ya dikgwebo tsa mmuso se tshwaretsweng Maseru tlasa moho o reng puso e ntle ya dikgwebo e sebediswa ho fetola dikgwebo tsa mmuso tsa Afrika gore e be bahlodi ba maemo a lefatshe. Justice Majara o re tikoloho ya Afrika e lokela ho sebeletsa ho ntlafatsa tshebetso le taolo ya dikgwebo e sa sekisetse ditshebeletso tsa setšhaba, tekano le tshireletso ya baahi ba tlokotsing. Letona la ditšhelete le meralo ya ntlafatso Dr. Letsedisetswe Matlanyane we pleditse ho setšhaba ho nka puso e ntle e le boikarabelo bo kopanetsweng a totobatsa bohlokwa ba boikarabelo le ponaletso. Motlatsi wa modulasetulo wa boto ya setsi sa mokgatlo wa baokamedi Lesotho Monghadi Nkareng Letsie o itse dikgwebo tsa mmuso tse tsamaiswang hantle le tse ikarabellang di ka fetoha matlotlo a naha mme tsa kenya letsoho ntlafatsong ya moruo o tshwarellang. Tlhekefetso e ntse e le qholotso e kgolo ditabeng tsa tekano polokego le kopano ya setšhaba sena se boletswe ke letona la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi motlhompheng Ntate Morosi ha ne a kwala ka molao ditlhodisano tsa setšhaba tsa boqapi tsa 2026 tlasa moho o reng twantsho ya tlhekefetso tshebediso e mpe ya dithethefatsi le bophelo bo botle ba kelello ka boqapi. Motlhomphei Morosi a re mathata a bophelo bo botle ba kelello hangata a patwa ka lebaka la kgethollo ho thola le ho hloka tshehetso e lekaneng ka hona a ipiletsa ho ba nang le kobo ya bohadi ho tshwara ka natla ho fumana tharollo ya moshwelella. Letona la tekano batjha le ntshetsopele ya setšhaba motlhomphei Pitsori Sabana o tholeditse boqapi ka mesebetsi baqapi ka mesebetsi ya bona e bontshang boiphihlelo a re ba se nyahame ka mmuso o ikemiseditse ho ba thusa ho hodisa dipontshuwa tsa bona. E mong wa baqapi ya hlahileng boemong ba pele Monghadi Retshepile Ramakatsa o itse tlhodisano ena e mo file sethala sa ho ithuta ho ba bang. A re ho ba e mong wa bahlodi ke sesupo sa motho sa hore motho a ka fihlela sebetsa ka thata ka boitelo. Ke batjha ba 19 ba neng ba hlahisa dipontshuwa tsa bona ba fuwe mangolo a ho ba tlotla mme ba bararo ba bahlodi ba fumane dimpho. Radiphatlalatso wa lekala la temokanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Monghadi Lereko.

hore moraro wa go ngodisa di wa ina ha ka bophara o kha go tswenga ke lekala ka jeno kuting o re re tswe go thusa mmuso go bokeletsa manane a ne pa hetseng a di hwa ile go fitlhela di tlhoko tsa bona tse fapaneng mong ha di re go masopa o re ka ngo di so ena lekala bi ke misiritse go thusa go bopa megahlelo ya di hwa go latela manane a tla bokeletswa ka re morero ona o lebeletswe go fetola mokgwa o mmuso o fanang ka dithuso le ditshebeletso go dihwai monghadi masopa ka hona a ipiletsa go dihwai go nka karolo modisong ena ka go fana ka ditokomane tsa bona tsa boitsebiso le mangwelo a marena a bapakang a re setereke se tla latela ke sa masero go phethela ditaba tsena ke tla phetha tse ka setlhogong Motlhomphehi Tona Kgolo Ntshokwane Matekane o re o kgotsofaditswe ke kgatelo pele Motlhomphehi Piso Lesawana o thoholetsa boqapi ditaba di felela mona mamela tse latelang ha hora e le ya borobong.

mamedi wa sama sa re zotho a kudumedise hle hotle hotle mo leng hwana teng ko dumedise jwa o firimaneng ena hle wena marati wa waka emotle ke mo le bae jwalo ena David Tlaba mamedi wa sama sa re zotho hle David ke ena bileng lwena wena marati wa waka emotle go tlwa lana nelane la go tlwa thele go ya tswa metsetse ya suthela jwalo mang ha ise ena motsirisi chakela makaja bona mamedi wa sama sa re zotho a re file jwalo ditaba tsa go ra ya busupa ke tlo ba lwena o tlo mona go reng ya busupa fhleletse mane go reng ya propo a santsa o dumedisa bile a hwetla ka letsogo le mofuthu.

teng o sake de breke mogwele wa mantsukunyane wa katale sefere ba gole ba kitima mabitleng ha so ke nasa gata ha ntosa mo teng ke tshoka mehla ke re ha ke lebelete ha ke ipusi ke ya buswa mo ke mogana mo house 62 se ntosa mogana ka hatsa maele mo o tsa mahantle le mogana thaba mogana di tlaba e motle mo kone ke bua ka mantle a isena mogana gwa bane theko ke ngwana nyana wa me ya busehlana buimametseng mme re sama sa so tlo tle ntumelle na lwena re tlo tsa mahammo ho tlo mana gore nya bo supo tlhile semane gore nya bro ke ya tsapa lo dumela hle gore o bile le letsatsi le monnate letsatsi le hlogonolo fetseng mme wena mogatuwa wa ka e mme re sa tlo qetela letsatsi le dumelle hle o tlo tsa malu wena ha monnate ka thello o setshidiso ya letho.

metsotso ya rona e ema jwalo ho e leshome le metso e mehlano wena mamelo sa masaloso tho hora ya bosupa a re foraletse ha re fitla hona metsotsong yona ena e leshome le metso e mehlano a ntle re foraletse hora ena ya bosupa wena mamelo sa masaloso tho hle ke nako nyane yeo ke o phetlelang ditsebiso tsa mafu wena maratua wa ka e motle re bone rena ebe ke bomang ba seng ba re sihile mehle wa tseba re na le selelekela sa rona empa jwale ha sena ho ba teng tsatsing lena ha sena ho ba teng phirimaneng ena mme wena mamelo sa masalosotho wa bo sontso o re tshwarela ke taba eo e re ke etse jeno

ne di fella hakalo wena mamedi wa selema sa Lesotho di tsebiso tsa rona sa mafu me re le selema sa Lesotho re sentse re nka monyetla ona go tsedisa bohle ba hlabilweng ke tsenene bohloko tsenene a lefu tate modimo o tlamele maqeba a dipelong tsa lona eo ke tshoka mehla ke re ha ngwana wa motho ya ka fihlelang botebo ba bohloko ba dipelo tsa lona hai se Jehova mofodisi wa rona me ena ka hobane o ile a ipolela hore ke Jehova Rafa ele nyana Jehova ya fodisa malwetse le maqeba a tla letlamelle letlele fole

Mamedi wa selema sa Lesotho ele shumela metso emihlano la metsotso re ya gelebile ho renyane ya borobedi ntumele haole tsena re ke ne ka go palo ya buka ke molebo jwalo ena se chaba pandi.

to o nyala thakane ke kgaolo ya mashomo a mabedi le metsweme raro e re ko gopotse ge kamelo ya semekae monna le wena re ileng ra rwana teng ore ntate manyedi mona go batsoto a qete o bua le mofumadu wa gae a ya kamoreng ya ntatae mono go ya bona ka moo a kgathatseileng ka teng a mofumana a kgathetse ruri a tlenne motho wa leqheku a sulafaletswe ke bophelo empa ya re ge gang ga a qala go bona tsoto a thaba golo a ba ema mono mo waneng a ntse a sekame teng a tla go mora wa gae mme a bua mantswe ana a re kgele re le ramisa ona mona ge mo monamolwaneng a re o a bua mme jwale re tswela pele re kena ditabeng tsa gae o re morena ge ga a phamisa molomo wa gae o re ngwanaka ke thabile gagolo ga ke boetse ke bona sefatlhego sa go gape mme ke o bona o ntse o phela ka jeno ke ne ke se ke feleletswe ke tshepo ya gore ke sa tla boela ke o bona gobane ka nnete ke ne ke sa tse borena e ka ba maraba a balotsana a maatla go felela kae jalo ke o neya taelo yaka ke ena yeo ke neng ke lokela gore e be ke o neile yona ga o qeta go etsa dikano go jane ge re setlhaelo ke moferefereona o tshabeyang o mmamedise mme o nkutlwe tsoto ka mogau wa modimo mosadi wa gago ke eno wa phela a re ke re leboye modimo re mo leboye sebakeng sa mogau o wa gae ka jeno monna o na le mosadi mme mosadi eo ke molekane wa gago ga ke re ke molekane ke bolela gore o tla o thusa dikgaelelong tse ngata tseo batho ba bangwe ba kekeng ba o thusa go tsona o mo rate monna mme o mo rate gagolo jalo ka ga o ithata ha o fumanetse molemo o seke wa ipolokela tsona o le mong empa o etse gore le yena a utlwe monate ono o utlwileng ga o le tsietseng efe kapa efe o ye go yena go mo kopa keletso taba e nngwe ke ena ge morena tsoto o seke wa ba makgo a mangata monna makgo gago a dule a ntse a le mabedi fela mme ka ona a ntse a le mabedi jalo o bone yena a inotse mona ke bolela gore lerato la gago e be la gae a inotse o seke wa le arolelana le diraburabu gobane ga o ka etsa jalo o tla latlhelwa ke ena ga mmogo le tsona diraburabu tseno tsa gago o seke wa kgatlhwa ke menyaka ya botšha monna empa o kgatlhwe fela ke mosadi ono wa gago ka mehla ga o qetile ditaba tsa setšhaba o rwele gae lapeng la gago gobane ke yona moo fela mo o tla fumana phomolo le ona o kgathologa o seke wa gopolela mosadi wa gago bobele ka motlha o le mong ga a fositse o mo kgalemele ka lerato o mo eletse ka kutlwelobotlhoko o tla utlwa monna ke motho o bulele barui le bafutsana menyako ya ntlo ya gago empa o ntse o tlhokometse o baballa seriti sa gago o rate batho mme batho ba tla o rata o tlhomphe batho mme le batho ba tla o hlonipha o sebeletse batho mme le batho ba tla o sebeletsa ka lerato borena bohle ba baholwane ba gago bo ke bo theoela godima gago tsoto mme bo ahe teng bo be bo fetele peong yeo ke o lakaletsang gore modimo a o fe yona khuma mafatshe mona ke o neye tlhonolofatso yaka ore ntate manyedi mona tsoto a kgumama maotong a ntatae mme a fumana go yona tlhonolofatso ya bohlokwa yeo batho botlhe ba lakatsang go e fumana matsong a batswadi ba bona ore monga bukena ga tseo tsotlhe ge di se di phethilwe ge tsoto le phallo ba tswa mme ba ya ka lebaleng la moreneng mo bo e leng ba fumana e le dithoko e le megobelo go thabetswe dintho tse tharo kapa tse nne go ne go thabetswe lenyalo la ngwana morena le kgosatsana ena ya mogolo e botle botlholang go thabetswe ngwana morena tsoto ge ga a beilwe mmusi karolong ya bobedi ya mmusi wa ntatae go thabetswe kgosana tsoto ga a fentse mogolwane wa gae wa senokwane yo o bonalang gore ge o na tla buisa ka katse le ka lere la tshepe go thabetswe kgosatsana thakane ga a sa šwa mme e tla ba mofumagadi wa bona ga nako ya teng e fitlha mme ge go thabetswe metlholotlholo ena yo o tsoto a tlang a e fumane maetong a malelele a gae go thabetswe bonnatla ba tsoto bo ba utlwang gore ga o ile a boetsa maetong a gae gagolo ge go ne go thabilwe mono ba ne le mo

dikete metsa ona ile tse thabisa gore ntate manyedi khosana phallo ha ka hlola boela habo empa ha dula le tsoto e le re ya be pela e ka mehla mme a mothuse mosebetsing o moholo o tlangwe le bile tsoto wa o hlophisa puso ya sechaba lo tsola pele mo monna moholo wa gauditseng teng ka bakala o haellwa ke matsatsi a bophelo ba lefatshe lena phallo ya ba le tona le leholo la tsoto le tla thusa patlong ya toka le kgotso jolo ka mo thusitse patlong ya nonyana le sedi kgele wa tseba he ke phetho ke tu ka bukena ya diapole tsa gauta buka ileng ya ratwa haholo buka e ntseng e ratwa haholo ke basotho ka kakaretso ba e songkelebile haholo ka bomamedi ba lona lona ba ileng ba mamela ka hloko lenaneo lena la palo ya buka bukeng ena ya diapole tsa gauta ke na le tshepo etileng ya gore le ithutile tse kgologadi ka gare go buka ena ka moso he a re kopana go na le buka e tlileng go phetwa buka e kileng ya balwa kwano selemoeng sa Lesotho mme ka kopo ya bamamedi ba ba ngata-ngata ba kopile gore buka eno e tle phetwe ka lebaka la gobane nenneng e ne ba teng moyeng nenneng e ba sio ka lebaka la mathata mona le madi mme he re dumetse re tlo pheta buka eno kopana le nna he ka moso o tlotla utlwa rona e ka ba ke buka efeng eo ke batla gore gona jwale nke ko nkele pina ntumele gore ke o nkele jwalo moretsane o lebitso la gae e leng felle masokela a ka otlele pina o tlhalekapeng la gae lebitsang tate utlwa ngwaneno o reng.

monate morwetsana eo lebitso la e leng felleng masokela wa tla monate pina ena ka bona batho ba bangata ba tsitsinyeya ba hopola dikerekeng ba reka ba sontaa se tla fihlaneng re tsebo ya dikerekeng wa tsebo ba monate dipelong tsa rona ao ka rona ena ya lesotho ntate re na le banna le basadi bontate le bomme bahlankana le barwetsana ba nang le nao e kgetheileng mminong ono monate wa bodumedi bahlankana ba kang bo pholoake barwetsana ba kang bo ntswa ke kutwane bo mmaletlhono lo mphou le ba bang ba bangata bo mosito sentso bashana ba kang bo kgatlhiso mphephuka ya ke bannage le basadi ba tsebang o bina mmino wa bodumedi o mo utlwile he feleng ga e watla pinena a e watla ga monate a ikeketse yona motho metlhatlhe lebitso la ka nna ke president masemene o fikela re kopana gape ka moso e tshwebokgotso ba bae.

Mamelo sa masalo so tlhotlhe re ntse re le kgwedinyane ya mosadi wa mo Afrika. Me ke hopola hantle wena mamelo sa masalo so tlhotlhe re ile ra bua ka ditaba tsengata. Ra bua ka hore na bontate ba lokela hore tshwara jwang ge le batho ba bomme. Hore jwale re utlwe re phethahetse re nepaetse. Abua ditaba tsengata mono wena mamelo sa masalo so thotlhe mo ge neng re bua gore na ha re rate bontate ha ba etsa eng ha ile hantle ge ne re sa supane rona ge le batho ba basadi ge ne re sa supane rona ge le batho ba bomme empa ge ne re le ka ka hohle go bona gore na batho ba ne ba bontate ba o re phelang le bona ba o re lakatsang o phela le bona na re ka thaba ha ba ka ba etsa dintho ka mogwaletse life ga boetse wena mamelo sa masalo so thotlhe ga hlalosa le gona go bua gore na bontate lona a the le thabela ha rona ge le bomme ge ka ga etsa dintho ka mogwaletse life gore jwale re qetelle ge etsa malapa a thabileng ge qetelle ge etsa metse le metsana e thabileng mme ka nnete ga bua ditaba tsa botlhokwa wena mamelo sa masalo sotho mo tentle ge ileng ga ithuta ditaba tse ngata haholoholoholoholoholo ke bona jalo wena mamelo sa masalo sotho gore fela re salletswe ke mantaha wa o qetela wala mashome a mararo a motso o mong o ka ona re tlabeng re tshwarere jwale kgwedi ena ge kwala kwadi ya mosadi wa mo Afrika jwale phirimaneng ena mamedi wa selema sa lesotho tlhe ke a tseba letsatsing lane la maobane ke ile ka hlalosa gore ka nnete re tlatlhe re tlotla re ikwalla re le batho ba bomme jwale ke a elelwa gore a e ka nnete ditaba tseno a koreng ke ke ditshware hanyenyana re tle re bue ka tsona mantaha o hlahlamang ebile e le ona o kwalang o re kwallang kgwedi ena ya mosadi wa mo Afrika.

tsalo mamelo sa masalo so thotse ditaba tse o keneng ke le tshepisitse gore re tla hlere tlo bua ka tsona manta engona a e ka nete ntumelle ke bone gore na re di fitisetsa bekeng e hlahlamang ka mogwa letsela efe le ha o le jwalo mamelo sa masalo so thotse ke batla phirimaneng yena re ke re tlo itshupang ge le basadi ke ke a tseba monwana ha o itshupi re dutse re ntse re supa re supa re supa re a hlola ka nnete re bolela ka mo bontate ba sa re tshwareng hantle ba bang ka nnete re bolela gore na re tenne re tswa malapeng a rona o baneng bontate ba entseng a ba etsang ditaba tseno ka ofela nnete e sale re ile ra ditshetsheta ebile ke ditaba tse re di utlwang dimmokeng tsena tsa basadi le ha o le jwalo mamedi wa salemasale sotho rona re le batho ba bomme re etsana dintho tse bohloko ka borona rona re le batho ba bomme re qhala malapa a batho ka borona rona re le batho ba bomme re amonelana rona re le batho ba bomme ha re utlwelane bohloko rona re le batho ba bomme a e ka nnete re ka ba ga rega lefula mosadi e mong rona kore ditaba tsena mamedi wa sa masalo sotho ke ditaba tseo rona ka bo rona re iketsang tsona kapa re etsanang tsona mme ha o ka thola wa sheba o tla fumana gore a ka nnete go na le ba reng lelapa la ka leqhalane ka lebaka la mosadi yane a tsamaya kapo a kene ka go dikamano tsa lerato le molekane wa ka ba bangwe o tla utlwa batho ba re he mohaisane o nturisitse lejwele motsu gore ke ditaba tse ngata tse rona re leng batho ba bomme re di etsanang jwale re tlotla re qoka he wena mamedi wa sa masalo sotho tle gore na ke eng hle yeo motho wa mosadi motho wa mme yeo o neng o tshepile gore ke ena yeo o ka llelang go yena kapo la jarisana le ena a ileng a o phota ka yona ke eng a ileng a o etsa yona e bohloko le gona le fetile jwang boemong bo jwalo ka nako ngwe o tla fumana gore a ka nnetele le bagaisane le ne ntse le utlwana gantle ya ba go etsala dintho tse itsentseitsentseitseng mme he e bata ba e jwalo le keteletse le atleile go e lokisa ba bangwe le so e lokise le gona jwale jwale ga o ka wa kena mona wa bolela taba e jwalo go na le bomme ba

bona melangwana ge ba ke batla ge tlo bua bo mme gore na ha ile hantle jelo ka ha re tsana dinthotse bohloko hakana ke eng yo o kile ngwa yetswa ke motho e mongwa mme kapo ke eng yo wena o kile ngwa yetsa motho wa mosadi e bohloko o le mosadi e mong le gore na taba tse le di fitile ka mogwatsela efe ha e ba lilela qatella le di fitile ke bua taba tse tsena go bane ha o kena lentsweni la ntate modimo bukeng ya pele ya marena kgaolo ya boraro temanane ya leshome le metso robong e bua ka basadi bane ba babedi mo mosadi e mong le sia la haile le lashwa ya ga le sia le sele shwele ya ba busiu bo bogolo mosadi enwa o nka le sia la ya phelang jalo o fihla are enwa a shweleng ha se ngwana waka enwa ya phelang ke ena ngwana waka wa u pata ba e jalo e sentse le ho hlokelana botshepei e sentse le ho hlokelana le gato le kutlwelo bohloko ke tsona dintho tse o gediyetsana ntsona tseno hai mono tla fumana gore a ka nnete mogotsi wa ha o tlokela makunutu a hae a o tshepile jwale e be wena o sitwa go jara makunutu ana wa tsamaya ka bofokodi ba mosadi enwa o lo bo pepesa a kere e be rona le gore go loke go senye go feta jwale ha re kene nomorong ya mahala 2231 6429 le plus 2665 9 3 re ke re keneng bo mme re utlwe he jwale re tlo buang he gore a ka nnete ha e ba o hlokala go itshupe ngwaneso ke kopa o itshupe gore a nna ka nnete

0: nkile ka etsa motho taba e tsena mo mme di kgotso
1: my love I'm kwele
0: ga tuwe
1: ho ya rana mo haizi
0: a e ka nete tsohle di apere toka e ka ba wena
1: ba tsa ka nete ha tsho mo haisa ni tle kwa ba go feta mona ya bane o mo haisane
0: ke nna a e ka nete ke lokela go ke be mo haisane a smeri
1: ko kwa go feta mo tlwaelo wa mona ka nete ya nazikwa na le he
0: he a e
1: ma wena a ke re ba sari ba sna ba nna ke dimphuthe
0: e
1: ga le ha ile dimphuthe ka nete mo haisane ya tla go nna mo a re I love you o kwa e ka nka mokuhella ko re ke mokuka ntse ke tswa hantle ke mo haisane
0: else maria ba le
1: ha ke a mo bitsa ha ke re
0: else maria ba le
1: ha fa tle ke ona ndio mo la ho re mo sa di e a ka tswa ho thola tshetana mo sa di e mo ke u khuisisa fa la ho motho yenwa o tle ho nna ke hobane a sena kgotso ka gagae ga ke re lebebele dipofobieng e re go molemo go ja phate go na le o phela moo phelwang ka dikomang motsena o tlile go nna gobane jale go na le mathata a gae mane a batla stress free
0: ee
1: tsale ga ba o tlile ga se ke sa mo bitsa ke mo amoela mma wena
0: ase maria o ntwetsang jale
1: a tsewa kore ke monkela godimo ebile re tlo e plana tabe ena re tla e shapela fatshe ga e le mona o na le transporoto ka nnete o tla nkuka mane junctioneng a re bua ka difono fela hela se ke le mono ke apala mawena aba ke rekelwa KFC ke rekelwa ebile ga ke re rona baba ka ntle ka nnete re bitswa ka mabitso a bitso
0: embe
1: o kwa e ka ha ke ditswaledi ke le moka ho sena motho a mpitsang bedi nke ke ka thaba thabo ya ka ke ena e gaphatse yang tlathelelo ke sa tlene maaka
0: gobaneng o sa batle a tshwanang le wena e leng phothe jalo ka wena
1: ga ke re jale ga ke re nonyana e thusa lebeleng ga o na mokgwa ore lebele le tla ya nonyaneng
0: a se maria empa fele ke eno a o kene o na le lelapa la gae
1: empa o tlile go nna a ntse a tseba gantle le yena o go na le lona
0: le wena o dumela o ntse o tseba o go na le lona a charles maria ke a leboa tanki a mamedi a ha sekebe nne ga tshwang jalo bomme ke nang mona ga di o dumela

0: nna di khotso ke di o dumela a che ka nnete ha ke tsebe moratuwa wa ka hore na ebe o ntse o gaolwa ke go bane nna ke ntse ke o nka ka nnete ha ke na madimatso ho ha re kene re ke rutlo rona ta ba ena re feta ka mogwa letsela feng o ska ba tshwana le memory mona wa ga ka nnete no nyana ile a itlisa lebeleng jwa le ha se itlisa lebeleng ha ona mogwa go ka e hana ge di o dumela
1: ra hani
0: ntate
1: o phetse hantle mosia
0: mo ha o nke ba baletswe ka bana o phetse jwa mphirimaneng e
1: mm ke kgaitsedi ya ha o ka parents ena la ka
0: a ke re
1: eh bo mme ka kgwedi e ya bona e wa bona ha ka ba tloela hore ebe ba etsa bontate ntho tse botlhoko tsa gore ebe bona ba kale dikgathatso pele bontate ba ka dikala kgwedi ena bona batho e keteke ga monate
0: kgathatso difeng
1: e ya gore ebe ka molaka a kamoreng ya boroko ba fetola high court
0: oho go thwe ke ka lekgotleng
1: e ba etsa ka lekgotleng la dinyewe
0: mm
1: jwale ebe le ha ntate a ya mosebetsing go seng ha a tsowa ke yena a iketsetsa ntho engwe le ngwe le ngwe le ngwe e le yena motšhini wa papa wa tšhelete
0: e ntate
1: ga gafu ga o sa e tlhatso ya go keta go e sebedisa go na le batho ba tlo bona botlhokwa ba yona gobane jwale ba tla eng ka balo e tlhatswa ba e tlose magomeano e tla nka nako e telele go feta mo na mme e be wa nyentse.

0: jwang.
1: Sho nna ntate we.
0: Ha e ka re ntate a fihla a gola dieta ya ba mme wa tseba gore dikausi gore ebe ga di na etsa monko o bogale ka tlung ka baka la gore monga tsona o tswa a sebetsa ka thata go kgathetse di a tlhatsiwa.
1: Ee.
0: A ke ka gona le tšhelete wa kekimo a ba bona ena le mosa e togobiwe mosadi. Ha o ka di sheba ka ofela tšhelete tsena tsa naga tsena ka ofela di togobiwe monna ka baka la gore ke ena tlhogo ebile ke ena a ratwang ke bomme. Jale bo ntate ba tshwana le tšhelete. Ha o mo etsa ntho tse botlhoko go na le ba tse o bona botlhokwa ba gae.
1: E ntate.
0: Ee, ka nnete bomme kgweding ena ya bona re santsane re tshwere-tshwere gantsentse re ba fa tšhelete le bona ga ba re fe kgotso e ne e re e tlhoka.
1: A ko ntlhalosetse gore na a ke re gotwe ditaba di lokisetswa mosamong. Jale o tlhalositse gore a ka nnete ka kamoreng ka mane se ka baka legotleng la maipiletso bana beso jale le ba go kae le taba gore ditaba di lokisetswa mosamong.
0: E ne le metlhenyane ya pelenyana go na le tse ka yang mono go na le tse kekeng tsa isiwa ka mono.
1: E ntate jale bona ba isa fela.
0: Jale bona ba kgokolotsa taba e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe. Motlhala ga e ba mme a ka mpona ke le ntate a mpona ke naga gadi ya bana mole se ka di isa ka mane ga e re ga re santsane go ditse ka mola ka me re shebeletseng sealemo ya pono o kope o theola volumo o re bana ba lo phomola jelebe re sala re dikoka re dutse re santsane re dutse ka fatshe ka mole
1: e ntate
0: jale tse re ga re ya ka mola ebele go tse isiwang ka mane a ke go bone le diofising mo o itse ba isa toilet paper ka moo pakwang di-stationary sa nye sa metšhini
1: e ntate
0: kapa a fumana motšhini o tlhatswang o se o beuwe ka kitšhining e le gore ga ka ra beya ntho nngwe le nngwe ka mahlopho tlhompho ya fua sebaka sa yona gore na taba tsena di akae tsena ga di kae a ntho nngwe le nngwe tlolo ka ragadi
1: ka nnete ke leboa gagolo
0: tanki ragadi wa bane.
1: Thank you, Tate. Thank you. Ah, chema mabedi wa samasala soto tle. Aga shabana kwa metso tswa rona. Ema shume mabedi ya metso meraro. Hantle hora ena ya probedi. Re file mokokoto. Radio Dumel. Mahang ki baba letso ikaba wana opetse jwang.
2: Ya tela mme. Kibuka shoka ikira lekito laka. Ya wa hamche kata. Ikulele.
1: A e ka nnete tswela pele mongaka ke ntse ke ya hantle.
2: Ke ya mme wa ka ke monna na le dilemo tse masome a supile. Ha se tsile ke. Ke na le ditlolo-ditlolwana. Ke ntse ke rata mosadi wa ka. Ka le mosadi wa ka ha se a sa kgobale le nna. Kapa ha se a sa kgate. Go kena ka bokeleng ka teng. Nna yo ya ke a se se ke ntse mosadi wa ka na.
1: Ntate
2: ke ntse ke lokela ko go phethela tsohle tse fokala nna
1: gore mofumahadi o etsa jwang
2: ge na le ditsolo ditsolwana le ene ga ba na le tsogo mme ga a sa kena ka motsoga balang ka teng gohang na ente le mofumahadi wa ka na ntse ke lokela ko go phethela tsohle tse fokala.
1: E ntate ke mametse.
2: Ee, na ile ke le mosadi wa ka ka tsela e ngwane.
1: Ha, ke a leboa mongaka mo mamedi o tla ya gaba.
2: Oh, ke a leboa mme wa.
1: Thank you ntate. Mamedi, bomme. O itswe le fetotse ntlo ya boroko legotla ke kopata ba eno re ke re shebeng re ke re ithuteng yona e molemong a mmametseng a ba santse a itshupa a itsheba le nna le tsebe mona mo ke dutseng setulong ke ntse ke itsheba gona jwale mo mamedi ke dumedisa
3: Mofokeng
1: moratuwa wa ka
3: ke ne ba ka magwa ka thabatse
1: e mogwele.
3: Nna se ba botsetse ke utlwile fela o ngwe tlile fela ga o re ponte mona go ferekanyana

0: Re tla be re sa utlwane le bana ba bo rona ka lebaka la bomme ba bang. Se ba ratang bona ga bo bona ba utlwane le bana ba bo bona, ba bang bona ba sa utlwane. Ga o keta otlho ya motho yane ba kabantse le yena yolo go ke ntsha tsotlhe tse reng ke o sia le bona, ba betse ba qale gape ba go nyetse mona o tlame o no mamele a ntsa mamela batho ba ka thoko. E ka re botlhe ba ka ba o mametse go betse e bomme ba ge ya tsherekanye go betse. Motho yo monnye ena o santse a ithadie le ka gabo gana yona kele o batla go ya ithale le malapeng monwe
1: elang
0: ka nnete ke rata ubetse e ka re ka ba bangwenyana e bomametse ke bonne ba bangye le ka o fela ba utlwa he bonne kobetse ba bang
1: eya mme
0: ao kabanya mo masterekanye bjale ga leketa le ge a re tlwane le ngwane yeso ese ba tlwetla go betsa go yetse o nyetse jang bona ba itseya motho yo a tsogweng a tsena ke ntho jan
1: mme
0: e bonne ba itisa go tlhoko kopese ke bonne fela e kobetse re tenane go na le ba bangwe bantsi ba bang ditelelong mona ba bileng e kanka tlakileng ka lebaka la bone
1: aibo
0: ka nnete
1: phepi mofokeng waka.
0: Thank you, Poka.
1: Thank you, Mme. Thank you, Mme Maqamako. Thank you, Mofokeng Motlehle. Amedi wa Sama Salesotho. Wele. Mona lefufa. Ho sebele nnete. Ho qetile malapa a mangata hona hona hona ho. Ho qhadile setswalle se sengata. Jwale ho thwe le fetola phapusi yane ya boroko lekgotla. Lona bomme jwale go thwe le fetola ditlolo le ditlolwana lerako la lerato bomme ntse re etsa eng ge di o dumele
2: mmedebora
1: moratuwa
2: o bua le mmeno temba chikane
1: le fitness e moratuwa waka
2: e wa e bua ka ebone
1: ke shebile
2: ashi e tsena ta
1: jo.
2: Wa tseba ga ke tsebe na bomme nkare re jwang bomme ke batho ba ka ba mona ba ba le ditshebo ba ba le dikgodiso kore ga ke tsebe na nkareng kore uke hei ga ke tsebe nna o tseba nkile ka tlhaelwa ke
1: ee
2: ebe mosebetsi wa ka ke motho a ka sebetsang maga batho diphisiopo eng ke motho a ka etsang jalo
1: e mme
2: ebe motho ena ke ntse ke mosebeletsa ke mosebeletsa ke mosebeletsa a tswa kankane gathe ke skepsele go ena
1: helang batho
2: ge ka golelana eng ka golelana e motlho o mongwe a ke re motho tlo o mo wetsa le mathata hela motho wa modimo ebe tabeng e tse ga e le moo ke bona e ka go thata ka lapeng ka tswa ba a ba o fitlha a e bua kankane ne ka mokgwa ene a rata go bua ka teng kore bomme e sile re na le bothata kore se ka kare re ka itlhokomela ka bang ka ikeletsa motho bonyane a mpa bue ntho le wena e seng a o sebe kankane
1: e mme
2: ka nnete le gore ga re ya go bontate ka nnete bomme ge ke re mtlhompho wa tsewa ntate a se motho a tlhoka lerata
1: e mme
2: ga e ba maikutlo a gago a ka ba a phagama ka mokgwa mosolo ya ba ntate o kwatisise e ka re re ka ikeletsa ya ba re etsa bana wa theola maikutlo mosang wa theotseng o montsi ya mobe ya pela gago mona go wa tseba ntho e itseng le itseng le itseng le itseng le itseng ile sa nkwatisa gobane tsena le tsena le tsena le tsena
1: emme
2: o fapana le go halefa o halefela ntate ke ntho e tshaba lerata a bosoko lerata ga o moetsetsa lerata ke mona mo o tlo bona sa a qeteletse a tlotse molao motlhomong a sa o isitse le tsogo ka nnete ya modimo e ka re re ka itlhokomelang ra itekolang ra eletsanang go fapana le go buana le go sosokana motho a o monele tsela le gore o lokisitse tlo ya gago ka jeno a ipotsa gore ebe o na tsaeng kaka ya ga a letse ka nnete ya modimo re tlame re itlhokomeleng ka kgona re ka tshelang ga monate ka re itlhokomelang ga tseba le go tlhokomela bantate ga tseba go bua le bontate gantle ga e le gantle mosebetsi wa nne ke go ikokobetsa tlasa ntate.

0: emme
1: mosebetsi wa ntate ko ho rata nne seka batla hore o be hodima ntate ha iko etsahala nne a seka a tshaba ntate empa a mo hlomphe ntate le ha ka ba mo etsa eng kapo eng e bohloko kapo empe ha seka batla ho ba hodima hae ha a hlomphe ntate ntho engwe le engwe a etse ka ho mo hlompha. Ke a leboha mme.
0: Ke lebohile mme Noma.
1: Thank you.
0: Ya. A ke re re ntse re mametse re ntse re utlwa ditaba tsa rona. Taba tsena ke tsa rona wena mamedi wa Sama sa Lesotho. Itse ha ho bonolo ebile ha ho monate hore ebe re a itshupa. Empa ka nnete ha re ke re itshebeng he tsatsing lena. Ha re ke re itshupeng baratuwa ba ka ba batla re ipuele nnete fela re di o dumela.
2: Nyala ngwana ka alalwa. Ya ra tsena ke nna ngwana. A nna mokgetho le mona.
0: Nkgomaka.
2: Mamete ha monatiwa.
0: Ha ba batla.
2: Le tsela hore ke nako ya mosadi ya maAforika ya le bo ntate ba mathateng. Ba tsanetse. O ka mo jwetsa hore na ha motho le sa tsebe ka mo jwetsa. A ba la ba a sa a se di bana. Ntate le ba modinga la o le di tsaki mo ba khutsa le ka dikolo. Ba
0: mo tshela ke mang?
2: Ke ba. O tana ja o ntse ya sibini ya lotene ke hantle mo nne ke mo ntse mo tsitse. O a ba khale ha ntse. A ikhala le ha ha papa ba fontse le pele ha mo le. O yo. A ke ba ha ke ho ntse ke le. Mo sa ja ma ke tla ho ho tsitse ke ka tla ka se. Ke a le wa tsere ho tsitse. E ke ho kuna la ka mo le mo ho tsitse. A ka ka tla le le ka se. A ho thata mo ho ka ba di tsa. Amen.
0: Thank you ngono ke a le bo. Ke di o dumela.
3: Ga gadi.
0: Moratuwa waka.
3: Ke ne ke re re shebe o tswa simolo mane.
0: A re ke re shebe.
3: Modimo ana a sola a be a monna a le montse gape.
0: Ke nnete.
3: A bona o tloga ha hae.
0: Eh ho jwalo.
3: A fihla a be a mo gwa batla bogoko bane bo bolelele a nka kgopo ya hae a mo gopela hore a re ke mosadi wa hae.
0: Go na le lebaka bogoko mono.
3: Gathe modimo o file monna moferekae.
0: E lang batho.
3: A fihla a ferekanya system ya modimo segapeng mane a e re bu. A re ha o le tjena e bele gore mosadi o mametseng nngwe. No a ya ntsha monna a ditaelong tsa modimo o na gana modimo o na itseng. Jwale bo mme, e tlile ke batho ba tswaletseng go tlhoka botshepegi fela ga modimo a rata. Ha di ntho di diteng tse etsagalang tse mpe re shebe mane mo mogera Jesu ana a le lebitleng. Basadi ba matha ba titima ba a sheba kore ke bona bohlokwa ba bona ka se ke ra sheba bobe ba bona fela ka ge banna ba tshaba basadi bona ba la baya. Ga re ka ra fumana bomme ba jalo ka dilemo tsena ga ka nnete lefatshe le ka ya pele e se bomme bana ba marangrang mana.
0: E ntate.
3: Jwale ha e ka ba bomme bana be reng ha ntate a go ntsa bua ebe o shebane le fono pitsa di a tjha bana ba lla ga bana ga ba hlatswetswe jo ga re tlo bona le botlhokwa ba bona ka kgwedi tsea tsa bone. Kannete se e le gore fela re eletse bomme ba itekola gore ba tshware bontate ka tsela e modimo a ratang ka yone.
0: E ntate.
3: Ee kannete bona ba botlhokwa re se ke ra sheba bobe ba bona fela.
0: Go jwalo.
3: Eya nna goba e nngwe ke batlang gore ke eletse bomme ka yona ga e re ga monna a sheba kwana mo sisa menwana morago molelekelela o kae go ba bane and-e ntse ba mo emetse ga ba mo emetse mono a kannete go molata mono e sele ntho e thata monna o tshwara ntle le signale ga e le seo a ke re galo ke le wangwane
0: helang batho
3: wa ikgutlisa o tla gutla ko o tseba bohlokwa ba lapeng ga gae ga ena ba bontate bana ba yang ditlelaseng go tlwa o seng o fikeletse mantsi bua ebe e sale ya o lotla tse pedi tse batang
0: e ntate
3: ne a kaya ditlelaseng mane a fitlha motlela le tseng tse pedi tse batang a tlodi bea mona ntate a utlwa monate wa go dinwelela ga gae a ka nnete ke bophelo bo tswela pele wa bjela ke go

0: bona na ba shirikane ba ba ba mathamo a di ba re mmoli
1: ke ba shebile
0: yale bontate ke batho ana ne maso ba bona wane no hanta chika chika mona hanta tsa no ntsa ba mo atla ga khadi ke ke di beile holoki
1: ke itebotse haholo
0: e bo mmega ba gata ba bate ke kgwedi ya bona ena modimo wa ba itse hanne
1: ga kwa kobela ntate
0: thank you mme
1: hai kadio dumela
2: dumela mme tebra
1: e mogati wa waka
2: ha ke tse ipolela tela mofuta wa efa e leng bonne ha ke se bone batho ba telwedi botlhoko gakalo
1: ebo
2: ke re ba telwedi botlhoko ke re jalo mosebe a o shebile a seng senne meno o tlo bona noa ga o ka thola wa retua moseba o tlo utlwa o sa tsebe motho o jang lefufa mona ga ke rate o lekae
1: emme
2: ke re gona tsena ke ethole ke motho a sa ithelela ke le montate o sa nansee a tsewa ga e ka ga ke tsamaya mo o ka teana le motho wa ntate motho wa nne o tlompotsa gore na o ne ntse a reng o nagana eng ee ke ga a nagana eng ke buang le motho eo kannete ka nnete o tla utlwa o kgathetse maatla fela ke re moe ke mo tlwaetseng ke mo tlwaetse a reng monna ka o sa kgona go tela motho wa gagago ka ga a o tela gobane wena ga o sa o re itela ka mole o tata ka jeke o tlo o gata mona jale le ena ga a fitlha mole a fumana a lapile o le sio o gomme bana gore ba tlo mo kopela motho le jeke eno ya ke a e lata gobane ge tlwaedisane jalo a re ke ba ka utlwa se ke bela ene se ka ba se lena le lebaka ka ga a o naana ntho e sio
1: ga o phei wena
2: ga a phei jale ere ga ke mosere ga a fitlha o tlo mpatla gona a mpatle gona ebe ke tlhose ke moshebile ka nako nngwe ke rebe mme o na le kelelelo kapa o a bone e le nna fela sononyana ba jwale nna ke sana ntate yana o tsaba fitlha ke kopa mogo monna ka ga ona ntho a lo jelelela ka ena ntho eno ke utlwa ke sa tsebe motho o nagana jwang
1: ee gobaneng a bolokela go ga ba re monna ka ona ntho a e jang
2: ee gobaneng a tlo a tlatlho jalo
1: tso
2: ke tela tse re di phela mme wa ka tsela tse re inelang kgwedi ena mosadi wa mo aforika ke kgwedi e monate ya rona fela rona ba bang o tla utlwa e re tshwara ga bohlokonyana
1: Thank you mme la bona dintho tseo rona re di etsanang ka borona nnete tse ding tsa dintho ge re bolayana ka borona re tsodisana borona ga re apesane re le batho ba basadi a ehlile ga re apesane mme di dumela
3: ke ntate morikeng kgwabane ka mona ka tabase
1: ntate kgwabane dumela
3: batseba taba tsetse bueyang ya di monate bara ri a sosom bonne ba ko ba tswa nne ha o go betse le yena ka tunga mo o tla fumana o le kula o khale ile mo wa o le bona o go betse motho wa jwa mo go go nne ke motho wa go tsana o le le la go go betse wa
1: bana a ke re rebegile kula botle na jwale le wena
3: a o le kula bolotsana ba ha e ho o monna eno wa gae e le nna kadi eno wa ka o nlekola gore na ga ke gobetse ke motho wa jwang goba motsheage ga mpone gantle gona ke motho wa mofuta ofee
1: ke batho
3: ga o bone ga le bua o tla go nke kgaba manotlo e tlhatswa o tlo bone go mme ke motho a taba tsa gae a le mong o tla go nka kgaba eno kapo ha tswa mana ya mosebetsing o re o hweletsa le thokomane ke kopa o ke kopa o thale basekomene a ka ke lebetse o kgara ditshila ga ke ka tla tlhapa mono mme o bolotsana otlhe kao fela
1: o hweletsa wena o le motho wa ntate go mo qhalle metsi
3: eh o

0: metse ka tlung ka mo.
1: Gore tšhaba sena se utlwa go bjalo lo qhalla mmenwa metsi.
0: O go bjale ke ne le nna ke laola. Ke ntate Molekeng go bana ka taba tsa ka ke a leboa.
1: Kale wa ntate go bana ke a leboa Mokwena. Fela ke le ntse le hweletsa bo ntate go ba le qhalle metsi. Le ntse le ba hweletsa go baneng bomme.
2: Ntse le etsa ntsala ba ga tuwa ba ka ntjwetse nna le ntse le etsa re di dumela. Ba ya ra nguele. Ga tuwe. Ha re tshisa ntate mo holo. Ha re mothuse. Ha re tshisa ntate mo holo. Go ka ba ntse ba e feta fela tabeng ntate mo holo empa e le taba. Ntate mo holo a hloka go utlwisisa. Ditlolo ke tsena le ditlolwana. Ditlolo ke tsena le ditlolwana masasa nguele. Ke tsena. Ntate mo holo.
3: O tlameha go utlwisisa gore go thwe ntate ga a fele. Mme o na le nako eo a seng a menopause. E leng gore ga a sa bona dinako. Mme ga a se a le mogolo, ga a sa natha a felelo dinthong tse ngaka. Motho ga a se a le mogolo o bone le kelello ga kere e ntse e fokotsega. O tlo tsala le tsona ditlolo tsena gore na ga na nthabiseng ko feng. Jale kapa ke eng gape ba se ba na le ntho mona e gotenea o bone batho ba ba le bagolo ebile ba bomme ke bona ba ratang le omana go feta tekano he bomme ba omana ba le bagolo ga ke tsena e etswa ke nyena taba o omanela le ntho e kananyana e fetsa mmabaka gore fela ka nna omane fela ke bona e ka he ke seo ba leng sona ga ba se ba godise. Ba o manela le ntho e nngwe le nngwe ke raka o manela le ntate eno fela gore na o beetseng dieta tsena mona mo disaduleng empa nako e ne yotlhe na ntse a sa mo omanye ntate mogolo ka nnete tle le tebele e jalo ke taba eo bomme ba leng yona ke seo bomme ba leng sona ebile ke bona ba qalang go le kgethela.
1: A ko mpolelele Ausi Maria pele o tsamaya gore na boemong bo ba gauso o buelela o buile o tlhalosa go bomme ka nnete mogathala wa iphitlhela ntate eo a soka gathala re moetse bang
3: ga ke ke tsebe na o etsiwa
1: wa utlwa Ausi Maria wa
3: utlwa o utlwa ntle
1: Ausi Maria
3: ka nako engolo ena o tsa omana.
1: Ke ne ke re ke utlwa gona jwale ga le kgathetse bo mme le re bo ntate ba baso kgathale go etsa ga le jwang Ausi Maria.
3: Utlwa gantle hai ga re ba tseba mopele.
1: Ke a leboga tse ding tsa dintho wena mamedi wa sama sa Lesotho ka nnete ke itse re itshupeng a ke re tse ding tsa dintho ke rona ba gannelang bo ntate bana go tswa. Ba gona jwale motho wa mme ke eno a o se a tsofetse a le dilemong a tlholego ga go sana le thole bang le teng bana beso ga e ba galeyo ee galeyo gona mo re ka ga leng kang teng empa lerato lerato tsotello thahasello o so sitwa fela le o same mosa mongwe le mongwe le ntateo gobane ore wena o feleletswe. Ha o so sa sama le ena alo sama wa ma. A ke re la ukwa. Eh tse ding tsona ha re ke re bua nnete. Ha re bua nnete ba gotse. Ha re bua nnete. Ga di otumela.
4: Ha o ho se bina.
1: Ntate.
4: Ha o ngwaleso.
1: Eh ntate.
4: Mme ya o beleile. O le sono. O no be wa lo ka mesa. Ka ne de bo nne ba no. Ba ntse ba bua mo le bo ntate ba no. Ba ba hlola ba. Ke manetse ha ntse ke ntho tse tsaba ka le di ke bone ka matlo a tse ke a fitla ke tswa kwaqwa ke bone ha ntle gona bo mme ba ke batho ba mofuta wa feng mme ke a leboga bo dimo tsa ntle ke ntate kwa pa mana magunwana
1: ke a leboga mangaka ke kokobetse haholo ke kokobetse haholo mangaka ke kokobetse haholo mamedi wa sama sa le sothohle le shumene metso menela metsotso ke a re lebile ho re nyane ya probo itse phirimane nyena annete ha re ke re tlo bua le rona ha re ke re tlo itshupang bo ntate le lona le kene le bua le rona taba ene e bohlokwa mamedi ke o dumedisa hle.

0: Mahang ke baba letswe ka ba wena.
1: Ya le bo a kinta je tata ga mogutlung ka
0: mo. Ntate.
1: Ke ne ke la ga ga je mo. Ina le ba ha di ba ka ba si. Ha ba le si tsina. Ke la le di gwe. Ha pe ha. Ya le ba tu bona ba. Ha di tsena bo bo ho etsa la wa nka batho ba bomme. Mwe si tsena ja ga ha di nga di le di ha botswa di tabane le banna. Wa utlwa ba ha ba se jamane ba ya pele o monne no aga o wa gile ka nne a ga nne ga nda le ba ga di ba ka ba re ba go ntse e lo go ntira ke le lomolo ka pa e re ntse le di nnete ka pa ke lokela ke ke ja mo le ya pa
0: entate
1: ke go pa o se a ntse a me wa ga ke ke kopa ke ke ke sa e re ntse le nnete ba Le bo ne ba ba mba di akana tsa ka le petela tsa botsadia. Ha vi ga bo fela. U ja ngwa ka nne.
0: Oh, e lunge ga rata o be sala ge go akua ka bomme.
1: Ke ra ntwe ke botsang gona. E bo ntse go akua bona batswadi ba gona, ka pa ba sadi ba ba gona, ka pa bora bo bo ne ma sadi ba gona.
0: Eh.
1: Ke a le bona.
0: Ke kokobetse haholo ntate, ke kokobetse haholo. A tse ding tsona ha gore ke tshe a le wena ntso tshe ha e mono mono. Hey, u ntso tshe a le wena ha e mono, tse ding ka nnete di a qabola. Wa u kwa ntate o re ke na le bagadi ba ka. Bagadi bana ba ka ha ba tswa lenyalong. Ba re re gwa kue ka bomme ba rona. Jwale o boetse o na le dingwetsi, dingwetsi le tsona di fihla a bo tsona di ra re gwa kue. Kannete a ke re shebeng taba tsena hantle. Mamelo wa samasalosotho tlhametsotso ya rona e le12 hantle ga re lebile gore reng ya borobong moo kannete ga re fitlha teng re tla beya lenana lena kgutlo ke tshwa ke re wa ka mosebetsi ko o yentse.

0: le ba phidisa malapa jole ka nnete re tla re gathetse ha re tswa mosebetsing o bantate ena o mosia hae mona bana beso re a tseba ra sebetsa empa ditokelo tsa rona tsa bomme na re santsane re dietsa na re di dumela
1: kgotsa ga ipidia mo
0: kgotsa ntate
1: ka moha wena
0: a e ka nnete moha wa modimo santsane o mpulukile
1: ha o baballe ba so tshe
0: e ntate
1: ke rata ditaba tsa gago ga ke tsebe na o kwa tikiting ga tanakanana lengole le na le o lekiting ga tanakanana ke mpe kisello tabatseka monana makethong ga ke dia moo
0: ee mongaka
1: modimo o boko ke rata ditaba tse maatla kena tse di leng go tlhokalang gore re itekole gore na re tshwanetse ga re metile kapo gore re tle re phelele modimo ona o re bitseng lefatsheng mona gore re tlo phela ko re na re etse jwang
0: e ntate
1: kokwe modimo ntata mokana wa rona jesu keresete gobane ena go tsetse botšha ka tso ya jesu keresete bafumi gore re tle re be le tshepo e phelang
0: amen
1: ke lona lepaleo re le boloketseng le godimo jale nne re tshwanetse re tsebe gore na tshwanetse re phele jwang ke a leboa go mamela ditaba tse maatla kena e feka e kare re ka mamela botlhe mme sa utlwa gore modimo ke ena fela ya tsebang se ka pelong ya motho
0: e ntate
1: ke moya wa motho ke ona o tsebang fela gore na se ka pelong ya yona ke se feng modimo a mmileditseng tsona modimo o boko ke a leboa
0: amen mamedi o salama sala sotho tle ha re shebana kwa metsotso ya rona ke metsotso e ka banye supileng fela ke ya re lebile gore nyane ya borobo mo teng ha re fihla nna le wena re tla hle re arohana hona teng ke tshwa ke re wa ka mosebetsi hle go khone motle ka nnete ke o entse mo e bang go sitetswe ke be sentse ke ikopela tshwarelo ke re o ene ntshwarele wena mogatua wa ka e motle fela taba golo ke gore fela rona re le basadi ha ke re itshupeng ha ke re bueng ka rona lona bagatua ba ka ba batle gobane nnete e sale go na le dintho tseo rona ka bo rona re iketsang tsona re di etsanang eya ga se gangata bona mamedi wa saba sa lesotho o ka utlwang mosadi e mong a tswile ka lelapeng la gae ka lebaka la monna e mongwe empa mosadi o tla mo utlwa a tshware he mangye o la ntudisa lejwe e le motsu ka gaka re tlhoyane ga re na qenegelano ga re na kutlwelano botlhoko wena maratuo wa kae motla ke a o dumedisa
2: ee amme
0: ntate
2: ke ne ke batla go ke tlhagise monong ka nnete ga e le bomme ga ba re tshware gantle o gang
0: ba etsang
2: gobane bomme ke batho bao ba ikutlwang hanghang ga ba na le maatla motlhomong ke go wa sebetsa jale ga o wa sheba o fumela gore tshwako a sa o tshwara yona ka lapeng ka mona ga a sa utlwa o gang ga o wa bua mona
0: ge tlholwa ke mosebetsi lore
2: ee ele go ga lekala le sebetsa fela mosebetsi o ne o se itaola go bolaole le mo o sa tlameng ee jale ga o wa fitlha motho o mo thabetse o ela o jwa mme wa lapeng wa mo thathata lehetla ka ntse a bolela hai ka mokgwa o ikgathetseng gampe
0: gatadiswe keng mogatale o bakwa keng
2: hai ga re no tseba gore otlo o fitlha le wena motho o mo thabetsa kere
0: e ntate
2: jale ka nnete ke ntho re theolang maatla gagolo eno se o na le pele theoang e kokobela o dudafatse o qala menagano e metšha
0: iwang
2: jale ka nnete bomme a shishi ga ba re tlhophe gantle mo ba tlameyang gore ba re tlhophe
0: e ntate
2: ee a se ke a leboa mme ka nnete ashe ga ke ba fetoe
0: ke a leboa mongaka
2: thank
0: mamedi wa salama sa lesotho ntate ga segetlo la pele se ke tseba le lentswe la gae ga segetlo la pele a bua ka taba ya mosebetsi gore bomme ba sebetsang he wele mo mamedi ke a o dumedisa ebile le wena wa o qetela
3: ke nnakeetsa tape gape ke kopa tshwarelo
0: e ntate
3: mena ke ne ke kopa mona ke fumane boeletsi bagadi bana ba ka ba babedi ba sebetsa natala

0: bona e be re sebetsang ditaba ka mogwaletsela efeng ha ke tsebe sefapano haiba e tla re ba ga di ba rona ha ba nyetse e be re ba tlosa lenyalo la bona re ba tla batle mo ba tlo ja di chelete le rona re ba lakaletsa bokamoso bo tshabileng e ka nnete mamedi wa sama sa lesotho ha sekebe ra etsang jwalo ha sekebe ra etsang jwalo tshe sefapano ke re ha ke re ko wena wa o qetela ke bua nnete ge di o dumela
1: ke ntse ke belaela gore morwetsana nna le morwetsana kgarebe ya ka ga re dumelana mane tseleng gore ka nyalana kapo ra sebedisana ga mpotso go he e se ka ba mane heno e se ka ba mme wa gago wa lona jale neng ga sentse re dula le ena o kwa sa ka mme wa gago wa lona jaane wa gae ga ka ba go wa lona nakoe jale yena o tlompitse go mme wa ka wa lona ga ke re basadi yena yone wa ka ke mo sebedisitseng kapo ke monyetse fa tšhatise le batho ba kwa he mma wa lona fela re dula le ena ka tlong fela ga bona gona o lo ya jwang
0: ela
1: ga ke ke ba ba o tlhaisetsa letlhaga sa loileng ka sona kapa o loileng mao sa ga mmao wa loya ke nako a ntho akang ka nako
0: eoore
1: ke tla ke itse letsogo go go atlangala e re ga sja ga bogo o nkgagathile o itse mme wa loya lapa leso le ya lona
0: entate
1: morikeng go a bona ka taba tsaka ke a itebogela
0: tanki mongaka tanki mamedi wa selema sa lesotho ka nnete o ele bomme ga re itlhatlhobeng baratuwa ba ka ba batle taba tsena tse buang ka rona ga di monate ho hang ke itse haeba basadi re atleya go etsetsana bogopo ba gore lesea lo o tsebang gantle gore lena lona lešweleng ke laka ebe jwale o utlwa gore o kampa wa nkala mosadi ya phelang ke bogopo bo rona ge leng bona re gopa o fitlhela boemong bo jwalo jwale bontate ke bana ba re re bile re fetotse ntlo ya boroko ya phomolo legotla bomme ga re itukiseng baratuwa baka gobane le lentsweng la modimo go itswe mosadi ya gabane o aga lelapa la gae jwale haeba modimo o re basadi ke bona bana le bokgoni ba o aga ga re ageng baratuwa ba ka ntate modimo o re etse gantle le bitso la ka ke josephina ke majosajosa ke majosankuele ke deboga ga ke etsa tsena ke a tswa ke a tsamayakea ga e sona sa reta ke le o bona bana ba ka ba bararo ba lo nyanya ntumelele ga o le tsena mamele o sa masalo sotlotlhe ko nkele jwalo ena motshedisi makaja tšhakela a tlotla a re fa ditaba tse phethelang letsatsi lena.

0: leboha mmuso le tonakgolo ka dintlafatso seterekeng, a ipiletsa ho setjhaba ho di hlokomela. Letona la puso ya dibaka Borena le Sepolesa Mohlomphehi Nkgetho a Setsa o tholeditse mokonteraka ka kgatelopele, a lebohela setjhaba ka hore se tla una molemo ka dintlafatso tsena tsa boleng. Dinaha tsa Afrika di lokela ho matlafatsa tsamaiso ya dikgwebo le ho fetola ditsi tsa mmuso hore e be tse sebetsang hantle, tse nkang boikarabello le tse ka qotisanang lehlokwa le tse ding lefatsheng. Sena se boletswe ke motlatsi wa tonakgolo Justice Ntumi Majara ha bula ka molao seboka sa matsatsi a mararo sa Afrika sa puso e ntle ya dikgwebo tsa mmuso se tshwaretsweng Maseru tlasa moho o reng puso e ntle ya dikgwebo e sebediswa ho fetola dikgwebo tsa mmuso tsa Afrika hore e be ba hlodisana ba ka maemo a lefatshe. Justice Majara hore ikoloho ya Afrika e lokela ho sebeletsa ho ntlafatsa tshebetso le taolo ya kgwebo e sa sekisetseng ditshebeletso tsa setjhaba, tekano le tshireletso ya baahi ba tlokotsing. Letona la ditjhelete le meralo ya ntlafatso Dr. Retshedisitswe Matlanyane o ipileditse ho setjhaba ho nka puso e ntle le boikarabello bo kopanetsweng, a totobatsa bohlokwa ba boikarabello le ponaletso. Motlatsi wa modulasetulo wa boto ya setsi sa mokgatlo wa baokamedi Lesotho Monghadi Nkareng Letsieu itse dikgwebo tsa mmuso tse tsamaiswang hantle le tse ikarabellang di ka fetoha matlotlo a naha mme tsa kenya letsoho ntlafatsong ya moruo. Tlhekefetso e ntse e le qholotso e kgolo ditabeng tsa tekano, polokeho le kopano ya setjhaba. Sena se boletswe ke Letona la Diphatlalatso Dikgokahanyo, Mahlale, Tshebediso ya Mahlale le Boqapi Mohlomphehi Ntate Morosi ha ne a kwala ka molao ditlodisano tsa batjha tsa boqapi tsa 2026 tlasa moho o reng twantsho ya tlhekefetso, tshebediso e mpe ya dithethefatsi le bophelo bo botle ba kelello ka boqapi. Mohlomphehi Morosi o re mathata a bophelo bo botle ba kelello hangata a ya patwa ka lebaka la kgethollo, ho thola le ho hloka tshehetso e lekaneng. Ka hona ipiletsa ho ba nang le kobo ya bohadi ho tshwara ka natla ho fumana tharollo ya moshwelella. Letona la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba Mohlomphehi Bitso Lesobana o tholeditse baqapi ka mesebetsi ya bona e bontshang boiphihlelo, a re ba senyahame ka ha mmuso o ikemiseditse ho ba thusa ho hodisa dipontshuwa tsa bona. E mong wa baqapi ya hlahileng boemong ba pele Monghadi Retshepile Ramakatsa o itse tlhodisano ena e mo file sethala sa ho ithuta ho ba bang. A re ho ba e mong wa bahlodi ke sesupo sa hore motho a ka se fihlelang ha sebetsa ka thata le ka boitelo. Ke batjha ba 19 ba neng ba hlahiswa dipontshweng tsa bona ba fuweng mangolo a ho ba tlotla. Radiphatlalatso wa lekala la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng Monghadi Lereko Masopa o re morero wa ho ngodisa dihwai naha ka bophara o kgakotsweng ke lekala kajeno Qhutheng o reretswe ho thusa mmuso ho bokeletsa manane a nepahetseng a dihwai e le ho fihlela ditlhoko tsa bona tse fapaneng. Monghadi Lereko Masopa o re ka ngodiso ena lekala le ikemiseditse ho thusa ho bopa mekgahlelo ya dihwai ho latela manane a tla bokeletswa. Re morero ona o lebeletswe ho fetola mokgwa o mmuso o fanang ka dithuso le ditshebeletso ho dihwai. Monghadi Masopa ka hona a ipiletsa ho dihwai ho nka karolo ngodisong ena ka ho fana ka ditokomane tsa bona tsa boitsebiso le mangolo a marena a bapakang. A re setereke se tla latela ke sa Maseru. Ho phethela ditaba tsena ke tla pheta tse ka sehlohong. Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokwane Matekane o re o kgotsofaditswe ke kgatelopele. Mohlomphehi Bitso Lesobana o tholetsa boqapi. Ditaba di fella mona, mamela tse ding tse tlang ho qala letsatsi ha hora e le ya botshelela.
1: Hlokomediso ho bamamedi ba seyalemoya. Re le seyalemoya sa Lesotho, re hlokomedisa bamamedi hore re itlamme ho hlompha melawana ya kgaso le dipehelo tsa dilaesense tsa rona tsa kgaso. Tse ding tsa dipehelo tsena ke tse latelang: ho hasa mananeo a fanang ka ditaba tsa nnete, ho hasa mananeo a ditaba a sankeng lehlakore,

0: nete sale murungwe ulela lesiko me jwele ka jeno wa go bile go tlo bua ka yona taba ena o qipa kwa masiko go qipa kwa mi etlo ha o phetha go phethela batho mi etlo ya bona ndata pa muse
1: ba tempe
0: ke a dumedisa mme a dumedisa jwa lo ke wena etla ga tlo tla bo sontso tswela pele batho ba gahlwe ke mafiso a metsi
1: tadempe sila ka wena mtoko weso ke dumedise momamedi le morati wa lena na olena ke ticha ga maloka phamotse wa na re wa hlotse mono le gibe me ke mema lo ho khothaletsa ba mamedi ba mametse mona ba khothaletse ba bamba ba mamele ho ba ni vele mona ke mo ri buang ditaba tse re a hanga le setshaba e sentse ga a rolang ke mo re bopantaba go ikgopotsa mo re tswang teng e le go ruta batjha go bona ana boleng ba rona ga le setšhaba na ge ne re bopilwe jwang ka maikemisetso a feng ka melomo e feng e le go ke lenaneo le nang tatempesi le e senang mo re tla betsana ka majwe kapa ge tla ba mefute mmedi kapa e meraro ka ga lona ka nnete ke bone re santsana re shebela gong le setšhaba sa basotho ke sone ke lona le gopo tsa mekgwa le meetlo ya rona ge le setšhaba mme ga ke ka tshwanelo le toka gore ge ke re memane tate ka ditsapotsapo ka difonofono ka mekgwa yotlhe gore go sothelwe mono nna bana ba ka ba sekolo hantate ke be setse ke nka monyetla ba mamele
0: e le gore e ka re go buisa o ba fa tiko
1: ke ne ntse ke tshwabalo ntate ke re ke le ka fose yana mabele ne re ke lebe ke le ka ba fa ka tiko ntate empa he fa fenye ke ntse ke tla go ba ne re mona ha ba go twa ke nna ke le mo jwa le mona ba go twa ke setšhaba sa ba sotho ka moka mo ditaba tsena di kollang teng di bua ke beng ba tsona ba le tele go tswa mechachana mme e matlafatsa kutisi ya bona ditabeng tse bang re di buile kapa ke ntse re di buang tate
0: mme ke bona mona jalo ka ga bona bile go ruta ba se ba rutegile mo ba ka tlhang ka ntho engwe mo e bang ula ka ba tlhaga ka ntle ya ba ga utlwa ga a taba e naikenaikena
1: ka nete motlako wa ke tsholo bua le beke ga ke bokile dikgomo ngwana mme o itse ge kena tabeng motlokwa taba ya ka jeno ge e tekele bamamedi le dikgolotso kapa mathata a tlisang ke go se phethe meetlo mathata a tlisang bophelong ba mosotho ko se phethe moetlo qetelelong ya lenaneo le nang tatempese re lebeletse go mosotho a itemoge a ba lemoge dikgolotso mathata a teng go tloa ka go lelapa go ya motseng go phagala setšhaba ka kakaretso ao a tla ba ithutile ona e le go a tla shebe rona ebe ga a bakwe ke ditaba tse o tlabege di buile mona molemong wa gore re tle re bone le go ananela tsela eo basotho ba bopileng setšhaba sena ka yona molemong wa bomong le tswelopele ke sona sepheo sa lenaneo la kajeno mme lenaneo lena le age moetlo tjena momamedi a se ka tshwarana ga e le mengata je batho ba ba tlo bua ka meetlo e feng kapo o feng ge tla e tloboka ntate obane taba ya gona fela ko go mosotho a elelwe go ritsa ka baka la go se phethe moetlo ga bua ka meetlo ntate mpesi le momamedi re bua ka

0: ebe re tla ke dintho meetlo bane e mafapha a mengata. Go na le meetlo e phethwang moho ngwana ha qeta ho hlaha, go tloha mma e sale mogatshane ngwana ha qeta ho hlaha, e le gore na le ena ya tlhago. Re na le moetlo ya kgolo, re na le moetlo wa lefu. Ka gona e ka ba mahlakore a mararo gobane motho o tla hlaha, motho o tla gola kapa o tla phela, ebe motho o tla šwa. Ke megatlhalo eno jalo o tla fumana gore meetlo ya Basotho e akaretsa megatlhalo eno meraro ya boteng ba motho lefatsheng. Tukisetso ga a tlo tlala ga a tlhaile, go na le tse tlhokolosi tse rere di bui mona ene tse re be ke tlang retegege ba gopotse ka ena go tlhoma letlhaka. Ebe o tlha a sa godile le teng go ntse go na le meetlo e phethwang. Tla godiswa motho eno, o tla bolotswa, o tla nyadiswa, o tla etsa mesebetsi ya temo, a etse mesebetsi ya bona lapa le etsa bang, tla tsofala, a gogobe a baya lebitleng, go tla etswa gape e meng ya gore motho eno a bolokwe. Ebe go fedile ka ena o tla le barotho morena wa šwa lebitso lesale, lesale le ge ba bana ba maseya. Jale gere ditaba tsena tsa go phetha moetlo e ne le tse thusang motho go ba le kgolo e phethaetseng methating eno ya e megago ya go ba teng mona lefatsheng. E ne le yona e maatlafatsang bophelo ba e bo botle. E ne le yona e ke mo kenyetsang ditakaletso tsa bophelo bo botle. E ne le yona e mo sireletsang kgatlhanong le meya le dintho tse di ntse ka mo tlhaselang tsa ma bophelo ba gae. Ke go leseane le tlhaileng tate le tla bewa ka mono ka motsotsing le sa tswele ka ntle. Le sita le motsotse fela sa tswele ka ntle. Ke makala a manyesimane a sa re a ruta Basotho ka nyeso e ntle ke rao wai. Ke rao wai. Wai.
1: Sono tsa batho.
0: Sono tsa batho gobane gona go na le mothapi o tho motswetse o beiwe setswetse, go tla tliswa sesepa, go tla tliswa metsi, phofo ya lešhelešhele e tlatla go tswa go basadi ba metswalle le bagaisane ba lelapa leno ba no tsejwa gore motswetse motšha o teng lapeng leno. A gaka tse dinga tsa gutwa le go anyesa le go tshwaga lesea lenago, go tshwaga letswele ka tsele wa kekeng a le bupetsa dinko ga ba le letswele le e le golo a golo la mma. jwalo le taba tsa gore baeti ga ba kene mona go tlhongwe tlhaka ke motswetseng mona o tla gatlamela o tla kukuetswa o tla ka kgwedi ka pula ka mogami wa dikgomo o tla gola motho eno o tla ya dipapading ga e le mogwetsana o tla ya a go dua go ya le bosia sedibeng ga a le moshanyana o tla le bagolwane ba enageng ga a sa tsebatseba a bulele tse kgutshwanyane kapa a bulele manamane jalo jalo. Empa duele setšhaba sona ka kakaretso se na le meketsana yo o thweng re tla etsa mokete wa teboo, re tla etsa mokete wa badimo, re tla etsa mokete motho ke yona gore o gatsetse, re tla etsa mokete re feleletsa motho, re tla etsa mokete jalo jalo. Ma 2000 ba he ba thwagale ne ba ne ba gatana he ha ne ba hane ke ba la gatana na fela no go so thwe mo ke tote e ba le le mpesi
1: e ba lona ba bile ba ga go ba bana na di pofo
0: ba tlo ba no ba gale nda le mpesi ba ne ba na le sepio sa bophelo pofo lo ho no thwe monna ke ka hloka go mantse a thina ona tseno bona ke na le bana ba bangata bana le nako e ngata yo bogolo ba yona ba e qetang ba dutse baboko sengana a tshelang botlolo tsa diphepesele mona ba sa etse letho. Athe Mosotho wa gale ga ne a bolelelwa go monna a tlhe ke kgomantse a phela o ne a phela yena ntho eno ya gore a gane ka ena gore ga nke ke ka tlhoka kgomo ke ntse ke phela. Bana ba ona bua le ga ba nagang le tsona kgomo tseno, mme ga ile a gutlwa gore ke ka tlhoka kgomantse a phela matsatsing ana mo o kgomo e leng tšhelete e ne re molaetsa ka pomaele a nna go ena ga ona monna a ka ba a tlhoka tšhelete a ntse a phela e le go ne lokela ebe monne molemolemo o ithogobeditseng date ka maatla o ithogobeditse ka maatla go etsa tšhelete wa dikgomo dikolobe dikgutshwane jalo jalo mme ke mane mo gegeng ge rotuwe taba tsena ga ke tsebaa ba ke bodumedi ba bojakang ga ke tsebaa be ke tswelopele momamedi ena o tla tshwana ko go ba budelang tate mpesi ga ba ke bojakane bo ile ba ge ruta gore go latela bophelo ba basotho ke go latela moya o ditshila go phetha meetlo ya sesotho ko sebeletsa e mobe
1: ko sebeletsa maula
0: ee anta ga ba ke tswelopeleng tate ke ene ya gore disebediswa jwale tse nna ge disebedisa tse kang tsona diphoofolo e la ba ge di tlwelela fela ka baka la tswelopele di ntse di iphelela di ntse di iphelela masimo le ona ke ano mo nna ge le madijo teng ge se ge le mamatlo e ka ba tswelopele empa uela gere na meetlo ya basotho ga re tloela go ephetha ntate mpesi na re ba bagalaledi na moo ge ka ema mo seanemoyeng ga re batho botlhe ba seng ba tloeletse go phetha meetlo ya basotho e se le bagalaledi ba botlhe ga go sana sebe ke gona
1: motlho mongwe le ketso tsa bona na etlileng ke tsa bagalaledi ke tsa manyoloi
0: Jantate, ha le mo motho e motho yo a tlwaela go phetha mekete e le mesebetsi e na o fetuile mogala le di le ka diketso na le ka dipuo tsa gaena gobane o tloetse ena ga e bone ya mekete gobane bele ke ntho tsa beetlo tsa bojakane tse sa dumelelaneng le tumelo na jale ga a tloetse nna re bona a etsa tsa tumelo kapo ke boikaketse ga re tla mo tabaeleng teng ga re ntse ka letsene ga ntate mpesi basotho ba gale ba ne ba phela ka tsela ya gore motlhankane ga se a nyetse a gaetswe leqatha ga ba tloelana le mogatsa wa gae fela o na ntshwa motse a tlatsa mae a yo qala lelapa gobane go dumela gore ka mona ka jarateng e le ngwetsi le matsale ga ba no phedisana gantle le yena monne eno jale e tla ba monna a la ntsalelwa ke ntatae ebe ge ntse malapa a mabedi ka ga lelapa jale mona tla abelwa ga tshiu e mong ke ano abetswe ga tsautse e mong ke yane ka lesia ka kwana ga e mong e le yane kogokogo o na o fumana bana ba monna ba qhalane ntate o latela ona ba ntsheditswe motse go kae lebaka le nne le etsa go bana ba bona ba tla nne ba kopane le go tsebana le go ke ntho e le nngwe lebaka le nne le etsa basadi ba bona gobane jale molemo tla nyala ma nyalang teng gore ba tle ba kopane ba tsego ke dingwetsi tsa motho a le mongwe e ne le go mekete yetswe henda ke mpesi yane yo ga ke sena gobane basotho ba ga ke a badimo ntate gobane nna ke sobone dijwadiswa mabitleng mona mo ge patileng bafuteng mme tshebediso eno ya gore ke mokete wa badimo e tlhie o go entse go basotho ba latlhegelwe ke moelelo le melemo ya mokete ona jale ke mona mo gegeng
1: nakoyone eno ntate phamotse kore ga o kato tšhempa he ga go yona go ne ke tla go yona ena ya badimo gona ga otho badimo go bolelwa na ga o bolele batho ba se ba fetile na ga e ba go dualo ga e ba ke se le matemona e le go duo ba matemona ka go fela
0: batho ba ba tshwana motho wa mosotho e ka ba mogalaledi ga a fulena tlhe se le letemona batho ba basou ke bona ntate mpesi ba e bang bagalaledi ga ba fele kotho e motsho ntate a ke boo bona dibitse ke tsaba ke baetsaba dibo ba batsho
1: ke gopola marangrang mo ne ga ntse ke bona kapo ke tla re moruti yo mogolo batho ba le ba seka baukaeka ke etsa a ntse a ka lehata la mogala le di e mongwa gale a le aka lehata
0: wa
1: mosadi jalo go opiwa diatla ke mogala le o ka etsa o le mosotho
0: I wanted to hold that together, like a rule, like a pili pili pili pili pili. I want to get.

0: Ga ba re tiranyewe. Ya ba re ene mona ge tshwara ke tsone ka mathe nda. Mme ke tsele go gareng ha nda de nda tempesi. Mme ke tiyo na ne e tswa. Ha o ka dau e a etsa mokete fela ho etsa morero wa hore ke etsa mokete mona e ba kwa Tebogo. E ba di ngwetse tsena di ka hopola go ngwetse engwe mane e tsa mosebetsi. Ba tla tlameha ko go batle mona ba tlo lokisa go ritelwe go ratholwe e le gore tere letsatsi leane la mokete dintho tsotlhe tsebe di le teng. Ga basadi bana ba ntse ba sebetsa mmogo mona ba ntse ba lokisetsa setšhaba se tla tla moketeng ona ka moqebelo, go ntse go buisana, go ntse go ralwa mmogo, go ntse go sebetswa mmogo, taba eo e bopa bonngwe ba dingwetsi tsa lapale. Taba eno e kenya moya wa kopano. Jwale ga e le ona wa badimo ona o tlhobile molao wa gore ba tlang ba kopa ba qabane ga ba kena lapeng leno ka mokete ona o batla mahlonolo ba sekebe ba tlisa disua tseno tsa go qabana ga bona mosebetsing ono wa motho. Ka nako yo nngwe tlhoo ya lelapa ngwetsi e golo ga e aba mosebetsi o tsena tse nyanyana a ka ba etsa ka bomo a mataganya bana ba tlheng ba qabaneng ka bomo gore ona mannye o le mannye o le tla ritele a ntse a tse a ba buisane. Empa ka lebaka la go bela ba tlile mosebetsing wa motho ba tla tlameha ko go ba rale gore dithitelo go tlo tlo sebedisa dife o bone ka ga tsoene neng re tlo beya gampoto ga tla tlhotlane neng wa bona kere ba lokela go buisana ba lokela mosebetsing ona wa motho o tlo mo kopela mahlonono gore a mo atele ga ga batle batho ba tlang ka pelo
1: tse makobeta
0: ejaa. Mme batho bana ba tla buisana mona ba sebetseng mmogo e re le ka motlhatsatsi lana mokete wa batho ga jala ga le bo batla le bone masebanyane mane le masephete basadi bano ga ka maa mokete mo le mo gaile gae mpolelelo go ntse ba tlo tswela pele ba sa buisang fela ba sebeditse ga mmogo ga kana-kana ke ka gona ke reng ga ke sena gobaneng o reletsewa badimo fela melemo ya teng e le mongata jenang jole gare taba eno ya kopo jwale bana ba tla tse bana eno ko wa ga ngwane wa gopola ga ngwane ona gona tsena ngwana o ne a bedio ke a mo gopola mogae
1: felamošamonebaka le bana bane ditlogolo
0: bomaenta jale o tlo bona batho ba bagolo malepa a bone e be jale bana bana ditlolo tsena le bana ba bone di ngwathelelwa ka sekotlolong se le seng ga ba qeta go tsebana mono eno go tho kwa gagadiwa ka eno wa kwa malome eno wa kwa ga ngwane eno wa kwa ntatemogolo ga ba qeta go tsebana jale ba tsebana ka go fela goge bona ge ntho e le nngwe jale ba ngwathelwa ba jelle ka sejaneng se le seng ga ntse ba ja jalo ba ntse e mong tsa loma gore le e mong a tla fumana ba ntse ba ja ba ntse ba gopolelana gore di tlameya go dije ge di goge kao fela ba bangwe ba seke ba phakela ba bangwe ga o qeta go etsa jale ba jalela sekotlolong se le seng ba tlhapa matso jale ba tlisetso gonwa mone e ka ba motoo kapo senomaphodi tsena tsa ritelwang ngwana eno ga a teana le e mong dipapadi tsa dikolo mane o tla gopola ngwana ga ngwana wa ka ke yang e mongwe ga gopole bona motswara ke yana ngwana malong e mongwe ga gopole ngwana ntatemolo ke yang a ba yo bolela a fitlha gayo ke teane le ngwana ga ngwane ntho bane ke teane le ngwana ntatemolo sebakeng se itseng o bona na bana ba bonane ka indetempesi ba bonane mona ya ba ba tlotla ba ja mmogo ga ba qeta go ja mmogo ba tlisetswa le ntho mono disenogo ba tlotla ba nwelela sejaneng se le seng pitsaneng e le
1: e tswe bana ba lesafo ba jela pitsaneng e le
0: ke tsho tsenang tate mme batho bana ga o ba godisa ka yona tsebeng e ba e tla ba mosebetsi o mongwe ga e mong nenne e ba e tla ba mosebetsi wa e mongwe ga e mong nenne o bona mesebetsing e metlhano bana ba tlo se ba tse bana le mabitso o bona go lemo tse tlhano ga di feta tse lesome a di feta bana ba tlo se ba tse bana bo le se e le banna ba e se e le basadi wa bona la pale ya fetla begele a hile ka go bana ba ba kopane ba tswane
1: mm
0: mpolelle he go go phetha moetlo ene le o heteng
1: me yona taba yo o tla bona gore ha ba ba ba tla ba le kuting bana ba ba ba le kaša ba ba le kae motho ha go ka etsahala ya kuting la sa le moholo a ke a tseba gona le mamang wa ga mwane kae kae mane
0: ke go jalo nda
1: ile ke lo go ba ha ha
0: o tla ukwa bile ba lla ba ga tshe lona le ga thantse ge tle mona fela go lona ha le ga te ke le ya kwana lo go ba le ge a le hlolohelo
1: mm
0: ba bona ke wele le ene go batla ba ikuthi a ba mene batho ba sweketsa mosebetsi wa tebogo ngwana ka o itse lo go ile ntata mola ya go hapetse o a pesa ntata mola
1: mm
0: tabene ya ho memana ho rela panda tempisi ine se taba go tla ja dijo motho mo le mona dijo ha
1: mm
0: o ke kwa tlela dijo ma se go mona wa ya moketeng kuthi ngwana ha o shaba ditsheo tsa tshelete eno ho palama dingata go go ile a kena le benkele nna na ba mono a gakela bana na
1: kwa tla kgwedi a fe
0: kgwedi a fe ka tshelete ya tefelo ya leeto la o ya mono fe
1: e
0: le go taba ya go etsa mekete ena le go phetha botshaba ba Basotho ha se ditshenyelo kgomo eo e gapelela bophelo ba lapa le kgotso ene le lapa le na le ge le a e batla ga letlhaba mona le etswa tebogo diate diate diate ha diata ha di tlo jwa ke bona ba le bang le lapa la mona mo gitleng teng mo keteng ti tla apela malapa le loko lohle go ba nwe le ha ntse diata di bangata o tla nna hlabe hangata hangata ga tla nne tle mona ha hai ha hangata hangata e boetsa ape ntate mpetse e bolaya pelo ya ho timana ha ga mba mma me di ba ma metsi ba na le bese ta ba ma metsi ba ma me di nda le bese
1: ge tla ba bona ge tla ba tloela mma me di le wena ha ntse re bua tjena e ha ba
0: mo etlo ba sotho
1: e ya ba tla o hla hla nna hla a u
0: mo etlo ba sotho nda le bese o etsa motho ya pelo e fanang ya pelo e buleile ko etsa motho eng ha phofolo tsa di ata a u kwa ba tla o hlabe engwe a ga bitse go tloetsa go yetsa o ha khomotsa ha di ata a hlabe engwe a ga bitse
1: go
0: tloetsa na
1: go di re go ga le fetla re ituletse go le monna
0: mpolela motho eno ha di tshebeletso tsa mmuso mana o tla ga dima tsona fela tsebo go tella nku ya he mona a tsebo go tella go mpolela go ha le mane phano nya mangolo o yeta o tla ga dima hona anda da ke ka gitima hona
1: bana go bana go tla go fa o tsiba go fana go thusa go fana go hate
0: ehenda ke logo e menya ya mathata re tsitsong hona go se phete me tlo ba sotho ntate go ha ntse tlo ditshebeletso mona di bohla batho bana ba ba tla tsotso batho bana ba getsa bang pelo yane ya go fana ntate e fuele ba sotho go bana ga sa phetha meetlo ya gona
1: go setse pelo ya bogonata
0: go setse pelo ya bogonata ke mo ne e tla ha ile mo kgotlaneng o ile wa phallela ka dikuku e be wa garutlo dipotetsa ka nkame a ba di le bana ka nako ngwe ditlhase di modile ke mane mo o tla bona Basotho a ba qeta go pata mofu ka dikoloing ka mona ba ntsha mabokose
1: yana ke tsebe nanta diphamotse re tsamaye le bona
0: ha re tsamaye le bona tate mpe
1: koba ke bona ba sentse ba ntlhaela ka bona bona o ke ha ga tsamaye le bona ke bona mane dume
2: la ende
1: na da se kwa botho ka moka katse
2: wa zela ala kwa le ka uta
1: wa kuba pili
2: e yanda dige ke zela ala ta ke le ka uta
1: nda
2: e ka 1983 nda te mo wa ka ula mpolala wa se ba di maka o teng kwana jale ala o ntsa re ba ba mba ile ma ho re mothabotsi jale ya ba taba yeng ke na sa sel ya yona ina da dema ga e buang ya le lwana o buye taba yeng ha u ya nyong wa tan pelo e sia la ga malele o sinya e reng na ka o fela batho ba ba ba tla sokala ka o fela taba ba di mona na taba yeng go thi ha bo so Mmwe dilo a bo soko ba ne ke ga batho ba ba se u bona ha pala mo khama o nka ipale sa wa di ga ga u di sana bitseng le ga tela ba ha bo empa rona Basotho ha re na le mathata re nka bana ba rona e le modimo ona ke holetse ka timona mo nona le ntate ene ha pula e le

0: ko are re re mo ditwane ka nke ka kwana ke re fika ka sense ka magara sa ni le se ke le di bana ke le eng ke le a ka fika ba re mo ile ke ja di kholo ile pula e tla ba teng ile ga koloba ka jeno ke ne ga nale me go ka pula kana go eno ha ke hola nna empa ka jeno ka le ba ga ka ka mme ya ka ba swa bang lu lu go je tme ri ka tetutsi ka la ke le tseno ka o fela gore ke nda dima lo ga ga ntse o bona e ka re tla etsa jang gore ba ga tang se sotho ke le ntse ke le se sotho ba te timpile bona ba tsela pele ba re sie
1: o sa gile nda
0: Jale wanda de malu.
2: Jale wanda.
1: Ee nda ka khona nna le nna ha ile boleng ba gona tjena nta dempesi ke ho ba ho beya ba sotho se hlohlolong sa bophelo ba ba sotho ona boleng ba bona bone bo le ho ka ka khola go thaletswe ntse le hore ho ba sotho ba ka gona ho tswele pele ho phetha moetlo wa sotho ka khola ka o tlolwana dempesi re kokota dipelong tsa malapa tsa diboko o bakwena ha ba khutlela mane mo bakwena ba nna ba etsa teng ba fukeng ba tse bana ba fukeng ba etsa jwang ha ba etsa mesebetsi ka bo petomela ba tlo kwa ba tse ba ntate ona ba etsa jwang ha ba phetha metlo ya bona go bana go le khete re qobe mona ya gone lo go hale ya baneng le ya timela a thiwa lo go bana bana bana ba sa fuwa lo sokwana ne le tsana lo sokwana e sa ka etsa la hantle Merere ditaba tsena tsa hore meetlo ba sotho ke matemona ke moye ditshila ga e hlapolla ntate mpesi ka hore ge le mo se ba sotho ho o ineng ile nnete ba se o meetlo ba sotho e sereretswe e ya ntate ga buile ka taba ya ho bolaya moya wa ho timana wa bogonata ka hore ha ba o bitswa mehlena le mehlena malapeng a ba bang ba hlabile ho thwe ke moketo wa tebo ho entswe matlhatlho ka mogoleng ka teng hang eo o bile o tlo o bitsa hape ha ka moswa etsang e re na wena e re na wena mme ke mona moo le yena motho a tla sebeletsa gore le yena ha hae ho kotlo bokana batho bano bele e mong ha ile a tela kgomo ya hae a e fepa setšhaba sa bokana mo ke a o bolelela ditlwana o tla utlwa o se bile o thokgomo tsa batho ba ba putswa go ata di ata jalo ka mogego wa tlhogo a tho bane bele motho yone ga se o ba na le mopuga motho yone a le a le moputso ga a le gonata o otlololotse seatla o a fana jale lesego le ya mo atela o atelwa ke monono o atelwa ke diphoofolo tsena bjele bana ba le gonatha ba itšhebileng bona ba le bangwe ba abela ena go banna kgomo tsa batho ba ba putswa go ata banna ko go tsona di ata tlena fela ke ntate a thibele motho yone le bofutsaneng ba gae ntate le botlhoking ba gae maanang le gona o a tlhaba mona a bitse ba bangwe ke tla etsa motlhala a golo ka mokete wa badi bone ko one o thweng ke matemona nama ya teng tate mpe sotho eluese ko le masapo a ne a beso se ka ba bale maatla go kokona le sapomo mme mokete wa badimo go tla bombe nngwe ba lelapa fela botlhomo le baaisane ba gaufinyana empa ke a o bolelela gore motho ya na le bothata ba lefula tlhogo o tla bona ba bokane mono go sena motho wa ba vetsitseng
2: ba bile baša
1: ke re ntate le dijwa le go jwa sekotlolong se le seng mono tafa ona mo ntse otho ba go tika nqena ba kgwenyana ka nqena ba kgotsi ka nqa moketeng wa basotho ga o phetho mena go tla jalwa nqa e le nngwe phoofolong e le nngwe pitseng ya papa e le nngwe nama yone yone eo yo bilong o thweng e jwe e fele masapo a teng a se ka ba fuwa le dintša a tleifo mo a cheso letlhonolo le naga batle le dintšeng tate ga batla le felele le futhare na lona.

0: ba tle le ema lapeng go batla mona le fothalena le felle mona le tle ya go phofolo tsena tle di ate le fothaleleng hape tle letla batla wa memo hape batho ba tlo ja gona mo mme ka hoetsa jalo ntate o tla bona batho ba bang ba ge bana di a mo atela magampesi di a mo atela o ipotsana di magampesi di mo atela go fela a hlola a hlabile a phethile a etse mokete a e re o phethe ya meetlo ya basotho
1: selemo le selemo o dule a hlabile ba be ba gago ai wena basotho le bona wa tseba bojekane kapo ho gagwa ke mafiso a metsi uka ba se ba gago o tlhaba selemo le selemo jena bo ona le thokolosi thokolosi a e ba kapo o na le nowa nowa ga e batla madi selemo le selemo
0: keyona ntho bolelelang tate ke re ditaba tseno tsa bona ke tsena tse gereng ga motho eno wena a bolaile pelo ya bokgonatha gona ba bangata ga sala ka bokgonatheng ka mo ke mane mo o tlo o sheba bana ko motho o tlhabang ku e ke tlhabileng ku ena ka e seamana selagen ba e kgabela ka e tshela ka sagatsetseng ko go kgomo ena motho yone a re bitsitseng re tloja nkabe ke rekisitse kete tse lesome ke pelo ya bokgonatha ke pelo e tletseng ka go belaela ke pelo e re nna ga se pelo e reng gona fele motho yone ena a re tsetsitse mokete mona a phethang moetlo a re bitsitseng ga re nna ena o re rona
1: mme batho ba tseba e tla re mamere e ke sentse ke okise ke o buletse o kene nomorong ya plus 2665993 gantse re tsamaya ka ditaba tsena le ntate famotse mme ke ne ke re batho ba bangwe ga ba ja mo le bona bana ba digole ba dikoa ba mafutsana ba sa tsebeng le go naya nama ba e thola kae e tla ga ba tloa mono ga ba ntse ba itlhakola mafura mona banna ba ga di ate
0: a
1: sena letho o isa maoo kae
0: ke bilentse ke re nang tate ebe basotho ba tla re boetsa gona ke enye menyenyeletsang batho ba ba nang le fula tlhogo ba tsebe gore hampesi mo le go na le mokete o tla bona go na le ntho e kang kgatlhamela kapo tshotshometso e reng lefotha le teng ka nqena tsamayang dijo tsa lona di teng ka nqena tsamayang a ko phame o tsoe o ye bakeng se itseng go na le mo o lokiseditsweng dijo tsa gago maoto a batho bano ga a gatile mo ntateng pesi ga a tswa fela a sia kgotso le matlhoonono mongwe seabisa matlhoonono o tla sia matlhono o tla faenwa matlhoonono mona gobane ka nako ngwe o tla bona gore dijo tse ntle di tla bua di fele gobane jale e kaka nyenyeletso e ba teng ya gore e elang pesi sa ka letletse go na le batho ba kanang bašwa ke tlala ka ntle ka mana e tla tla e le mofuta wa togo e tla tla e le ntho e pelong ya mosotho fela gatshe a bonke ke tlhabeng mone ke le boe bophelo ke le boe tshekeletso ke le boe gatshe ka nnete re bona ge ntse re phetse mona ge le batlakwana re bona batlokwa mona ntse ba baleile ge ntse re phetse ge a leboa ka phofoloi
2: ana ke tate bona de kitiela ka mazimo o ka bona
1: ntate
2: kitiela ka mazimo o ka mo
1: ntate tibe
2: ya da ja sha ke tate bona de tata pamotsi wa dzo ntate ha se ke khutile ke nana ke na lo go buile ya le di go pa go ntse ntate wa ga ba so tu hantle ntle ke ya ta go bua ka ba go dira hantle ha ba tswa ha ke tla ba ba go tshwara ka ba ba ga ba go dimba na o go buisa ona ba ra kwa ho kae ho ba tla bitile tla se se tu monana ka mathata ba bona lo go na di go tsena la di se kwa monana lo go na ho ba ne gele ba ba da tsena na ke ga ta bele tla ka go tsa ho nda tswa ka tla ka ga ba tla tsena ka tsamo ya ka ka tsamo ya ka tsara jo e le yo sa bua ntlo ga ta ba ri ho ho ho tsena ya ka nda tswa o go tle o tle ka thata ka la go buisa ona ba so tla ba ba go di mane ba tswa go ga ke a le bana ba di bo na di mo
0: no sa ba le le mbese ke mbese
1: e re kitle o ke ne ke ntse e re kitle ke kena pele ntate phamose botso yena o botsang ke bona ka opoletse ka thoko o se otlo
0: ero ke khotla o bedi wa hopola khatlana la pele ne ba gatshe o ba re le ha ke tla ha se re ya ba fukeng fela se re na ba tswa kae tsa
1: a ha ke re ke ka hona ke riela ho bane taba eo ya e ina nna ne o la yona e bile ntse le etswa ke nna ke lena la tsewa ka leso ke hona mona mo ilong gore go na le ditsebi tse kgethegileng tsa nalane fela go bona mang o tswa kae mang o tswa kae a le mamelo ka moqobelo e ka gore a bokobedi o tla tseba gore na bo mang ba tswa kae ga batla go a botse ka bafokeng ke ba bitse le bona ke tla mo bitsetsa bona ba tla tlhalosantle go na ke bo mang ba kgaoana kae ba etsala jwang ba bagolo ke bo mang e jalo mona ke boleng ba go se re le segoumetso se le se
0: eyantare mona ke kgoba tata ba mathata a tliswang ke o se phethe moetlo go basotho
1: ee motho o mongwe le gona ditholwana tsa teng ke tsa mofuta ofe tsa o se phethelwe bana kapo batho moelo kapa o se phethe moetlo motho o mongwe lewa baneng go fitlha godimo na ba qeteletse ditholwana tsa teng ebile tsa bana ba mofuta ofeng tsa banna le basadi ba mofuta ofeng tsa setšhaba se jwang
0: ke batla dipotso tsa ditletabeng eno jale nna ge re ndale pese ge bone gore e nngwe ke pelo eno ya bogonatha e teng ge bo etsa pe ndate ge ya bone gore taba tsena tsa boitshwago lesotho ona tsena le tlhasetsweng tate ke taba boitshwago bo o makatsang ke boitshwago bo gekagang bo tlhepile go tloa baneng tate go a tshwa ka motho e mogolo kwana godimo ngwana ntate mpesi ga a sa ka a godiswa ka tsela eo a tlhaileng ka yona o tla fetoa tsela o tla gola ka seno se teng e le sepha go yena go fitlhelela re tlo etsa motho wa mogolo ya etsang diketso tse ga makatsang batho mona o tsa ko ntse o thoo nna mona ga ke na ngwana o ntse o tho ke setkoma mona ke setkoma ke setkoma sang ka nako ne go tshwa motho e seng sekoma ena
1: ga a tsebe botlhoko ba go ba sekoma
0: ntate nnete e salang ke gore ngwana e ne o tlhaa ka mora ya sa tswa feta mme ngwana eno ga a lokelebe o sa tlhaile gobane go lokelebe go na le ngwana tsa godiswa ya ile ang a feta empa jale eno a ke eno la o tlhaile
1: mme ngwane wa tseba ntho o buang tate phamose ko ke bua ebile ke nna ke na le kgaitsedi yaka ile ya ba le bana ya ba oa feta ao tšha ona sonyalo ya ba o a nyalo ke le mong sona seno sona seno sena seno jale ya ba mane o ba le ngwana motho ena o nan dule a tlhogile go fitlhelelang kemelao hela malo haiko go na le ntho tse ke sa di boneng gantle tsaka mona enenen hela monna a a go tshwara ka mona go a fifala go tshwara ka mona go a fifala go etsalang ya ba go tshwanela goreng kemolwe mona re duo mo etsetsa re duo motlosang
0: kgutsana
1: re duo motlosang kgutsana o mogolo ke monna ona jene fela o gako go tloa mona a re e banna yako nna ke maketse na go etsala wa tseba ntho tsaka ditlhakile ona
0: go jalonta
1: ga ke boitsho mo ke bua ka ntho e ke reng
0: kobane basotho ditaba tsena ga sente tse ile tsa ba wela thoboroko ke ditaba tsa ile tsa bona go motho a ka tlha a tlhatlhama a ileng a feta a tlogelelwa fela ga gona motho a tla phethala ya jalo o tla phethela ka go a etsetse tshebeletso ya go tloswa sekoma motho a ke ke a swelelwa monang tate ke motswadi kapa batswadi ba babedi e be wena a sa swelelwang gore ngwaneno a se khutsang se ka nala ngwaneno ka ke khutsang wena a sa swelelwang wena ya sa swelelwang ke batswadi o etsa qeto ya gore ga o tlose bana ba feleletsweng ke motswadi kgutsana wena ebile o a itsetsa o le o ba jetsa gore ga ona ntho tse ga ona bana ntse o thokile kgutsa ga le tse kgutsana na bana baka se ke na le a dumela ga ntse o thwe le dikgutsana mo ba senyegetsweng ba latlhetsweng ke batswadi ke bana bana leqeba la pelo le sa bonaleng le dukelang ka gare le go bana bana le go bana bana
1: ga ba kopana mathata e ba kopanang le ona a go bana ba
0: bana bana se ba le bagolo mona ene e na ntse a gatsedi kgotsa o tlo ba kobise ka ga phutha ntho mona mma bona a tlhokaetse mona ntata bona ke ano file ka ga ke a ba phutha mona ke ba etsa batho ke bana ba tloetsang ba tloetsa bole leqeba la
1: ke yone o sa le teng mamedume
3: ntate mpe
1: ntate maleire
3: Kenda remare kwa bale kwa kuti tosi.
1: Nda.
3: Iya, ke bata huko. Ona mna tabenya sikoma.

0: ngwana a se kuma ke a sasamang ngwana a hloka itse wale ngwana ye o a se kuma hantle nda de phamotsa go re se kuma se se tloswa ke mang se kutwa ke mang ko ndadi
1: ndadi be se ka ngwana fa se ndadi tere yetse tsela naneyo
0: ke re se kuma ke ngwana tlatlamang a tloka idi
1: ya fitile ngwana a tloka lo a fe
0: e ya fitile
1: e ya nda
0: wale ino a tlatlamang a fitile se kuma se o se tloswa ke mang ho ntata e le mae le malomae
1: o e ketile
0: ke a lebo
2: ke a lebo ndati malei e re tla e bona re tla e bona empa he wa tswa haeba ke motšhana malome ke ntho kgolo e tsa tshwanela pe malo empa he re tla etsa lene
1: jale ne rere ena motho yona ga a qeta gore bana bana ba tlose kgutana bana ba ka tse dikgutana batho bana ga ba gola boitshwaro ba bona bane ba botlhoko bane be e sale gotho ba seke ba boka gotho bo seke ba fediswa bo itlhaisa pele ba dikebekwa e ba batho ba sa mameleng ba sa tlhompheng ba qetelela se ba go a kua ka bona bokgutana bo
2: ke ena eno a ganneng ga e tloso
1: ke tsho tsenang tata ka nakong bo o fumana gore bafu ba sia diphoofolo di diteng tsa gore di ka sebeletsa bana bana ba tloswa kgutsana fele be ba o kake tate mpesi o fumana ba emisitswe ka pele ke reke mmano go thwentse mokete wa dikgutsana ga ke fole mona kgutsana se mokete wa setšhaba ke mokete wa lelapa go tlosa bana kgutsana ga o metswe setšhaba ga o mengwe setšhaba ke tshebeletso e tswang ke lelapa ba tlose kgutsana ele ba gogotho ka mantswe ba lawe ba bolelelo gore go tloa tsatsi nena ge le abetse datempesi batswadi ke bona ba sa le yo ka bobedi datempesi ke enwa ke ga ngwane selo o phela ga gae e leng tate wa lona mogatsa ga ke eno la motseba mmangwane wa lona o tlo phela le lona ngwana e le mme wa lona ge le abela lelapa lena ge le bokane ge le jena kao fela mona ke gabolona bana bana ba se ba gola batsewa go bale batswadi ga ba salewo empa lelapa le ne le le teng ka ba bomme le bontate le bontate mole le bonkgono mo ba re abetse ga ngwane mpesi le mogatsa gae gore ge bana ba bona e le goba taba yana go kgutsana e tlile e dula ka kae ka tlong ka mone kgutsana e se tlile ge abetswe lelapa yole bana bona ba qoqolwa felo ehe se ka nna ba dikgutsana mo o se o tla o bona ka ditholwana le diketso tsa motho ona a sa odile gore motho ona go na le ntho a e kolotang ke go tshwana le mosadi antle date mpesi o tla ukwa ga re lokela ge moapese thapo mo notse tho mang yeo ga gona ntho tsena tsa thapo mona ga re ke etse mona go bua motho a ntse na le monna ye ka
2: kgokakapa e a ga ya ile a tlhokala motlhomong ga le a e rwala thapo
1: a fola ntate kgwedi tseno tse tsheletseng tsa na ya pere a fola pelo ya thobega
2: a ila
1: a ile a ba atela ya bo wa e tlhobodiso ukwana a gong enwa ka nnete gona ka nnete mona ne ge re thapo ga re so bone moromo yana ko go fela ga e le mona ge patile matlhankana gago sonta o tlheketlheke manta o ye mosebetsing o sebeletsa bana jale be ntse re tlolola ntate mpesi ge re ditshebeletso di botlha basadi bana e beka ntho tse kang yo bona mosadi ga se nna keng ga go kwana o tlwe go le jwang jwang jwang mona bona ke nthong tsa mmuso mo kathi ele motho ena
2: pelo ya gae e ntse e dutla madi
1: ga ipone gore pelo ya gae e ntse e dutla madi
2: bua ntho ngwe ntate fa e le go ditshebeletso tsena ga ke go ba bone ditshebeletso mo bogolo o tla utlwa go lelua ka bomme gantle basadi bana gantle bana bana ba basa go etsagala e le gore ka nna ba ke tse ding tsa ditholwana
1: ge ja ditholwana tsa go se phethe moetlo wa basotho mme ntate maitse a sedi basane a baba sona se dutse botleng fela metsi a teng ntate a baba ke yona tabe ene ya gore gona go tlo bona mosadi a ikaketsang ya ikgomo
2: ke ena ntate phamosi mamadumele
0: ke ntate malegi ga
2: ntate maleri ka moka

0: sebetsa le jwang yo ye tsatswe mo re ke tsatse ba jwa le leng ka gabi
1: o tlhagile nda
2: imba hende re mo re pelo ba mo halafase o solo mo hulu ke re ne ke re pelo ba mo halafase wena o solo mo hulu o solo e tsha
1: ba u ba yone
2: a ere ke ke bo ke tata ba me dume
0: a ya le mo zari wa ga o dilan de narindi
2: a mo na di kinta de mo ga a
0: ho kinta de ta ta ga mo na ga bu di mo nga ne
2: e ga mo ga di mo nga ga bu di mo nga ne man
0: ya ke mo zu mo tsung ma ma ma sa se la ga pa ham pa ti
2: yo ga zo di mo nga ne mo no e ke na lo ba e su mo no ai banna go le ga le ba qeta le bona go le banna ha empa ha ona ta
0: ya le mo zari wa ga di re ba ta nge se mo na hai le sekuma e le khutsana e le tshila ya basadi go tlhongwe na ya tsana ga jemere tso ka tso u tsala ba
1: khale wanda
2: khale wanda hana u tsonda tema
0: ile ga ga ke nda le tsatsa ka mona ga
2: wanda le tsatsa nda
0: le nga le mo
2: nda le tsatsa
1: Yona ga ya ga bana le mpesi di a tshwana bana engwe le ngwe le ngwe ena le tsela yo lekelang e phethelo moetlo ka yona gore e be tshebeletsweni fitugwe mme a tshebeletswe iteng ya moetlo e sa phethala nda tempesi motho yona ha no phethala
2: inze ke tsila ka ofe
1: ke e nda ke tsila ga ke tsho jo ke re di a tswana ke tsila ka ofela go na ke tsila ya motswadi ke ya sekoma ke ya khutsana e tlhere ke ntho tla maetlo go na ke thapo yona mosadi gere entse re bua ka yona gore o fumana ditho tsa lapa mona ntate tse bua ntabe ena mo fumana e molemo a tle le mosadi ya hae wale eno ena a shwetse ke monna hae ba batla gore e ke ha ukwa bogoko manta fera ya mosebetsing mosadi yono ha ntse a re mosebetsing mane o kwa go qoqoa ka banna matsho he monna ka o reketse founu monna ka o tswamfekela koloi go thwa re sebeletse ka pelo e thabileng mosadi yono mona ha ntse a le mono ntse a ipotsa bana ba ka e be ha ka e be se ke tlo phela jwang kelelo yona ha e ba ha ka kwana ha fuwa nako ntate ya o ratele o tella timeng mona
2: ha o tella ditshebeletsong tsa setšhaba o tella bathomo
1: ga ba le nako ya go llang tate ka baka la mosebetsi ona o tlo llela go ona o tlo ntshetsa ga ntsha botlhoko bona o tlo bontshetsa go ona mona ka gore gofa ka gore omanya ka gore tebela ka ntho tsena ka ofela tse teng tsa motho wa bogare e le o bana fela bua le ga segešaone o na mosadi ona le tsena motho one ga ka ba ilela monna wa ga mme a o sheba ha ba sothong date mosadi a tlhokalela ona jale e ba o tla apara thapeno o tla e tlhobola bo kgweding ya bohlano le mosetla mme le mmetšhe mosadi eno nako e ne tla fitlha a sa sa tenwa ko go monna ga e o tlhokaeng a tennwe ke thapo ena a sa batla thapo ena o tsebe o teetse ka nako ena
2: heaven
1: hape ga ona monna a tla nna tena ke nna mosadi ya thapo yo mosadi enwa o tla thusa go gantsa le thapo je bana ba mofu le bona baseke ba bone o santse o na le ga borogwana a santse a thwena-thwena pela mma bona mona ba ntse ba jege botlhoko ba tatlhelwang data bona ka sefubeng mosadi eno ntate o thole ga o mane ga a roakane ha fihle bosiu
2: ha hwele hetse
1: ha hwele hetse
2: ha halefe
1: ha halefe ha eme kgotlhaneng maatla nna go tlo tsoswa tabe ena ya ha bona lefifi ela bona le kesebe mo gotlisetsa mogago a se ka ya lefung ge fodisa motho ga o tlo motho yone a tsatsi le modikelela ka jarateng bana ga ba batla mma bona ba motho ola le teng mme tlwaelo eno ntata o ka e phetha kgwedi tseno tse tsheletseng ya go be letsatsi le o tšhabela ka le o dikelela ka jarateng wa etsa kgwedi tse tsheletseng e fetwa boitshwaro ba go bo.

0: e fetola le boitshwaro ba bana gore ge a tseba mme o tla ba le teng ka nako itseng tshwane le re be re le gae
1: lelapa leno o tla bone ka monna o ntsa le teng molao o tla bone ka monna o ntsa le teng ga o tho motho yone ga o hweleletse go bua gone go ipotlileng go go o etsa kgwedi tse tsheletseng mpolela ka moa kgwedi tse tsheletseng o ta a ke a hweletsa jang e se le semmelo sa go se roga kane go e se ba semmelo sa
0: mme le ga bua le batho le ditshebeletsong o a tseba o bua le bona ka bonolo a ikokobeding
1: mme ke mane mo o tla thoma salade dikgutsana tate
0: ga
1: kwate mme bana bana ba tla fumana matshediso le o thobe ya dipelo mona go mma bona mme jelegere monkege eno ga qeta go pata molekano wa e manta e be moqebelo e be manta le gae mosebetsing bana ba setse mona golo mo fegefege mmabona ga yo mosebetsing tata bona o mabitleng le ge bana bana ba tsebo go fola bana ba tele ba tla tediswa ke mang
0: go sena motho ka tlo ga ba fitlha gae bantata wa bona o tshwanele ba le teng ga ona
1: motswane ga ngwana bona o sa ba jetse le mmangwana bona mona mme rona le ga tseba ba ba sebetsa bele go a sokola mona ga ke ka batlotsa dutse mona apege ntho tsena tse bangwe ba dinye fola kege wa tsamao ya mosebetsing go bua motho ya a sa tsebe motlhoko ntatempesi ba go felwa go bua motho a ukwe kae kare o etsa gobaba o ukwe ka o batla go ukwa le gona motho ona ke motho a naganelang batho o naganela batho a lebala botlhoko le madi a ntse a dikela ka gare ke go latlhelwa ka baka la lefo
0: kapa a sa botsebi
1: kapa a sa botsebi a bona a ipuela jena fela e le ntho bonolo fela
0: kapa a botsebile ena a fola a tsamaya methati eno a fola
1: a fodiswa ntate jale eno ga a tlameya a fodiswe ena ore a subetswe fela a se ka etswa letho thapo ena e apage o seng sonta mantsi wa re mogole yona manta a tsoya ya mosebetsing
0: mme o tlhokomele gore ba ntse ba tshwere moetlo ko basotho o le ga e le mona e ka naba gegeloile mosadi a apereng thapo o bone le ditshebeletso mo o iphetela fela
1: go jwalonta goa le dikoloi mo
0: re tla tsebelela kae ga wena o so o tenne marigo o itisitse re kolokile moleng motlho mone e ka ba wa banka kapa wang go go swetse
1: banna ba na le bona ga bano motlo ena ba bona gatagaseeletletsang ka bodikgwen bana bano ba soteleng data
0: bona
1: jale e tlotla e tlosa kgang jale ga o sa gatlhiwe mona ke e motšha bana bano bona ba ntse ba le bogokong ba o latlhelwa ke ntata bona mma bone ena ka mona sa thotse motlhankana bana ba tshwago ntho tsa ntate wa rona dikoloalo ke mme le motho go a qaleya go a lobetlana kgotso ya lobetlana ka gorelapa
0: bana ba bona ntho tsa bo bona ga di se di tlodiwa ke ramarigwana eno a iphitlhelang mme ke ka gona motho e le go ka nna ba ka gona bana ba bangwe ba qetelletse e le ga e ba bomo ba bona ba se ba ikumanetse batho lekane ba bona ba tlhokaetse ba etsa e kare ba telela banna bana gobane ga ba fumana nako ya go fola itse ga ba ntse ba le ba ila kapa ba ntse ba lela go se o fitlha motho ke enwa mo
1: o tsa motho yona ka nako ngwe le yena o tlile mona bana a sa ntse a tsebe go mang yo mana monna o file tšhelete kona dikotswa tsa manna a sebetsa teng monne enwa le banka kona a ntse a thusiwa go tšhelete e tletse ka mona bele ba mo batla a sa na le tšhelete jale lerato le letšhale lona ntate ka kaum magampopo le ya
0: tae
1: jale le tlotla le tshira bana ba ge tlo okwa mosadi a sa re bana ba motelela athi jale bana ba re ba ntse ba bona botlhaswa mone go beletsa ntate a gona ditlojuwa mona di fela ba bangwe ba basadi ntate ga letswalo le le teng a ukwa sa a sa tshireletsega ga a tswasoga ga nna ke batlego ya gago o kampa wa tla ga mona ke tla bua le bana ba ka o bua le batho bana ba ntse ba rala le bogoko ba go ntata bona o fele ga ba so fole mona ga ntata bona ga ba batle go bona monna ofe kapa ofe gobane ba boulelela thepa ntata bona
0: gobane ka nako le ga ba bona monna ba gopola ntata bona
1: ke tlo jena ntata

0: jwale ebile gape gape ba she bona mma bona ntho tse etsang data bona o di etsa fa moogang data bona mma bona na o a tlhonepha jale ke ditaba tse go gereng ha go sa phetho meetlo ditlholwana re tlo kotula tse botlha datengpesi lelapa le na le qeto go shelelwa rona re lelapa ntse re ga re phethe meetlo mo nne le metšha le tlo tlhalana ga ukwa bana ba lekisang mabona ka senepe mo ga ukwa otho bana bale ba sala koloi morago ba fumanang mabona a na le mokgantufa kae kae kaka ba e tšhisitse ke ditaba tseno tse gereng go ja mosadi ono o le a dudusa mona a ilela monne en wa gae a ka ba keno ke moya wa kelello a nna etelwa ke basadi bagolo ba bangwe ba ba tlhodonotse ela ngwana ka le a tsamaya leeto le na nna monna wa ka ne ke moile le kgwedi tse gobedi e ne nthuse ntho ena fela nne ba mo etele ba mo qoqele adaote ge patile monna la botlhano goseng go apesa thapo mantsi bua ka ya gora manta fela o kena dikolong ya Gauteng o sebeletsa bana bana bana mona gona motho a tshotelela ngwana ba ukule botlhoko ka poche
1: di akaretse fela re di kobelle
0: tade mpesi ge ntse metlhala ka me botšhaba kapo meetlo e fokolang ka be re pharaletse agolo ka dintho tse ngata tse e tsalang ga re a kena le lepatong la bafu mona moo go nang le batho ba se bareng
1: e mong ke eno ya reng pe ke mogaukele fela mame dumele
2: ke kopa kgaolo monghadi wa kase ntse le ntate letlasa ka bona ka kgomeng
1: ntate letlasa
2: ke ne ke kopa mona nke kutlwe ona mona lesekong kapa moetlomo ke ke bone motho wa nne ga a tlhokaeletse ke mosadi motho wa ntate a tlhokaeletse ke mosadi and ntate ga a gwale thapo e ntsotho wa soo jale mme ena motho ga a gwale thapo e ntsotho wa soo wa tsa tlasa mme le lotlhe la go ja dio godimo re ya mmogo empa ntate ena ke bona a sa go begetsa dile ntlo le borugo bo botho wa dikela tlase palo tse ntlo nna ntse le lesepo kapa moetlo kapa o etsala wa ngwana moo
1: Dari pamosi.
0: Ah ntate le mmadi ya kon ntate ha so bone ntate ha re ke ntate mang
1: ka ntate le tlatsa
0: ntate le tlatsa ha so bone monna yang mmadi ya ko mana a tla e le motswetse ha so bone monna a tla a pepile ngwana a monyantsha go thu monna eno ke eno tswabeleya ha so bone monna ya mogatshane o thwe o lebeletse leseya taba ena ya go fodisa pelo ya mmantate ko ba jole ke ena motlhokomedi wa bana bangwe ke ena a tlo sala le lelapa le nago mme monna ena ga apare thapo ntate gobane le ka dimelo fela batho bana ba babedi ka basotho ga ba tshwane le ka mesebetsi ya bona fela go ba re o tla fumana go monna tlile ga ona katamelo kapa kgokagano eno e thata-thata-thata pakeng tsa ntate le bana ntle le ga tlo ba galemela bana tlile nneneisi ya bona e ba tefisang e ba tshwarang ke mma bona mme re lokela go lokisa pelo ya mma bona jale ga e le mma a tlhokaetseng go setse ntate e tlelapa le ntate go ba le bothata bo tshabeyang gagolo bona bo tshabeyang gobane jale motho eno ena ga a tsamaya mosebetsing bana bona ba tlo sala fela e ba oke gole kapo o tlameya tsweetsa tsilena ya mose bana bona ba tlo sala fela a the a e le mma ya teng pela bana ba tla ba phela o tla ba tlhatswetsa o tla bona gore ntho ngwe le ngwe e tlhwekile ka mona ka tlong monna ke ke a bona ntate
1: bekeng e tlang ntate phamotse re tlo bua ka go tlhoma letlhaga
0: beke e tlang re tlo bua ka go tlhoma letlhaka e tla latelwa ke ene a sekoma yang tate yana ke nato
1: ao banna ntate phamotse ke bile a gao nako ya rona e ne se re ntse empa e re kere a dikobelele e a se ka tswa jalo fela ka ka poitšhitše re ke itse tjena fela a tle a dikobelele hantle e se ka ra tswa tjena jalo ka ga e ka ga a lelekiswa, re a se ka tswa tjena jalo ka ga e ka ga a lelekiswa.

0: e bona re dula jwale metsotsong ya melesome le ntse megago ka morago gaana ya boka ya lesome e bona tate phamotse ke gona bona se re tswa fela jalo ka poetšhiša e monye wa jokong jalo ka poetšhiša ntate sekoboto ntsaletsa ntate sekoboto tlhaa ka godimo ka mane ka o five eyantate ga re dikobelela
1: ntatempese ka gore mathata a re e tsalelang ka le setšhaba sa basotho a go tlhoka kopano ditshebeletso tse botlha maloko go setse bane le moetlo o ne o motšha wa go ga re teta o pata mofu se re etsa tamene mono re kopana o fumane se o ntshwa majwala a dibotlolo mono se e le eng tate se kae ka re gone o sa boloko mo fumanang ke tse ding ke a manga matshwao a fokolang fela go bolelelang gore
0: go sa ntse o fa yona ka dithipa ka moga moo
1: basotho ba se etsa mekete setšhaba sena sa ntata se sa kopana ke ka gona mokgotlhane e se e fetola gore e tla ba mokgotlhane ga mokgotlhane o fela re qala mokete o bo bona nna ke se ebile ba etsa mono bagatšhi o reetseng setlhopha sa whatsapp mono ditlolo tsang kgono re tlenne re buisaneng ka nnete se re ka re latlhane ga ba latlhana ga o sa etswa mosebetsi ga o sa etswa mekete yotlhe ena e re boletseng tate e ka ba ke a badimo ke a teboo ke a dikgutsana ke a go tlosa thapo e tlhe re latlhile tsotlhe re le basotho mme setšhaba se a wane ga re ile mokgotlhaneng tate mpe se utlwa bona ba bangwe ga ba mamelelo mamela mane mo ntse o tshebediswa tshebeletso ba tšhakelane gobane ba qetelane gape wa bo o bone sotho e bo ntate o thola tlhodia tlasa sefate moge kore ga kopa le buele fatshe batho ba gopolane ke matshwao a manyenyane a mangwe a fokolang tate a bontshang gore setšhaba seno le mo o se retsitseng teng mme mona mo ke bonang gore se re ya teng tate mpesi ka baka la gore ga o sana setsha sa dingalo tsa mabitla mo re chesang bafu itlha re sa tlo tsebana gobane phuputsena ntse ke bona ditlo fela ga sa tlo tsebana tate mpesi mme re ne gere ke ka go gotlisa le go phetha meetlo ya basotho ntate malapa le maloko a neng a kopana a gola a tsebana mmogo mme re kgolotsa malapa a ithatang malapa a utlwang moraetse ona gore ga o qalelelwe ge gore e mongwe a ka lore kapo e mongwe a etse mokete wa tebo a bitse ba bangwe tla fumana ga bo bona ntate mo batswetsweng ba le ba gago ba le bane ba sebetsa kao fela fela one motlha ba kopanang le motlha ka ke ge seno se ba itseng ba tlo kopane motla ba jetsa go ya lelapa tebena thekong kwane mongwe a go ya kae lewatleng o fumana gotlhe batho bana ba kopana ga ba kopane gohang mme ntho e ne ka ba kopanya he ntate ke yona mekete ena batswadi ba re mametseng ba teng tateng pese batswadi ga ba bolaya pelo le gonatha ba meme bana ba re ntse mo ke sebetsi mo na le ntata lona wa tebotlogong e le go ditlolotle di tsebane ditlolotle di utlwane ditlolotle ditle di gole e le ntho e le nngwe kopano ke maatla
0: dipota dipoo se ka tsa tloka mafung ko ke nako e ntle ya gore a tsebanang he buang o sena motho a kannare he tholang mo
1: kapa o bile o sena motho a llang ka sebogokong ekentaa mme ditaba tsena ntate dire ditshebeletso di ka ntlafala ga bona bosebeletsi bo ntlafetseng ba mmuso ge ka bona malapa a tiang a banna le basadi ge tlhalano e theowa gobane tse dingwe tsa dimelo tse etsang tlhalano e be teng ke tsang tsa batho ba sa phetholang meetlo a khutsana ba sa tloswang sekoma le emeng kele motho ena ditshobotsi tseno o tlo di bontsha ka ga lenyalo ka mona e be o etsa diketso tse e makatsang

0: ka ga lenyalo ka mona lenyalo le jwa le bele gaowe e le go ka baka la o phese phethe me contract ke mathata mangata holo ata a pagetseng setšhaba mme re re ga setšhaba seno se ka sa boela sa gotlela mono mesebetsing eno meetlong eo ba tla bona gore go batla go fokotsega kgotso e tla rena lelapa re tla kopana botsitso bo tla ba teng le kgolo motlhomo morong ntatempase mme ke yona taba tse gorere ke ditshia tse bopileng lo a setšhaba sena sa basotho mme ka o tshwaeng atlhe motlhokwa
1: mme ga o tlhoba gore ko bolela gore taba ena ge e tlose ya gore le ga batho ga ke re ba rata gore ke a badimo ke a meye ditsela ga se meya ditsela ga se matemona ga e ba go jalo botlhe re matemona a ka moso mme o ka tlo a bona ona tsena gore motho ga a tsebe le loko la gabo go isa le molokong wa bogago fela wa tsebe wa bogago
0: ke re ntate le temona le eno le ge le patile mabitleng le seile matemona mamona tsa phela ga kokuna go ka tho bagolo ba ka ke matemona jang ya banna ga ke le temona go santse go kengwa go santse go kengwa kelelong ya bana ba ka gore ntata le lena ga a feta go fale mo lebala ga ana thuso ntho le ke ntho ntsho batho ba batsho ba fa ba fela ba tlole ke ntho e rutang jalo bana ba tloye ba bo bona ba fetileng mme ge re taba eo ke yone ntse re etsa gobege mona mo ge leng gona teng datempase mme re ka itlosa mona ka borona ka go gopola boleng ba rona le go gotlela go bona ge tle re bona a mange mathata a e gotlele fela go bone rona ge le setšhaba itlhokele fela gona ge le setšhaba ge gotlele tseleng ge tle re bona ga naga e na e le oka ke a le boa motlokwa
1: ah ke lebola golo ntate phamotse ga re shebetsa letlhaka bekeng e tla
0: ke a lebanta
1: dikgomo mame ga re etsa jalo e tlile ke a re fitlha pheletsong ya lenaneo lena la rona la boleng ba rona le ntate phamotse mašomengana a mabedi fela ka nqane go hora ena ya bokae bana ka nqane gora ya lefumo banne be mamedi a kenang jale ena o reng empae e reng ke ke mogaula ke monke mamedi dumele
2: we ntatempesekanete ke leboa mogaua gao tlhentate ke kangkgabe mofa mobe
1: ao banna ntate mofamobe ntate phamotse a
2: sabaonatlhe motswalela ke etse tlhoko go o sebedisa motšhao ona o ke keneng ka ona jale nne ke sena letho ka mane ke na le letho ka mona ka mošheng o a keneng ka
1: onaoke
2: kere ka ntho e lengwe fela
1: ntatentate
2: wa tseba ke etse tlhoko ka baka la lenaneo le ditshia tse gaileng setšhaba sena kore lejwe ka leng agileng setšhaba
1: senatate mofamobe ha ke tlo gaolo o bua o qeta taba tsa o seka wa dikwekwetla nako ena
2: ke a utlwa ke a utlwa jale ke ne ke re lejwa ka leng le gaileng ditshia tsa setšhaba sena le manollwa ke lenaneo lena ga ke re bahlalefi ba tlage kere ke qala go bona psychology ya ntho e itseng ke a qala hentate go bona psychology ya thapo se ke tlwela tse dintse a di buileng thapo go motho wa mme ke qala go iutlwisisa gantle trimaneng ya letsatsi la kajenotsatsing
1: lena la mašome a mabedi a metso e mena phato
2: endate ga kere
1: moreetsaga
2: ke montsaka ndate o tse mašome a matlhano a metso e gobedi fela tse ke so elelelwe botlhale ba basotho ka taba ena ya thapo montlwa ndate go ke tsipatsipanyane fela
1: a tsipa ndate
2: gore mme enwa ye go thweng letsatsi le seke la modikelela le thoko le lelapa taba eo e kgolo go ena le go bana ya bobedi banna ga ba e batla nne ba tanakelele mosadi ena taba eo e kgolo ntlha bogago bana boteng ba segata badigwana se ka nnang sa tanakelang mmabona ka pele taba eno e ba gopotsa mofunta ta bona tenena o bona bohlale bo agileng tšhaba se ntate tšhaba sena sa bue ka botlhale bo tshabeyang ke tala go utlwa psychology ya thapo ka jeno dimpeo tsa mmameletse nnage yo dimpeeng tse
1: dimameleempela
2: e le ga mmamela ke tla monkotlela o sana tane ne nate kele oile mogau ao le nnaneng nke ke gogothefua sana
1: mme wa bone ga taba tse le ga e le mona tseye tsa rona le ga re diogile tsena tsa bojakang di tla re senyetsa ga re ka be se re dika kao fela
2: aa bojakang ditšhantso la le ba bangwe ba ka nna ntse ke le lona

0: December. Ah, I got a little bit of one and me a trouble with every of it. I shall say, and daddy. Hey, how would I shall say? Fairly. Oh, you won't tell him more at the beginning about Papa Dimulisade in the Gallo. But shall I say in the room? I was not put a room with him, Papa Dimulia. One. Ke ga tshechela go fela ka maga ditaba tsa go ga bogobong ge simolle mmm but again one to say that was ke ga ga itse na ntsho halusna le to le le mametsi ye bo go itse ha bo bele go itse ha bo bele mmm mmm e ba ga ne ke mametsi ya jeng le nata de ha ke ya ka ka ba ba fitse ha ba mi ja nda de ah shiba zwal zwal le ya ka ke go tsofe
1: wa bona he kana go ngwe jolo ka ntate phamotsa yacho wa bona tshebelotse tse bohlatse etse re di etse tswang ke bo mme re qetiletse a e basadi bona ba te e be le tsona tholona tsa tse ya manang le taba tsona
0: o rialo ntate o rialo re go nantsa go walla he ba ga tsatsa ntibo
1: ya bo tlhalo ithute ka mele ntate mo fomo
0: wa bona ha ona ntho mo sotho ana e tsa fela ntlele le baka mo sotho ma zwezo re go nala ka yeno ha o se ka lahla dintho fe o bona le phamotsa re he re nna ma batho mo bona na go le selimo batho ba kopana go ba batho ba nan nako ya emo ga re go bona e se lona mo go kopana vele di sebele zo mana re ke di golo ye ga ya ga ya go go le ma le batho go go sakolo so tlo sakolo mio ke bo tawa fela mo
1: botlo ba ka di kabang ha le di
0: nne tse di sa tlo ga go bo tshipa mo ora wena ntse ya o bojela sentse bonu nda ah nda ya yo go go seka ne di le tsebe ga ntse le sa buile le ba
1: ke le bua go lota te mfomo
0: se ke tla go tsala saka he nda
1: e ya beke nye tla
0: e ha na u itela mo ga le saka e tla ba taba tsela se nda ya neng a di botsa ga ke sa opopo la ntse a
1: tla ba di se quma
0: o se quma se quma se quma nda
1: ke re bua bo se quma lo sere le yona thapo eno gona di golwa jwang khutsana e golwa jwang go reng sere kena ka botebong tlhenkang gona kena ne re ona di habanya fe re
0: di gokola fe ke kwile nna ke bana tsantsa som panso
1: e ho mo ntla ba bolela gona ho etswa tsena ho etswa tsena ho etswa tsena
0: eh ke
1: ho ba ne ho etswa tsena ho ba ne mo le mongwe itseng ka ntho ena le ena le
0: ah mo tloka ka ne di gokwile senda de bile ke thabile be ke gotsofetse
1: ah ha go kopane manta o tlang hape ntate mofumo
0: se chawa se nda dikhe se chawa se thengwe ngudi ba metheo ye buima ho
1: etat ene tv
0: re ka nne di nda dikhe ha hona nthe tswang fela ntongwe le wene nale le baka mme le hlagile
1: so hana hana wena ka tuto tse mo tsa lona le monelo le re ke ding
0: go re ba be
1: le mona ke isa go re ke ding ga tse ba
0: o ke re sa go ja se tsha
1: e o
0: e bo hlale ba tsha ba se
1: bo hlale ba tsha
0: e ka nne dinda da de ka nne mo tloka ke le wile se
1: ke le wile ho le dimfo mo
0: le la ne re lukise enda de u ya alqala ho ka ho bo go bedi la nna tse ba ka le sotho
1: e
0: a tla ka mo ga ditaba ke re tsa ho ya bo supa
1: Oh.
0: Ke lo fella ho kenya bokobedi.
1: Ah, ke ha ke re bele ke a etsa le mabedi le a mpa sa misa.
0: Eh, wa etsa le mabedi. Ke le lo ho kenya le mamela, ke le tsha sella ho. Ha ho lo be.
1: E a le ka ka mizwele shume le mizwe hlano ka mogao ka.
0: Ke mizwe hlano ka mogao ka bo shipa ka prima.
1: Ka prima.
0: Eh, ya ntate lo ema mana ho kenya bokobedi.
1: Lo ema ho kenya bokobedi.
0: Ah, mo tsalle ka nne ke na lo wena ka misa.

0: gilewi la holota dum fo mo
1: ah de
0: du khumo mame ha ile ha re tsa jole ka nte re ketile ka tsena tsa bulim ba rona e ntate mo fo mo bona e ke bona ula ke nna ntse ke o tsanda di phamotse ka mo be a fase ha ke a bona o tlile sosotho se rentsha go bola ile kopi ya qophella jwale ha mamela he qobe ke tlang go kwa bona ne ha re bua ka e ka sekoma go tsana jwalo e re bua ka re re itse tina he e ha jwale a re kena ka mona ka u ditlheleke e tsala sotho e ya go re qala ka mona eno wa mafti tsuzunyene mashuma mabedi ana le metse go bedi fela ka nkano hora ya lshumi ke tsena fela.

0: a tseba mogotsi bekenye e tlang ka nna ka tsamaya
1: ee o tsamaya ka se ka ntshosa
0: se ka tshoba mogotsi a se ntho e tshosang o se o tla bona bekeng e tlang ga re bapale diketwane tsa rona.

sekopaneng le ditaba le goela pina moripa mangogo a tlaba tsa mama meya e tla thulana sa tšhaolola tsa basione trompeta ya ruma segobolela o nkutlwe kobisa magalolo ba kotsea o thaothao ya pina difola di a o tshokotsa o ema ke sebedise bogale go ba kotsi ba kana malemo ya go phela lephelephele la thulo ya bo ya botshea

nete sa la go dira le shume le metsi o mong fela ka mora hora ina ya le shume le motso mong ha ke etsa tsena hanyane hanyane motho wa mogotong sentse ke putha dikolo tsa go boya.

0: Banna nete sale pele sa dia shwa meja sale re ne re a khutlisetsa marapotlu.
1: Ya la go tsa ntate a bone ke ha ba kumu.
0: Ke bitse la ka ke le ganya mpisi ke motloko ka seboka so ke mogotlo mmane ha le tsa. E motho wa makoro wa mogara ka wa sibidi wa se ana se gawile motono. Ha se a gawa sa tlala le ho hoba le mohla o sa hlajwang ha motho.

lo fotha le ntseleng kha dithuto bolo mmona le re ba ha botlokwa ba e bua magapetla ke batho ba ogolwa le dipuduma wee ke soigwalo ke morena thapelo empa he morena wa ka wa sehloho ke morena ntša qethu sekonyela ke re ke mamarerile wa dikonyela ke solwane se maipuipu re manqokwa ba ha mmangwane le sie mohlomo gobane mongathaba o fitlhile moqeša ke namane ye ntle e molala ya gagae ga ileng kokotwa sefubeng a ba a tsamaya o tlhola mogala gae a tsamaya o tlhola jalo a e ya lethota bona batlokwa ga re jeqhotlhwa ga esiela bagala gae sebeditse le wena o tloa mane gorenyane ya borobong ka tatamala jalo ka gaka e thwena fitlha mona mo lena le wena jale re lokelang retu re a gogane etso wa tseba di sa kopaneng ke dithaba empa he di a kopana ka meriti diteng di kopana fela o seng le mantsi bu ga tsatsi le tšhabile maruo a sa thie etswe ba re sebitsa o sa fitlha molekano gobane ditaba tsa mokgathala ka mehlha a ditsejwe go motho mokgathala o tshwana le go tsofala etswe bokgwa wa boqala motho monwaneng bo qetelele ka godimo a lengole jale motho a tshwarwe ke meno a ruru a phatla a o maboko tia menagano a soballa jalo ka qwane a re sitlha ya ba bile masitlhoane mehabo ya sala e phutha bosawana e phutha setopo moya o fedile nna ke ere le gan kašwa kapa ka bolawa lefula ka letsebiso bana baka letsebiso tebole re thabilempa bana baka lele le iphumule meogo letsebe ngwane motho na je kabelwa manong kabela bo matla ka bomega ka jane nonyane tse phelang fela ka ditopo tsa batho le gona tse o ileng ka pele go theko tsa maru ke re ke homa logo a mabe go ile gwalogo o shuile gwaloga go kunya kunya mabitleng ke re di se sebe le dithotsela ga di se bona di a se qoba di a go thometsea tsa itiela mankwanengale ke bona ntho tsa ditona nete e sa le gale ke tlola dithota a diemege le gona diemege mahata a batho ke lela nako e tlang pholo wa dikedi bothipuleng shwalane ge dikgotse di boya sakeng gobane tele e gogopanya magojanae tswe pholo ke tsena le diqetile jwang ba ditswetse a eja ditshane tsa eja metlha ka phothwane nete e sa le kore di kgutlele ka kwana ka matsheng ka ditlhabeng dilo jwa matsi go le megakantshane di je dibou alo jalo di gana o di kwa ballanage ka nako nngwe di tsuwe di le maphaa kela nako e tlang ke re fela ke mafulo wa thekwane o le letlapeng a re thebana ba tswa le megolwanaga.

Amadike a go dumedise ha ile kana kwena ke bitswa felanta tepetswa majweng. Ke tlotla ke ba lwana he mesong yena ya labobedi. La le mashoma bedi ya metso mehlano go edi ke yona ya phato. Selema ke sa ke tsepedi mashoma bedi ya metso tseletseng. Re tlwale ta thojane, thojane na re tlwale ta ka lerato le ka magetense re tlwale ta. Fela wa tseba he thojane mo mosebetsi o bulwa ka thapelo, me ha e ba ho jwalo. Ha re tla kopa fela tla hla re bulele mosebetsi ka thapelo.

0: ga e lepe?
1: Ka lerato le ka makgethe.
0: Ka ofela?
1: Re tshabana sa kgomo. Dumela ntate Petso Mabjong o phela jwang?
0: Ke a phela wena o phela jwang?
1: Ka mohau ntate ke ntse ke babaletswe. Ke nkgono. Monate ha o phuthelwe ka hodimo sehlaba sa matsweng kwana. Ha moima ke ha eso le haka. Ke kopa re bile mosebetsi ntate.
0: Tswela pele.
1: Modimo ntate wa rona, ntate wa morena wa rona Jesu Kriste. Ikatametsa tlasa bonamelo ba maoto a hao Jehova Modimo. Ke isa tanki le teboho ho wena ba no re babaletse. Ho tloha bongwana ho fihlela motsotsona. Ha wa re baballa ba ne re le

0: Hayiletwe. Hayiletwe.
1: Kalo gato se ka magete.
0: Ka ofela.
1: E tsowa na sa pomo dinga la se nda dipi tsa mayeng.
0: Mela nadi.
1: O putu wa molo wa ka.
0: Ke a phela bana phela wa.
1: Amaha untate a ke ntate moholo se ngwana mmentu nalle le nna ke le bue thapo le ne re e tswang ke nkgono monate a o putere godima sehlaba sane sa maseng ga moima ke ga bo le gagae ngwana ka kota ba dikante thapo le e maatage a leboa ruri
0: ntate. Hai letwe.
2: Kala ga tolo ga mo ha ya thata ba tswa ba ju.
0: Ka ofela.
2: O tswa ra ga ho. Ke ju ga mo la dinga te ba ga.
0: Ke a phela la le ona phela ba.
2: O ju ga mo la dinga te ba ga. Ke le ju ga dinga te ha lo ba ri ya o tlo wa mo tsena ba ngwana. Ha ga le go thata le ga ya ha ga le go a ho le go ha ga le go wena ka te ba ga o tlo go khubela ke dira o tsena o go tsela ya ba. Re le go ya go fona mo nate a o kitile wa di mata ba sa. A re je je le mo nate e nuno. Re le go le bua. Nna ke le bua ta ke le ke nna ke wa mo tlo na ngwa la ma. Ke le wa le nna ke tsoa ba.
0: Ndadi.

0: Aileetwe.
1: Ka la gata ka magetsa.
0: Ka ofela.
1: Ka tsaba na sa khong. Motiba.
0: Madme.
1: Ke hlaba ka skere.
0: Yo.
1: Re ke khutse tere tse ba tla botlang. Ke le go khona mo la tla o phuthelo ka go bulela mo se se se a le tsa tla ka jeno ka thapelo. Tate mo go le tere e tsela a ke na ile boha. Tate ga le madi a o sele le yena a ke na ile boha. Nna le ke tsela ke me ma sa ha se be le mo henga stress ke le boha motho wa.
0: A ke le boha.
1: Thank you.

0: ka lerato le ka makgethe.
1: Kao felang.
0: E tshabana ka kgomo. Madume ha fele ntate petso mabeng ke nkgono. Monate ha o phuthelwe ka hodimo sehlaba sa matsieng. Ana, ha moima ke ha e fele haka. Ke kopa o fetisa tsebo ya bonkgono le bontatemoholo. Bonkgono le bontatemoholo ba tlamang thoto. Ka Moqebelo, ona ona o re tlang o lebile. Re a bothabothe, ha nkgono o famola dinko moya o kene. Ha re eng ya baratuwa, go bona nkgono o famola dinko moya o kene. Le ha re sa utlwe ka bothabothe, ba thotse tu. A kere le ha ba, ya le moya ha seo, fela letsatsi lona ba le tseba ba ka kena. Ga utlwa hore na dinyala se di fasuwe kapa di se di isitswe kwa majanteng. Ga re eng ya bonkgono le bontatemoholo ka bothabothe. Bonkgono, re qetella kgwedi ya mosadi wa moAforika. Mme ga re ya bothabothe moo bonkgono, ga re timeng jwalo ka basadi ba maAforika. Re tena diseswe, re apara dikobo. Ae, kobo ska ba emena jolo ka lelei, kua hua chisa, ae. Ho chisa hakalo, apara kobo ya hao hantle. Akiru nkhunu uka suotwa neng, uri buleleti, ari uja uri kobo hao ya peri. Ikwa ele mosika mga uha iba mosusi ufisha makaka ilaneng. Mose o paele ke kobo motho a bona moso wa hao ha hlaile a o hlaile ka mahlong ka mona ha re apareng jalo ka basadi ba maAforika le ha ga basadi ba maAforika ba maleta thojane go bontsha batho re na seshweshwe seapaa se tenwa jwang seaparelwa kobo jwang ha re enye bonkgono Seng re le batle, re kwetse melentse ya rona, re sa rwala diteki, ha re rwale diteki ha gape re se ya re tenne seshe. Ha re rwale diteki, ha re rwale di-half-witch. Le ha o ka ba habata, nkgono re rutile, re rutela, e sentse re rutela ba bang haholo. Ke a leboha ntate Petso Mabeng ke nkgono. Monate ha o phuthelwe ka hodimo sehlaba sa matsieng. Ana, ha moima ke ha e shwele haka, bothabothe.

0: kae le twe
1: ka la to le ka magete
0: ka ofela
1: e jabana sa go wa tiranda tete tse majeng
0: ke a phela wena o phela wa
1: ke pedi ndetwa Tintati muta muna hana kato Gabu tabu te tuta muli khapu mwani isu Ae Dinchari fazuwe kamuna kabu tabu te Kiyo kwana mahali suku Mdiferezi mahali suku kwana kaufela Ona dincha kwano Gabu tabu te ko tera takuru na ko tera tsepanyane au fika iterape mun ka tsira yang buha kha bu fita kha ba ya tekni ko ta tinta timu to muna ana ka ta buta mutumani su ga saiti na ko ta kwana a re fitlhele ka toropong ga kela re fitlha mona pele re fitlha rampai fela re nka e yang tshetlhanyane bohammadi e tla fapoa teya fitlha tshetlhanyane kwana ke a leboa ntate ke ntate motho a monagana katleo
0: dadi
1: tanki ntate ka bothabothe ka mose

0: fihla re ya handle fela o di mahloho hore nyina ya pele re be jwalo hore nyina ya pele re ntse re letile thojane re letile ka lerato thojane na le ka magete re ntse re letile a ke tsamaile jwalo he ho tla fihla mona ene le nako ya ne ya ditsebiso Elena koyane ya ba kokotang Elena koya ba ne ba ipitikang engwe le engwe ina le nako ya yona engwe le engwe ina le nako ya yona me hle le tla me re be jwalo engwe le engwe tsa mae ka nako ya yona engwe le engwe ka nako ya yo e tla me go bejwa lo mme re tla hle re bona hore re khang khanna jwa ye ne ke batla hona mona he tate motho wa nnete tate motho wa nnete itse o batla koriana mona ntate motho wa nnete yana o batla o le down na mona
1: tate tse tswa mabeng
0: Ndadi
1: tiki we ke ba timo go kwa ntle le pela ha o mona ntle na lo wena
0: ke ba ndo ke ntle tla e hula na lo wena mono
1: e ke a yu ka ta yi da ke
0: he ba a go tsela pele go kwa gona le tla go kwa na le yona na ka pa ke tla tlame go ke ipose

kudisa ntate Motjofa. Di batla ho sukudisa ntate Motjofa. Ne ke ra hla ditjove. E tjova ingolova. Ingolova. Ingolova. Ingolova. Ya. Tjova ingolova. Ewe. Ya, ya, ya, ya, ya, ya. Ya. Ijova ingolova. Ingolova. Ya. Tari otla ndate. Tifele. Kups. Kapa kofele. He. Go to the rabbit. Eh? Ah, I'm not a robot to era. Yay, yay, yay, yay, yay. Hela. But I got a robot to mo, yeah? He. Even. So. I called her Panawi. I get that I've been the match. I get that I've been the match, really. In Battle Huna, in Battle Huani. Huna Huani. It's like one and I give the one. Ke tla bona na ke yetsa bua mona. Ha se tla tloela ba. Ke tlo se mona. Ke bitse le le le wa ke re mawa ka mangata mo a itjang. A mawa itjang. Ya le lwa le lenga le hana. Ke le tloele ke bitse le leng. Ha ke bitse le leng mona. Le leng ha le hana ke a le tloela e be ke betsa le leng. Ke nne ke tswele pele. Ha ye re mawa ka itja mo. Wena te motho a nnete ba ntse ba llela mona ba. E bona ba bua le. O betsa mawa a mangata ha kakang. Ra ana tsa manga tsa mafela ka thoko mona a ka tile semetse e mawa ka mona a ka tile semetse fela re ke bona rona ade motho a nete ade motho a nete bana o that's him to a

Ke kopa ho kena tjena.

0: thoko ena ke a ebina letsatsing la ka jeno. Ke a hola ke qeta dilemo tse mashome a makana a metse mekana. Mme ka hona ke leboha ntate Modimo a se ka bohlale ke ka mohau hore ebe ke dilemong tsena ne ntse ke kopa ntate Modimo.
1: Ha di le ka ana ke a di le kae?
0: Ntate?
1: Ha di le ka ana ke a di le kae?
0: Masome a maka.
1: Ke a le maka, ya le maka.
0: Ke tsara maka e. Ke tseba ke phahamisa menwana.
1: Phahamisa menwana. Ke mbo data.
0: Eh, kiena.
1: Ba mi se ofen love.
0: Ke pa mi si tona ha o tloa ho wa bohlano. Ye me di ha o tloa ho ona ho wa bohlano. A o tloa wa botshelela. O pa mi sa ye me di. Eh, igalo. Wa e bona.
1: Eh, na ja e bona.
0: Ee, ya, ba e bona le maleta pheja. Ka nnete ke leboha ntate Modimo. A se ka bohlale ke ka mohau. Ke ntse ke na le wena ntate Pitsa Mazeng. Ke a leboha.
1: A ke lebohe.
0: Thank you, ntate.
2: Ba ri yalo ya ba bana ba ntse ba ntse ha nyane ha nyane ba bamba fetwa magolo ba nyala magwe ba bona ba nyalwa le le ke dietse di homo o tsela rona di futse magweng.
1: Na ne le
3: ke ba ke di ba go se diwo
4: ga ya. Tsola le le rot.
1: He? Ailet.
5: Ka le ga tlo ka magetse.
1: Ka fela.
5: Se se bana sa go. O pese hantle ntate Pitsa Mazeng.
1: Yo ka maoba.
5: Kore ke ntse ke bona. Ebile ke botsana o batla mmona ka zino.
1: Ha o go wa mpale ya ka nkane ke dinga ntse.
5: Ha tsha ke re wa le
1: wena. Ha ke dinga nkane.
5: Ai. O re wa sokolisa. Hey.
1: O ba me wa grada.
5: Ha kore ke ntse ke bona. Ke tadi metabena.
1: O ba mpatla mano, ba mpatla mona ke le mona.
5: Ah. Tabatsi. Hina. A tseba tsela ha o ka go itlwaetse. Wa fumana ho shobe go di tene ka ga yona. Ah. O tsebe ha e se yona wa.
1: Ah, ntse le yona o mpa o tlhangile bogopa ba batho ba lobe ya ditene ka tseleng a boetsela ba ba sa dibee ka thokotse
5: ke mogona ka ba re na batho bana ba shebelang gole ba re na gobaneng kaga majarete ya rona re sa tsamaye ka molamo yo mosenyi empa ga tswela ka ntle o jarete kare kaga boya ka e bobebe kere hela ka ntle o jarete o se o fumana ba se ba beile seteng. O so fuma ho so na le metsi a tshetswe ba ba la ba ntho di nyata mpile ba tswadi ba bona.
1: You are how wa tseba ho ga.
5: A ba ya jo ha o ntse di
1: go tsama mona.
5: Ey,
1: e nya na e ka ho kwa ke be le tsi ka ngcina ho re tle ke tsi ba o tsama mona.
5: Ya le. A go na tswa.
1: A mo di mo ngwe tsa ntwa e ga tanga na kwa e ga ta.
5: He la ke ha o ntse ha u mona. Bana ba ha o fuma le ba se ba le ile se dini mo ha ga tsela. Kena ona le ni ona le ni ba re la di go u tsa ba bolo
1: sa ba jana
5: le ba le ya di dinga ga ga tsela ke ba re ba tswa le bona ke ga ke la itse ke go ke tsepo ya ga dina tswang e tene tsa nga ga tsela
1: pila
5: he e ba le bana lo ba pala ha mpisi
1: ba itse wa
5: Mm, ba tsi ba ho go tsana ha ke ne ke rutse mo ya le rula ga tsela ga
1: ga. Ne ne tla le dula ga ga tsela go tsala mo. Ntse ona le tsama ka ga go tsi.
5: O ba bona
1: ha ke le bona ga ga tsela ke fe.
5: Ai ya. Hey.
1: Ka ga tla ra
5: ni tshupuni sa ba tswa bamba. Hai. Ne ke reng ke tlo bona se.
1: Helele.
5: Helele. Ka re ke tlo bona.
1: Helele.
5: E how hajere ke nente ke rentse ke mametse ntse ke maloka
1: ma gegule ma gegwala a tla mathotwa ya buthabuti o sa wa sala bua le ala wa
5: hajere
1: eh o pula ka o le ka kwa
5: e nne sa ke le lona
1: eh ya le ba tla mathotwe he ja ne ke go sebelwa ka nna ba o no shebetse ka bana ka ha
5: e tsile o tsile ke tsile na go ka mo ga ga pele mona go go sentu le korea na korea
1: ah ba itse ba buthabuthe ke o sebele he tla re go ya re duma fela o tsebe ya buthabuthe o so ke
5: a ke tla bona le monsetla
1: ah
5: ah e le monsetla se se ntse mo itse ampe ampe he
1: e
5: so na o tsiba ke boe le rena enle en wa nngwe le nngwe yana o ba pediwo ga
1: balodi yana o kopana
5: ayayayaya ka re ntho tsa morolo
1: ga tseba ke thola tswene ke nagana ke re banna tsena e ka ga tsa morolo tsena banna
5: ka nnete dile ka ga tsona ga bonyane ka renke ke tlo o dadima ke bona e se ba o lata matsatsinyana ke a ipotsana go thwe keng ga
1: o senya o tsebe ja o loka
5: batsoba ba tlhokelo basotho
1: ka banaka o a senye o tsebe ja o loka
5: mmoao
1: o ta tlhwatlhwa ka ntsena o chekwe fatuwa ditutoma
5: o tla bobe hanne
1: o to ukore ka ba o senyeile mono o to ukwa bana bano ba baga ba dikgala ba dire ntho tseno ba di beya hantle ka matlhopho a tsona mo heleba ke wa senyeya mo ka di wa loka je
5: ewa bona ah ke o di jena ke a tsala nka ka la moseme ha ona la motho a tla koma ko nas hey eh utla ja we o rule mo
1: ya go utle mo kekelisi
5: eh ke rue sa mali ya bro
1: eh
5: khotse ke mo itlang le thi
1: hey ba
5: amen
1: hai lepe
3: gala ga dola ga bagate
1: ka o fela
3: e ja bala sa go a le bisa ba ke nka
1: me la ndade
3: o fela gwa mo lo nya ka
1: ya phela ba no phela ba
3: a mo ga no ntsa mpa ba le seng ntata ga di buka
1: ndade
3: ze ye sa mo se di sa ke bisa ma ke ze ye ga pa pa di ma so go la di pa pa ta la kha ma ga le mo to di di le ti buka di ba no ga di se di de u ga ga ma ba nta u di di de me ntse ntse di ga tsa ke bo se o so ga ga na ta me se di a di ga ba o bo ga ha u twa mo lu na di pa
1: ta di
3: o di ba no ga di e buka go di pa pa ta ga kha ma ga le mo to a u di o ga ti o tsebe o ya ga ngwane o tla o tsolela mme nna ke a tsamaya ke a kere ke mo ntsa jaba jaba mo ke a molewa sebue mosile a butse mono ke retane ena adepesa majeng kgono monate a o futele a gole a gole a gole ka nnete ke butele lwa ka ke retane ena nkgono monate a o putere go na le nkgono teletele ka dikono le mme ke kgosa ke lapa a na le nkgono bophelo ke sempe go fetile mono ke letale a na le nkgono tata nkgono a maki a lefa nkgono maki ga seme sempe ba nkgono gale ke llela le tato jaanong nkgono kgotswa ke legela phologo go na le nkgono ka seotwane nkgono nka losa makulung a matala mme ke a nte anna khoro zo a ke se se o teng ga mafiti mo la go khoro ma di tshomo le ntate 66 le a go dire go na ba tshola ga de bi ngala mo ala se pela se se ja o na le ntate mo lo se di palo le khoro poko la mo sa nna khoro ka tla fuwa ga le go mela ga tswele mo le mo tema da ya mo tla ka mo so ntate di tswa ja ke go langa le mmala le ntate mo lo go bona go beta bola mo tswa ja di dire eng go ama khaola da de le go lola pelo a le go gura le ntate mo sala ba di tsho ntso ntate mo lo di se ta ntate ro da jo mo da go tsa tsa ke mo tle ke ta go ga na de tsa ma jo se ke le templa
1: ha ke le bua
3: d tsotsela tsa matso tsotsela tsa metitima le mmesagalotsana ae gogojane letamolane le latlhetse kwa ga di sebetse ba batlaka ba di bjabe ae ga di sa sebetsa ke fitlhile ka nako
1: o tseye makesi ke go etsala
3: ke ntho tsa matso a bana ba batho kale ae mmesagalotsana
1: Ke ga tela le tsietsi mona wa lentse ke mo fa o kana o tabatse ndi

0: Ibetswa bang jwale ha sa bolela go a tla tsane pahala jwale
1: ke o go ntwa ya sa da pa
0: e tle tse ba thusa le ba ba
1: o jwalo a ga le wa na de tsa ba re ke se ke le ala se bue
0: ta ke
1: ta
0: Hi, little. How fed
2: up?
0: I got a job better than I gave
2: you. I just didn't do that. I'm my mummy. Was I the
0: hand on
2: our? Oh, I can't
0: wait. You never was I the hand.
2: Hey, you let him try it when I was a little bit. Hey, hey, what's the honor in the memo? I'm not sure. Wala zare wala la bol
0: timi ya demu to kima
2: timi ya mo ba re le le bisola na kwana hule kwana ka ke le to tsen na ba
0: kima ba bisa ha o fetula le bisola timi o
2: re da
0: ha o file matla o fetula le bisola timi kima
2: a je bi ke jwa parisa mona
0: marana wala na le
2: a mo kana wile o tempest nta
0: Oh,
2: ke gana le bala. Ha ka ba dala bala la mo. Ha le letse. Da e ka le bala la ma ba la la le le la di ka ka ba dala go khulotsena. Ba le botha tla ba ka mo. So go rana no go nna bana bana ba ba ba para di ka pa di se. Ka ba dala da mo na na dai dai.
0: Wa wa go kena la bo ga go kwana.
2: What about the man?
0: I'm a little bit.
2: Kala ga tlo le ka magete.
0: Ka o vela.
2: Re tsama na sa go. Le dira jwa le tsa malwe.
0: Ke a phela nda do phela ka nyena.
2: Ke tsya ntle ntate. Ya u le di sa nge ntate di nela mo kana se tsala se se ja ka palo so so hate bo ya u vile mo ndia.
0: Ta du.
2: E wa se ba mo ndia.
0: Ke a tseba mo.
2: Hey, Mwana khajiri ya hayo o hloka eng?
0: Hao bana.
2: E yanta.
0: Ah wa.
2: E yanta go mo pata ka di fae.
0: Wa go di nyetlang ena.
2: E yanta. E
0: yanta.
2: Ke go pa le ja do ya le tsa tsa mabe.
0: Le ja do ya le ntate.
2: A ke kale ka wena mokhulu wa. Ke ganta te go ja ga bo go ke ganta te le fa fa la Maria tseole. Ke re ntate moholo tau ye tsela ke re ntate 606 ke re ntate ga di buka ke mo tlhile o fitile ho wena moholo ke re ntate khauka tsa go potlokala go mo ntate no ka itlatswa ke di no kana

0: Ale ba gala ba ile bo go. Ba ne ga ta ke tloba teng ka ha go bona ke re.
1: Eh tewa, ha hona botata le eng jengwa.
0: Bana tsena ke wa la ga tsapa le ho re ke se di phiso.
1: Mme o tla bo sontso bo na ho rona ha le tsere phiso tse kana ke ba ba kae ba tla ya.
0: Ho rona motho ha ke ja fihlella.
1: Eh.
0: Ela di phiso tsona di fihlelle mo di anti.
1: Wa bona.
0: Ya di matlaselo o se fumane. O kholo le tata la ga bunu ka go ka ba ka gathala la te mo ya tsebe. Na ha sa ke ka tsu phimetso ma bana yana ba ba ka go ka mogala khalo la ntlwe tsa re. Na ntente ya la pisa mo le tana motho o khona ke santu ya hae. Ntate ha o se fona di tuno si te o kholo ka ta se bo phele. O kholo feta o di pa. O kholo no ntate moholo e ma kgwa ise ma go go thama se ma go thudi ya dipila sa o o tlo ntse ke go ga dithamola
1: a go go sotla tsitse be se bona wa
0: e ntse ke go ga dithamola fela go bua go ra ke na le le ka le
1: se ke le ke ma metsi go go na na fa bana ya tlala taxi ya tlala mo yo ba go ya be seng jwa
0: ke ke se setle
1: e ya be seng a wetse
0: o tlo ha ba ba ke ba tla ta tikisi ba tsamaya ka nete ba etsa ka mabumulo ho ntswitse e nale tsala ne pa di negila ka naka ka daga go rona tsa ka ba go ngola o ha
1: o
0: ka ta feta fela botha botimo
1: e le fela feta feta fela
0: a ka ta feta fela tate
1: matata ba le setse mo ga ba go he ba nna di pamola se di fitile mona
0: e ya ntate e ya ntate si e ke tloisa wa
1: he ba nna
0: a ntla le talenta de mo go mo la fuke ka mogotlo
1: ntate
0: a tla se ke nna ile a se ja fela na re tsi e mo tswang ka bola ena
1: o fi o
0: ga na ba mo bela di tine fela ba le wa bona
1: o
0: e o wa di bona tine dina ha ha mo ne na ha ke ke a tswaka molamo o supantse e a ha mo la teng o na le tsebo e e a ke mo la mo di mo tsantse go lo ntate
1: a re mo tloele ka ndo tsae
0: yo go go hlalelo go feta gona batho ba bonang a o bo hlale bo a ke a le bona le bo mabe
1: ha ke le bo we e ai uhu ke tsa ganga le ba ye ke re be di mitsotso re ya ho reng ya bobedi. Hai letwe.
2: Ka ba gato re ka ba ha ya tete.
1: Ka o fela.
2: Ka tsaba la fa kho bo na le tlhomo.
1: Mme.
2: Ba ri me ha se re go ne.
1: Ke da ba ne dino.
2: Ke re wa nda de mga kho mo jara fuke. O mpitse ha mo na di bona bo high style.
1: A ke bo bontso ipatilo sa batu ka ba o bitsa.
2: Ba ba ba ba ga tipa ke go go tsa sibuye
1: onja e tsonja ga wa na hlae
2: ke a sa ha senda do ka mola ho ile ba bale tsale batho bana ba khale khale khale ba ipadile ng khale ba ntse e fela re di sa ke a sa ho lo bo ho mo nna ke ka to le ke ga pele go ka mere ntse tse thuzan we o tla go bua bra do tsare yang ha ke kene ha mo dantse ka le kale le motho ya mona makangang I'm good. I don't go to the table at one of my style.
1: Oh.
2: Hey, I did a bit of me. Then just go on. I will jump there again. Get it. Tell me about it. Baba, how? She's a little somebody that she's on. Then I'm taking with this review and support. So, hey, I'm not working. This is what I'm going to do.
1: What's that?
2: Get a thousand. Ke ba ipatile ba khuiba ai ba ipata ba balea ba ba balea lo go le le tla ke le tata tata ga bu ka ga ga bu ka e go tla go tla le tla nne ke ta tsapala ga tsoka ke me ka kop le me nagya ba nagya ke ke le go khono go tsoka ke la pro da de ana ke manda di da de pori nya ka melala yena o ka nna ile di nna ka nne ntate kgaitsedi ya